yaloye kuri heni si wena mixiro uno saseka ku cinca murandiwa leswo pfuni fumbela swibakele uni mukulela uri nsati wa mina hayi kona swi cinci swa hi hlekisa na hi vanhu va tiko loyi hi karhi hi tlangela n'hweti ya vaxisati hi ndlela liya a hi vonini ku hina van'wanyani hi nga tekiwaku ku hi ti-bullfighter ti-bullfighter a hi swi hunguteni wena mixiro uno saseka swa vu-bullfighter emakaya hi ku swi nga endleka u kuma ku ha va hlula papa va kwala kaya hi matimba mara loko swi fika laya ka ku se hi va e ti-bullfighter hayi kona se swi nga ha tsakisi wena mixiro uno saseka 8 minutes past 2 o'clock hi ri kona kwala ka nongonoko ziyawa wena mixiro uno saseka hi swi endle ku laveni ka risimu rin'wana ri ri kona rimi ku lunga laha ku na ku heta le ra heni si ra ku cinca murhandziwa risimu leri ro suka ri tsutsuma ro suka ri tsutsuma kambe hi kona ni ta jika na rona ri kala ri vuya la layinini la a swi endliwi leswiya swa ku ri loko hi karhi hi pakapaka tinsimu laha ti suka ti tsutsuma hi ku rhandza ka tona ti nga ha swi lavi ku va swi ti valaka layini ya vayingiseri ku ri vuyingiseri uno saseka a kona hi leri ra vuya mpela risimu leri ni nga ri sukaka ka ntlawa lowa wa mabulu ma wu tiva ntlawa lowa wa mabulu kahle kahle ku na titambi ta ku talatalanyana ta kusuka laya tikweni akelani ra le Mozambique ta matimba swinene se va ti hlanganini laya ka mabulu ka ntlawa lowu se va lava ku ta hi bela risimu leriya ra swifambo etiphini ni risimu rero wena mixiro uno saseka ra swifambo kusuka ka ntlawa lowu.

0: Padinha.
1: Ya hela ku ta ku hi Mr. Bao kwalano va kha fambisana kahle na Ziko va ku safadinya. Swi ya ka timhaka ta marabenta, Mr. Bao hi un'wanyana a nga na vuswikoti swinene wena mixeri wa n'wi saseka. A tlelaka a kota na ku humelerisa tinqambi ta ku hambanahambano. Makhwirini Baloyi va yimi ku lunga wena mixeri wa n'wi saseka va ku problema.

Sonke aduma zu chala chukela

0: Ai vale, bombisa sweswi wena big show ra mina. Hi leswi bombisa swona ndlela le ka kambisho sugar rap tenkore kare tjo wena mina the Roger Moshi. Hi the praise of the guys that is gonna kana kana kombonik base kambisho sugar rap bohla. Hi ke sa snele ka malume F DJ makwamulela. Hi ke sa snele malume F Prime ha, hi ke sa kuba bilise le gar malume le khoban ko tsoka fabani ba tshwana ba exer ba jisa FM. Ane le kambisho sugar rap bohla mana, kala ba khoba shinga re kusikele ka orleni ya khoma mix ro mina ntaba ba ra ba ka mungke ka kana kombonik ke hafa na. Bana wa rofika swes la ka rwele na right kisses the devil me fi man milwili ya nwina man milwili ne nipumelele swes wana mixora mina baka fa ba show bela na fere ka bisho sugar na mutlhe kisses ku rwele wena lokwa ri kona ka radio ku vanga bana ngina radio wena jisa ra fam na ka bisho sugar na mutlhe ku baka fa ba swiko fela e ka na kana gohlo le ka indlela le ka vision roja ma she men ri kona ka radio wena ne e ta baka fa ba kunwa indlela le ne re ana go rongwa no pets wa le big sure botane tsa utse betane masiku ke le ka fukupela re ne ha re wa big sure ja sa fam ne ta ke tsa sungu sore lof ke le ka wa le ne mona o le ne mona big sure ja sa fam o ba go re koma ka tsala ka 060875342 ka ro dzala ba banaro e ka me jo su gara mo ba dzudza go sika kwa le ka wa le ne mona ene go taka taka re tike go fika le ka fukupela re ya bone ka sela ka fukupela re ya mona ke le ka wa le ne tsana ba ga di koma ka tsala ka Facebook ya ja sa fam ne kona ka ja sa fam ne e ka Facebook page ya ina ja sa fam fa ba siya ba re go ba wa kwa la ya o mse se go ka re go nfela ka mishoso sugar ra botlhata ba re kona kwa la re ka Jisa FM o fike go Jisa ro go space go FM mara tla ba golo ntsena wa big sorobeng re Jisa ro go space go FM e mara tla ba golo ntsena ba go khoba kwa la le tsela lena yo ntse se gore wena o fa ba le na ka tla ka tla re go on come or queen o just mo zona na re queen o pusha ba mana banaro indlela yeleke tla ka tla mara go la bona fela ka mishoso sugar ra mona e ka se ka wa big sorobeng Jisa FM ka e go se ka kwa la wa big sorobeng ne iba kai tika tika na kana ba the voice note ka tika makani ka di sabar tuksa hor le nsan ke le ka fbelo re le nsan aka sna ka fbelo re le nsan le big sro bin say come up the bad wishes kus ka wala na ke le ka re le dzi ka bantambo bela na wa le nsan le ka na big sro bin sumela ka sna ngo bona ku pesa ka misho sukura mhla ka ndwe ka ka ba ku mbiri bunda tibira sa re le wa na ribile just 24 minutes of the hour throat loco awe kha bona ka babambe man ka ba kubeke ka mafanele ka ndlanana la jirobo kha ba rotesha eka skale basal ka pagati skonela wake up ka nyabana fa wena ka zimbe fana no ka skondo wake up ne la ka gonane ka bagomane ka salema la madiane ka bosha hukula ari wake up ka bakhole ka blockage na sir ka ngaber ka ngezimani ka bakaze ka bopo ka shibango wake up ka ba jose green farm wake up ka mashops ne ka bagona ka gofre ka pika gija mandini wake up wega bla ga mshibisi la kama lo kama kama kama la mlela ka batsakale eka la hala lokwe ka bla isazi la lombazi la bla hey wake up anyo glass la jilong nalalten kam yes oh
1: so okay

0: ni bona ka hla mina ka la mhlawu Philip ka mnikinisi block zone 3 la ka thoma la ka khala ka gawula ka hlomela ka ndindani ka mahlathi kuna tikule rwani man ri fambela ko la man
1: kula mfana
0: ala bo yehle la ka homo 14 hey bina si la ka ngokhwani ka mapayeni la giya la phi alfika magosha ayi bona ka hla ka skukwani ka mapalani ka bongwani ka mbadlo la ka shivula la ka matsekutse kula eka mpapa ka sigamani lepolweni ka malamula mishala ka mdavula ka mbalati la jagar la bwane gombane rinjani mishala wa ka mabhasana kwe kapne ka mkome wake up Jim Jones eka mhonisi wake up la ka mswane ka shwasane ka nopelane ka jimgana lomi ka kuri ka dovu ka satama na shifasane ka mapube wake up ka siyandane la ka dzingidzingi la ka poti ka maswanganye la basane ka hlanike ka dlanane ka gongongo la papangu la kuna tiko rin'wana mani la ka njengesa la kuna tiko rin'wana ri fambelaka loko ni kha ni fambela lani mani andenga masi kula mixer wa mina kula mixer wa mina un'wana kaya raja unikhomi la ndenga masi mina a wu yi khomi la ndenga masi la a ndenga masi mi righ ama grani ndenga masi ne khesa mixer bya vona la ka phikela ka rivala ni ka majosi ka ngomatatani la ka javani ka nkuzana ka mbokota la xele ka phungeni ka mthethweni ka njhakanjhaka ni vone kahle la ni kwei ka mtseni la ka xibangwa la eka wayeni ka maxamba la valdezela elimi la ka ribongwani ka mahatlani Ekolo bekisa mina kan social ka magora ka holo fana la rotet dabe mishale la ka bring water u no blue hoko u wake up ka shibawuse ne ka mapalo le la jamela la Edgar ku wake up ka mangena ka skiyane ka bambeli ka shamfana pempela shawela shimange ka mapathi la ka magebe ka ndambi ka mpagani ngoma ranga la ka khashane

0: Raja. Yo wanna go to Pakanyanguba.
1: Then I can morning base.
0: With 326 and my samba tofu.
1: Morning base.
0: Then I can chichi FM. Rito.
1: Rishaka.
2: Even if you push a Kenny Tungwani, it don't make a driver's car. I can't know one. I'm okay to make us a deadly. Who go on a bar? Even Yana, come across a art, Hama, come out, Blunder, the smart man, Sisamasan, Papa Mina Pukana Wina. The push a infant uncle, come up to come in a dance, Mr. Raja.
0: Name Kissa said a second.
2: Alpani.
0: Hey, Janko. 060-87-5942. 060 Gab. Bagankumpa.
3: Kurulo.
0: Angdaleni.
3: Magoda gamkomi. Hello.
0: Hey, nimetwaka kahle bantuzeni.
3: Oh, magoda gamkomi. Mali khoyila kama payeni. Yete landula mahlohlwane ka xikundu, alari na kokwani ngolwezi ka xifashana.
0: Nimkesela ka xifashana kokwane. Va fambile 060 ke. Bantuzeni vanaro.
4: Eh, akufike bebe man. Malume wa mhani i le khingoveni laha vuyeti landza pfukani mi amukela ku pfuka kokwana swa boha laha ka makoxa kokwana swa boha aheni a vuyeti ku pfuka rodinyuku le ka ndzimana a mipfumaleni na vona ni ri hayi ndlela ya vuyeti aheneni a va pfuxa hi masenyaro na vimaluleka laha mabloka na nkesini DJ
0: Raja. Danko from the 060-87-5942 mixer. And that done, okay, Karo to Zalabanar, Karo to Kalamintin, 70 minutes, and our Lewa Diamune, I be and Zalaga. Bagan Kumba.
5: Akupu Malmep, Wanyaka Makuala, Block 7 at Katarin, Kufuka bought December like a Mamalan, Kufuka says Tavkumba like a Mapapi. Papuja and Love Gaskun of us, Mamma Krala,
0: yeah. Ah, yes, I guess then. Janko 060-87-5942 Bangangumba.
6: Aba puki nanti muli beli kini kalau kami ni tak bokri ni kuri kini tak bohna. Aba puka aku kuali sama aba kini tak makan kini kalau kalau kami ni tak bohna kuri kini tak bohna. Aba puka kacau ulu agar gigi kalau kalau kami ni tak bohna kuri kini tak bohna. Aba puka yang mana mana buat najis papa ni semua ni semua papa ni nak kacau ulu kalau kalau kami ni tak bohna kuri kini tak bohna. Aba puka yang mana mana buat najis papa ni
0: Inkomo.
6: Adikoki
0: ndlela leyo una mixer wa mina 060-87-5942. Right, okay. Come mixer la one ke. All right, but bakanisa inkomo.
7: Kambe ku ateka. Teka wa mbilu ni mboya ku nga papa makapula ka xikokwana ku va pfuka. Noko mani mkateko. Mathevula ka xikokwana ka ava pfuka. De tisela hi man machine kokwani wa ku hlula a giyana ti a loko na vo a ti a loko na vona va pfuki loya va pfuxakwa i mbana Oscar i mhanti kwa ka xikhoto lava ni ri kwala ka xikokwani daku
0: ni mikhesile ka xikokwani mani leya inkomba from 060-87-5942 bakankumba
8: nghena ka vata general kamba
0: akahle kahle.
8: Yeah, kona zici ano masiro lega mapuwa kuna ushokoshoko information swele asukumeka mukachana wakari kipe kamina tuwa lakasa
0: mitu lakasa ngobu
8: ya ntotelela i mfundiso khosa leka samiki loyi a ku ri the general absent course ni se kambati sweswi mi ncaku ni kwala kambati ku ni tlasesele mona leyi kama dezin ka vakokwani ka masiya hi xitake ni dume hi vomu xope
0: i xope hlayisekani inkomu 060 7594 bavakaisa inkomu bakamexo wa sukurana vutla baka nkumba baka
9: kuna kokwani saboha Bolo papa, ai que é uma jabulu, casa minha velhina, vamos casa, cola pra minha, isso é tudo que eu amo, leva casa minha na aqui, leva chope, leva os filhos para o canta, cola cola aqui coisa que é uma coisa, TikTok é né, cola mas é governo, governo é na frente, liga o governo que se fala, amigos, mango. Mina ni game ku joko pa suka la tipe ra kamswani tuta bu aga bla ra jana khala nga ni hite to wana ba
0: hite do sai se kani
9: maswa
0: danko fambili 060 baka nkumba baka nkumba all right 060 ke baka yana kumba
10: ha u baka nyi
0: eh
10: moyo ba kusha
0: e ba taka teken
10: e mali zima joko le ka miki misera ba puki Even Tamana Show, Labota, to go really cool, and I want to have a poop. Even a Telia Man Kumalo, you 14 in Rababa Pook. Women fish are grounding, thank you.
0: Them cast a woman fish the grounding.
10: Thank you.
0: Hey, go, Mosra 060 7594 060 Care, Bagan Kumba.
11: Ah, you see, Baba Lakaka Gondora Ara 578.
0: He got a
11: gas. Won't do Zabaka Shewe. Wosungula hi mdiwa wangu LC Similani noko a pfuki mdiwa wanga pa kha lunghisa menyu wa namuntlha kwala kaya wo se ni koka gondo ra R578 ni na ni nghena ni vona mhani geli mathevula kwa va kwala ka maswanganyi wo jikela hala ka voko ra ximatsi hala grivelin le halayani ni ya nghena leyi ka rivala noko hayi ku na mhani Brenda mirimi hinkwava lawani a va pfuki va kha va dzudziwa hi boti masinyana kwala ka gondo ra R578 rajo
0: ekahlekahle va masinyana
11: ni khesile rajo
0: hlayisekale
11: munhu ku ndlwi rajo
0: ndlwi ya vafambi va fambisa 060 baka nkumba
10: va huma ka ta mdiwa wangu ku nghena ka ta joni ni rhanga hi vona boti masinyana ka ta mdiwa wangu ni ku madam speaker ka menelo hosi mahlohlwani sasela mani va rhunguliwa hi mana na wona ri kwala ka xikondo ka manjhana hi thank you mr raja
0: hi thank you mana mina kata joni
10: bye
0: bye kata joni valavi 060 7594 jo baka nkumba
12: the king of manjhana gan best abuyime ni pfuxa mani a ni kimhlanga vapfuki ni pfuxa mani a khavisa kokwani wa lwandle ni hetelela hi mani advice lin'wankwasi Kesini boti nile machomane ni danke
0: ke sai se garu kana skipe
12: ne danke
0: danko wanda ka big best go ama lokho from sesa ke baka nkumba
13: ne asina na mina mina mina na tele da rele na bona kana ya
0: eh
13: va pushi ya pap
0: va pusha pushi ni
13: va pusha ko bona ya bana mina va bana fangani iko bona mthavi ni ya ya gende na baba ni kusema kwani maria masangani ya naka masangani ili nta asofini biya kama iku wanita apuke mani na shilumani i grish mashali inka da bodhisa ni yote ni ilo sani ni asmane ni na matazani na kutoko na mani
0: ni mkese sese gani
13: dangi baba
0: danko ke 060 7594 060 ke baga nkumba
14: Aku pergi kalau saya kat dalam rumah kan nak bengong, aku buka batangnya semua semai mana kalau kat bengong, tak kembali lagi selai papa remote lima awal ni. Awak nak kerja ni juga di bukan kalau kita angkat papa siapa yang tahu lah lah ni ni coba.
0: Gasega, saya mau beri rokok sana.
14: Danke.
0: Janko 060 7594 2. Hello.
15: Raja.
0: Iyo.
15: Mukuzile DJ Raja.
0: Mensa isekela ba bayi shiriku ba banar.
15: Ay, na ang masarita, na mlo surita nung talaga DJ Raja mo ba tapu.
0: Gasagad.
15: bone ke na driver chopa e masimo ndo wa kuma ya la tikora ka mavala ni bar ni zan chopa mta ba ka kula ichava ni ga isa le ka ba bodi ki ndo ni ene mo sho go sho ke se mo se ni fuwa ya bana ka kuma ka tikora si ne tara na ba bona na bona le si ne tara u tsan de si a se le tikora ka kala no kuma la zala e german le ni zala u tsan de si na ngwe na mkongo ma kwa le ba ya kona ba nwana Baba bulumo sha kuba tsasa ga xiana moya ba tsasa ngona andri sha shimeta ngwa bedzo mona nga ti jam tona swa ndri an swa ko jam ba vhisa kha kala drive le DJ Raja I prizile ni famba
0: Nemke sa sna ne man
15: Thank you
0: E dango ba from sa sa mix zero bele ka enta tena wa 060875944 jun kom galan ka baga ngumba
16: Aye menge ba dzudza vanla
0: Ba dzudzeni kunene
16: Eh ita suka nyale akambatu vakona the general Gaston Khosa abafuku nisuka niyakwini ka khakhala a graveleni vakona giyani Thomas Dongwana vona abafuku ta hetelela le ka masele aka xikuba xa dzova kuna masele la jara msengwe Thomas Chauka akuna wani avana vuxokoxoko
0: Information to you, Zuka Kwala
16: Zukumeka,
0: DJ. And go get some in a Zukumeka. I don't go from 060-875 there for Joe Bagangumba.
17: Aku Pukiranze, Thomas Maluleke, Kamavuza, Pekwe Pukamo, Fireman Tools, Wakumeka, a 14 Dika, Wanakurika Mavuza. Kwa kwa poka kako bawa na maranga ya wana enti ndambile ka shukula nende raba pukrishini wapushu wa iponyo kama kwa ata ya shawa la blok 7 ya tukatarini DJ Raja meni kete guru guru magadia
0: magadia zaise gani
17: izo azeo danko
0: izo azeo from sasa 060-875-342-060 baga ngumba
18: Raja
0: iyo
18: Kisha manga shona nchibu kaka mnini Kisha mani chaki Kisha mani maria blakulu blakulu Kisha mani zima jwa kama mnini kwa blakulu Nko
0: Ndile sika usde nile
18: Thank you
0: Nko mbafam sasa soke Ndile leke 060-875-942 060-875-942 Guna munu la Mboi wana kure ngutega teksako idike 060-875-942 Baga ngumba
19: A se sike kona mkwafini uduma ke wawani wanene wapeka kash. Ayi mwoni kuna nakuna lava wani manti niku waka shigodo imana osa laka shikukwani la yani fukani mana majama mbiri. Ili nivuya niku ikona wani nukwa ngatembe kandi veri ima sile mzugu. Ikumeka naka kama bala niku emba aywa iteka nambasa. Ebe buya yakho sirthi general patron khosa lata yakho sithi kambatho mabona abafuki bana ba hintawo labona abafushwa imali ana kanye lokuri hanje ayitako hayi ba husiyo khambi yanjie wow
0: yanjie
19: ane ba husa khambi ayen
0: zase gani malana kayo
19: Changani
0: shesh. Okay, bye bye. Hey, manana kayo wala 060-875-942 mixer of bulika saka number ele baka ile ngumba kala ba ba nare ka mixer sukra na mixer kora mixer la mlebona lo.
20: Kajani ulu ri gidila ka mngine sla aba po. Manana sla ka dingi dingi la aba po. Tele le ko kwa mo ke sla ka mapo e ko la ba rena baka nya finya sma ime ro sika ko la ka ti ko ra ka gongongo nne ka jele mo ni mo wa swa mi.
0: Nge jele mo ni ta mierisa sweis.
20: Thank you.
0: I don't go from the says 060-875-942. I jela one girl. Baka ngumba.
19: Ngeke ta makamu.
0: Mhm.
19: Ngwa ante la ku kan ri shile ngwa mina. Mala unza mina puka ni ari vo ri shile kwa la kangovela. Nyetela mana ipapa shiluva zavafana puka mwana boti rishini amirina la dzava kama tshete akho singo vha ntano
0: ngase ngase nimkesela ne Inkomo from Sasasa 060-875-942
1: 060-875-942 Man mama ila ngwathelani ka ta mamba ya vukari maluma hi xila hi tsika nomu vana vona va kona kwele ka mlinginisi va pfuxa hi mhana wena mhani Rose wa Byani ni kona ngopfu a ni ndhawu kwala ka Nkuzani n'wana nga hlayiseka mfana wa mina
0: ni mi twe kahle mhana mina ka Nkuzani laha
1: Thank you.
0: Hey, man, Rose of Zan Balaba, Big Zora, Jisera FM, Gaz, 060-875-942. Back on Kumba.
21: Kumba, Kachosani. Lipujai, Kukan Mazikam Komi, Natalia Mashidu Pleasure Stay for Arifa Plus. Most of them don't like to visit. Kasa Mashan.
0: Lemkis is as it goes then. Enkomo 060-875-942
21: Teka ko kwan mangi kwale kam magam kome na wana nira itongo ni. Teka ko kwa de June le longo re nira itongo ni. Aba kusha kosta sole kandinga. Aba kusha kosta sole kandinga.
0: Thank you. Enko msa isaka ne dala lega 06.

0: but leaking go in away is our poke. But the new candy down our poke. About first, I stole the candy down our poke. Now I push him up with the come comb, say second.
1: I was like, second, I want to say that.
0: Sure.
1: And call from success 060 875942
2: 060 875942 umfana wangoshelaka mapuve avapfuki nakuva handi wa swihlangani ndzirisi makamu kuyini ka ngove avapfuki ivini ku swihlangana ka ngove avapfuki va pfuxiwa hi mhana mitata kokwala ka xikhelani kwala hasikafawa kwala brani
1: bragon
2: ehlesekane
1: ne
2: ai
1: inkomo fam sasesa bragona 060 875942 vatsutsatsutseni
3: Amoi wateka.
1: Mhm.
3: Ya nta sunguleri mani ro dzodzwana ka nkudzana ndani ra vapfuti.
1: Mhm.
3: Loko kwa kwani wa dzana wa nga na vana vona ni ra vapfuti. Nga itele ni vuxokoxoko siwe ku suka ni leswi kumekari leyi. Va pfuxa hi mana
1: i jaro ti cukumeta leri.
3: Kwala ka mbokota kwala i rona jaro bomba hi ku ti cukumeta magezi ro just kanyana kwala tani basile kwala.
1: Ha ni ri twa kahle jaro ti cukumeta la ka mbokota la.
3: Leswi ni nga duma hi swona
1: a va tiva a ni fanele ni va ku halalu nyana manda kun'wana ya ku nga na nkosi kwalani kambe hayi hi timhaka ta ntirho
3: oho a ku endlela me ni faneke ni ya kun'wana swi endlela kumbe a ku ri kona kumbe kwalani next time le maxakeni kwalani malavalaka kona sayiti ra hala garaji
1: e leyi lalakakaka le ka va rito makhuvele
3: exactekahle
1: hayi mara hayi swi na mhaka hayi nkarhi lowu taka ni fanele va program dieta ku halaya
3: a ku na problem n'wana paka
1: hayi no hlayiseka swi then
3: Ha munti chukumetela xikhegeleni.
1: Ngase. Eh baya charubo mung chukumetela ka mbokota la. All right, ke advan famela ka la ka mbokota la bundla man mix 060 875942. Eh kobe mix zer la wan ka. All right, ke go na munu kwala.
4: Betra jo.
1: Ya.
4: Imani va pusha van nazo hombambela ina gezi.
1: Eh mbambela mbambela.
4: Aba puki bot khomsan mukhurumba khegela nguvu upuka kokwan dalanga lava ndeka thomo tshela hi mhani burisa leti mapayeni va kuxi mhani wankulu kwala ka nhlamitila mudyangu wa kampeni hlayiseka hi leswi leswi nyamini njhani n'wina
1: hayi no hlayiseka na n'wina mani
4: Sure, no.
1: Inkomo from the center of the mix or register of FM guys 060 875942. Come on, mix or benum. The Sugruan no Pokai Saman Kumba, Gabisho, Bagan Kumba
5: Raja.
1: Yo,
5: come
1: on, Jagger. Come on,
5: Nita, mo mal makwela laba duma like ya 16 at the Kugan Maki. Yimpa wona. Aba pusha hini ko tshwa. Impiro le bshake. Tsatsa.
1: Ezese ga impiro le bshake.
5: Hoi hoi.
1: Hoi hoi.
5: Hoi tsera.
1: All right, ba fabeli. 060 875942 big so made a bagan kumba.
6: Raja.
1: Yo.
6: Mo ba pusha ba rwana.
1: Ba tsotsa tsotsa.
6: Monti tsumani ya le ka ndambotsi mirhi ni ku vuxa ni dye makamu ni ka vapfuki ive ni tsutsumani ya le ka makoxa le ni ku kokwani swa boha ni ku na vona vapfuki ive ni ya hetelela le ka wa maseve leswi kumekara le ni ku maseve vuxokoxoko siweye ni kuva vapfuki hinkwavo lava pfuxa ya jara mihlengo ta masiyavula ka xikhumba ku na wun'wana danki
1: nimkhesa swidenaner inkomo fambisaseso 060 875942 060 baka nkumba
5: Ama
1: wa, ikwe putrona mal. Ema rora. Nimkesele mahlohlwane.
7: akwekuru
1: inkomo from sasasa bahlohlona wala mixer right there fam guys 0608 75 5 4 to mixer and if umelele ke ntaka mixer la wadgara mrela ke ngar kan veka la gaf bla urlo ni amun mixer mina ayatha ke mixer ka dzongo tsene je ndlela leka wala mixer right there fam kuna munu kwala
8: na man wena man ukona munu man kwala man wa tawena ina mon ntakuni ni pusha botni ko tungwana man wa tawena man kwala avshakeni man wa tawena wa kala kutata man ni mitwin botni ko mele wa nkoka man ina man ina ni pusha man na ntivin ta pusha mama kensi man isiswa mina wa nkoka man kwala singa view ena mani ntatela kusha mani na ntatela kusha mkhachani wele rigidi mani kwala hansi ka layiti mani kwala na nini ley mani akamana likamavalani kambutika mani kwalaya mani ena mani na ku rivalanya ena mani hinkwavo lava pfuxa mani na ingaku dyondzisile ku va pfuxa hi mona
1: mujuda mjudis demand fan heck demand fan
8: Ah marui ya khona manda ka ya khona
1: selika 80% the shane
8: ello manuko shaya yelo tshindinyane tshindinyana ku vika mana
1: tshintsongo nje
8: eh loko zwibakani ku juda mjudi is demand from all demand and is hewe yes man wena man ari kwa tshini f u tava zwibini man
1: ha no sala ka ntsongo ni navele thosman ra munara ka bulana ngona ndi swivula ku na ndi yangoni mara ka swendla hi mina
8: eh just call tale diani
1: this tinga kahle ngopfu
8: Eh normal.
1: Eh se ane ming se ane rkolomo se ti magata xipolipoli mi vlaga bna xona.
8: Ana arna xona xipolipoli. Ane le xona khale kwa se sna ha mama.
1: Eh hey
8: xipolipoli xa bagese. Ana vhor kim tsonga mama.
1: Ai no an tsake go rona mi tshara bna rane mtswa ni rkolomo.
8: Ah no na kesa sna ene mona kesa.
1: Eh sai se ka ne mtu dis. Ndango from 0608 75 9 4 2 Ano manje re baba tsekisi ba dume go bala sport. All right ke ba tso se ba nar. Yo. Ah mo re shesha grand ngo from right ngwe.
9: Right ngo.
1: E ga tsaka ha tsaka.
9: Mo ne ba pusha la ba nar la.
1: Ba teke ba nar ntse.
9: Go botla sengwe le sengwe le ka makoshe ya po. Botri khadma che a tsotso ke le block 24 ga ba tsukuna go. Ke mo sandu sa le se ke se ya ba tsukuna go na. Ba tsukuna ba tsana go na mantsa ka ga la ga yo yima tingela ka go go male yo ye ke ka tsi.
1: Ai no sai. Sai sa ka ne mesholo.
9: Sai sa ka mangwe.
1: Enkom. Danko from sasa mano mina 0608 75 9 4 2. All right makomembi ringombo. Ede mina tsa hore le yani ya moon e ya ntlani ga se ba mixer ente ga mixer banga ron ta ga bana ha rone e be ke se go tlo landa la baya ba ga le ga Facebook la go tsimela ga Facebook se swan ke a ite ke la bana re so mele bona lo
9: ramina
1: mana mina
9: kona mana nga wen pusha o men fish mase wa mina pokra ni ti divine tutu mane ku man ja wela go tsa ga pokan Sivini vuya ni ku hanu wa ndhavi vari hanu wa ndhavi vita kotaka hosi ngove ya vitlhanu pfukani a va ri na kokwani wa bebeza i mhana wena n'wananga kwala ka hofoti yi hlayiseka ni n'wananga
1: a ku hlayiseki na n'wina swinene ka mhana mina
9: ndange mfana wa mina na tsaka loko karhi haxa hi wena
1: hawu jema hayi mhana mina tsaka vitwa mweni ka
9: ndange n'wananga
1: hlayisekani aba fambele bana mina again ndaka bangisho rambele ka 0608 75 5 4 2 mingisho rambele aba ka baganya kumbe ka mishoso kuri ra mhlanta la dalanga ka Facebook ya Jesus FM ndlela le ka batso tsene banar
10: mono kuma senyane Ronald Tsimoloveka la mawa even ku phonyo ka moko ba la tikatarini o etelela iramulimo Raymond Ramulimo travel are karamulimo elodi kumtana na basikimin e raja
1: iyo
10: thank you
1: ramulimo mani mkesile
10: thank you
1: hey all right this is 0608 75 5 4 2 ntaka mix right alala ne all right right alala ntaka yena landela ba ka Facebook ndlela le again ta tlhela dikoba tingota nwe na ku ya leka mahleli ka nanga ndoko baka ngumba
11: ke raja
1: iyo
7: kombela ku va pfuxa.
1: Va pfuxa pfuxeni.
7: Ni pfuxa Mansofi le ka mapati la tifrijini.
1: Mhm.
7: Ebe ni pfuxa Sisithavele na Nkumbe laya ka mapapila. Le hetisela hi Mani Maria Magagani le Gumbani. Vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi makhelo wa mayini kwala ka Muchipisi kwala i manjhanjhani lava hlayisekanga DJ Rani.
1: A wu hlayisekile n'wina swinene mana mina.
7: Ahe
1: enkomo wo famisa sweswo wena mixer wa Jisera FM loko swi ri swa mixer wa mina ne a ni pfumeleli wena mixer a ni va ni kha ni landza kahle alright a ni va ni kha ni landza kahle ri sivura kahle ku va ni kha ni nwa mati mixer wa mina ni ta landzela vengeli ka Facebook le hi ndlela leyi kambexo siku ra sivura kona ri twela hi ndlela leyiwa etamba ja ukola ta ri sivura kahle ku ri risona ne a ni phele kahle sivura ra mixer wa mina ni ta ka ri sivula ri wa dameka hi khumana vengeli ka Facebook ri swina.
11: Raja Shamuhashi.
12: Raja Shamuhashi.
11: Raja.

0: mani ku na mikandziso yo tala yi nga rhumeriwa mixolo mixolo mina ne a ni pfumelelisani va kha ni ya khoma yona ka mixolo wena mixolo wa GCR FM a yi ya khoma ka ha allright ya yi fola forini mani ma fola forini bo hi twa kusuka like hi twa ku ri lani va hi khomela hi twila
1: pfuxa masekwa tlhelana pfuxa mhakanyawo ka mangeni ni pfuxa mhani wa xitici a pfuxa hi mhani hulu hi swona
2: rixivi va dya vo va yi dlaya hivaki xi dya swikulo swo lola laha swi ka vukonzwa dlula mugoni na ka makoxa laha a hini va dya
1: ahe ni kombela ku va pfuxa mina ni mi pfuxaka hinkwabyo loko ku ve mi ta mi pfuxa kumbe mi le ku ni pfuxeni a ni nge mi twi a ni kota mara hi voni ni nga pfuxa hikuva swi tiva ku vanhu ni kona a ku pfuka ndhuni xi tereka chavalala mixengo swa ka makoxa hansi ka vukosi bya ndhuna risinga pfuka ni bota xi tereka rixini ivi ku pfuka ripfindi ra ku phasa homi na rhole ni vula magoda ka mukhomi i ntukulo wa kokwani mahala kutani ka boti rixini ni kombela ku hetelela hi khalanga ka minyayi milopi u ti hi ribaloyi a xivulani a vukosini bya vadomasi kukani i pfuxa hi kokwani gaveni a ka makoxo ni le vajimi nga lalume a vukatini bya matibulo ya minuta a nkoka
3: kunomina mani kusamakula kahlani kukani yatisa namvatsene kula ka mitsi bitu vana kwana malume ra ka bula kuri ka mitsi bitu dake

0: ni pusha mhansha laha tiko laha ka makoxa ni ku pfuka ni ri xini maney ni tlhela ni pfuxa kokwani Gaveni kwala ka makoxa va karhi va ku baya ni hetelela hi mani na ni hetelela hi mani anakanya kwala 14A ya tibananeni vanhu lava hinkwavo a va mpfuxa a mpfuxa hi mani magoda ka mapuvi a tiritiri i driver tiritiri yeleyo dangu
1: rixile DJ Rajan ni kombela ku pfuxa lava landzelaka va kona handa hi zava ka makhekhe a ka vusungulo wa mitlhanu a va pfuki ku na sesitsakani Rose Mashinji a ka mapayeni na vona a va pfuki ivi ni hetelela hi ku pfuxa ntukulu wa mina ku nga Lostinyiko mhana Bumba kwala ka Home of Hidden Bay a va pfuxiwa hi Gezant kasi Maluleka hikwala ka Home of Hidden Bay danke Rajamer.
2: Ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka Khalanga, ni pfuxa kokwani Mangi ka Mukhomi, va Ponyoka Makhuva Block 7 a tikatareni, va nka na Xaka Dalumanganyi ka Gongongo, a va pfuxa hi mani Flora Makhuvela ma wa Block 9.
3: Ni ku gelegelegelegelegelegelegelegele munhu va dyudza Mr. Rajaman ni va kunyutela ni ku ku na botli tingoveni kwala vuhesi ku kani hi ta dya khekhe namuntlha ku ri swa namuntlha ntsena swa masiku hinkwawo ni teka mani ni teka rikaka ro bava na marhangana ya rona ni ku a hi fambeni a vuhehli ni anisa ndhambi ya mikateko ku va na mali hinkwayo ta hetelela hi kokwani Gift Jokubai hi haka matorokisi ya kwini ya ka vobotlikingoveni ku gelegelegele vanhu lava a va pfuxiwa hi swa namuntlha ntsena mihindisi ku ri mani DJ Raja
4: ni pfuxa Kaizer Sek ka Thomo ni pfuxa kokwani Gwetama ka Thomo ni pfuxa kokwani Ndhala wa Ngalava ka Thomo a va pfuxa Juliet wa Makumani kwala ka Makoxi Bank
5: DJ Raja ni ta kombela ku pfuxa Mhloti Mzizika ni pfuxa Mana Kavisa ta pfuxa na vona Basta na van'wana Posta lavawani vhelevhele ni ri kula ka rona la
6: DJ Raja kuna Brenda Mrimi laha ka rivala laha ka tiva kona Masenyane Daniel Mashava laha ka xikukwani laha ka tiva kona General Chavalala laha ka Ntshuxi laha hinkwavo a va hlanganela ka Laxaka EW Manganyi Mentsa Makati ku ri laka kona ni kensile DJ Raja hosi ya mina ne bo boy
7: ahe DJ Raja ni pfuxa hala hi zava ka makhekhe ka Ngove mani va xitichi xa GCR ka Ngove mani ya Marvelous a B9 va pfuxa hi mani a Khavisa ka Ngove inkomu
8: inkomu Raja ri DJ twana we mani Kayla ka mapayini a va pfuki Brian mina Timan Thomas Mgazi Mdun'wazi Xivambuleka Mswani Pfukani e xigoda xa Mondzo Muyila la
9: okay right ke va kote va ni khoma hi riqingho Mr. Sizeka va ni khomini la mean va ni khomini la ka Facebook a yi twi lava
10: the big same big five matebula kusuka la ka bode hi mina ni pfuxa mana Thembekile na Elijah Matebula la eka bode ni pfuxa Mhloti Lizizita eka Ngove ni pfuxa mani Mabunda eka Ngove va pfumela va ku hi mina hinkwavo va pfuxa hi ti big same big five matebula kusuka la ka bode ni khensile xikara mina inkomu
11: nkomu ni ta pfuxa lava landzelaka ku kona Frank Manganyi laha ka Mavalani a pfuka vona vuyeniyeni ni tlhela ni va ku kona eki Agnes Ndokwana Manari ti na Mponisi u ri a B9 na yena pfuka i kona sesi wa mina i mhana Rivalani le mana Khavisa ka Ngove na vona a va pfuki mana Rivalani va vona ku yini yini masilo tshika ku fumana birivira nkosini exibudomo xa pareta mpola bongo sete
12: Rajao mo ni pusha lavan ma pusha ku abu pugi ngas kato kash poro lavan shakala ku ni mana tembi la awa pugi ku ya puka swaro amina ijulia mafuma na awa pugi ku ya puka mama albe awa pugi kash kukuan Pavla va pusha erka karo baba arbaona maranga de mchoganda ndi la kongwa ngwala shibula la kona kupura mali loko nsi lavan sanga sanga sori na chalwana dango
13: DJ Raja, ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka papa remote Richard Maluleke emawa block na neri a va pfuki and masenyan Ronald masenyan Maluleke emawa block na na vona ri a va pfuki ni ya suka na kuma ri tombisana ka bode na vona ri a va pfuki vanhu lava pfuxa Richard Mateku suka ta toko block 24 kuswana ni tshava n'wina inkomu
14: action Mr. Raja mpukene na moyo va pfuxa pfuka ka khurukolo ka kutaka vanharu enta pfuxa mhandla wula ku tsaka kusuka ka sithunyana a va pfuki kasi kuna mhana xikhongelo na vona va khumekala ka sikhunyana a va pfuki ni ta hetela ku pfuxa birthday boy i botliki ngopfu ya kusuka vuhehla a va pfuki vanhu lava hinkwavo pfuxa tlhela ku hlamisa mavoko hi kokwani swa boha kusuka ka makoxani ka lopo wapfu henhla ka madabulo mbuya mina ve ri na khatsa
15: DJ Raja ni kombela ku va pfuxa kombela ku pfuxa masejesini kun'wana ka ndhawu la ka xihosani kombela ku pfuxa bot design class manele ka 14b ni pfuxa manjo a layitini ka nkorhi lava pfuxaka rhweni mali ka nkorhi hlayisekani DJ
12: ahe Mr. Raja ni ta kombela ku pfuxa vanhulari lava landzelaka ni ta ni a pfuxakeni ku na bot nyiko nhlongwana a va pfuki ni heta ni le ka xikhumba le ka xikhumba ka na jara mihleko na Thomas Chauke le ka xikhumba a va pfuki ta hetelela bot liki ngomu hinkwala vehla ka best day boy vana a va pfuxa na vona tisa va ri vehla inkomu Mr. Raja
16: rixile DJ Raja ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa rivoni ya ndlozi kwale midolon 79 ni pfuxa pichini ya ndlozi kwale ka madopi ni hetelela junior khosa kwale ka nkorhi ka tonga va pfuxa hi sisini ya ndlozi kwale ka nkorhi ka tonga danke DJ wa mina
17: DJ Radio ni kombela ku va pfuxa hi famba kokwana swo boha pfukani ku la ku pfuxiwa le pfukani boti Ronald Nyuko a ka ndindani pfukani n'wana mpapa pfukani a hi fambeni manigeri mathevula ni tshemba se xigugu se mi longelongini mi swekaswekini a hi fambeni mhana mina vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi tinyiko malaika ya mhana xihluke kwala ka ngove a jamela kusu nkomo ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka a ku pfuki papa gumbagumba Elias Novela mudyi wa tiphilisi ku pfuka na munghana wa vona lowunkulu va nga nikanani hi xikwembu ku nga papa Masilo driver ya chopa leyikulu ku pfuka na Maseve Mananele kwale ka xikukwani ni pfuxa umhancauke babu ka jim nko
18: rixile DJ Raja rixile a ku pfuki nkozani le aka siyandhani ku pfuka mhana tintombisana le aka bode hi leriya DJ lerisa a hi fambeni na bamakhwaya mi kha mi ngunyuta le a vuhehli namuntlha hi tiva mudume swona swo bamakhwaya DJ lerisa lava a va pfuxaka va pfuxa hi munhu wo duma riyexe munhu wo duma a ri one laha mugangeni wa ndhuna evitana mixava a block 20 ka sikhunyana ku ta papa xiluwana fana hlayiseke DJ Raja tango xinghezi
19: DJ Raja wa mihaxi kurula ku ve na n'wina wa MC wo ni pfuxa lava ni pfuxaka na vona ka va ta tsaka xemhala yo papa xiluvana vafana pfukani le ka sikhunyana mungolo tete amugangeni wa ka Elkan ku twala n'wina ntsena hambi gezi se ri vuyile na mandla wa la ku tsaka Maluleke na n'wina ma nga pfuka laha ka sikhunyana laha pfukani manana vanhu ve le kule n'wina ma nga pfuka laha ka sikhunyana laha pfukani manana vanhu ve le kule ve le France mani baloyi pfuka

0: Onto zama se wa mina man grace makam ka ngove avapuki ni pfushana na mase wa mina man burisa kwele ka mapayini avapuki ni hetelela hi mase wa mina man elisa makam le basani ka mchetwini avapuki va pfuxiwa kokwani Maria Magagangi swi vala kumbala saseka mbuti ra jatankulu
1: ahe ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa tatana gift jiwaka ku ba kwala to ku endla ka muswana pfukani ba wa mina landza giya Derek Xivambu a ri kwala ka nguva kala ku pringapringa milenge boteni a hetele xikepeni ngo n'wana a nga pfuka ni tshela hi boti wa mina ku nga boti hi ribala wo kwala tikweni ri xivula la ka Dona Dumazi pfukani vanhu lava ka ka vona va pfuxi vumani ma pundi mina ni kwala ka ngotani
2: ahe rixile rajaha rixile no va pfuxa vanharhu ni pfuxa Mandorin Mayele kwale mugangeni wa ka Tekani ku ri 14 pfukani ka mhani pfukani makhalanga ivi ni pfuxa Manasuku Xitshembile na Nkateko kwala ka mapulu kwale ni hetisela hi wan'wana ni nga xitichi kwala ka mapulu pfuka ka buti pfuxa hi mhani mahori ka mapulu vasi ka sport center inkomu
3: rixile ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka mhani Edmese Mdlovu nga mulabya ka gym ni ku pfuka na mukhaya wa mina kokwana swa boha ka makoxa ni ku pfuka na n'wina mi ya vona migingiriko ya siku ra namuntlha ni lava boti linki leyi ni hetelela hi ku pfuxa Kaizen William Mahumani ka Gawula ku pfuka ni papa ni prepare na n'wina mi ya kwele vanhu lava a va pfuxiwa hi Mr. Clean himself i papa Pili nghana lume inkomu
4: rixile ni faneke ni kombela ku ya ni ya pfuxa majamalume wa mina mana nhloko la ka mavalani kutani majamalume ni ya pfuxa papa Makapulo kwele ka xikukani ni fane ku pfuka na mina ni hetelela ni Kateko Mathevula kwele ka xikukwani emugangeni wa OTR ni kha ni ku pfuka gel i Nkateko wa ka Jete Ngove loyi a ya pfuxa mama Albi wa ka xikukwani kambe sweswi va ri ku hala ra Springbok inkomu njhani tijera ni pfuxa kukhanaza ka xikwembu ka xipfuxa
5: rixini muhaxi ni kombela ku teka vanharhu laya ka siyandhani i kona wa mavona a pfuki hi nghena kwala ka siyandhani ku na mhani Lydia Mahlawuli na vona va pfuki laya Sadana Lodge i kona xilahla Richard Dambukeri a pfuki vanhu lava muhaxi va pfuxiwa hi Nkuzani la ka siyandhani bye
6: hello mani va pfuxa a ku pfuki mudyi wa tiphilisi malume Elias Gumbagumba Novela ka Xihosana pfukani hi malume Gumbagumba chomi ya malume wa mina Masilo pfukani malume Gumbagumba ku pfuka isikweni xa mina tata boti wa mina mani Flora Makhuvele a Mawa pfukani tata boti isikoni xa na Mawa ku pfuka hanu wa vananga Skiza Rose Mashinji aka mapayeni pfukani ka The Antis Daka Mashinji na lava hinkwavo a va pfuxa hi mama Khensiwa Hulelanga muti wa mona kusuka la Risinga
7: minjhani Mr. Raja hina hi pfukini ni kombela ku pfuxa malume Nekingoveni kwale vuhixi hi le ku teni hi le ku swekeni tihove ka mhani lan'wisa na hina hi le ku teni kwala ka n'wina ni pfuxa na mhana Anakanya kwale 14A kokwana wa ntsumi pfukani ya vuhixi

0: ku pfuka na malume Xalati ni vula mhana ni vula mhani Xalati kwale ka Makoxo pfukani hi ya kwale vuhehlileni i mhani Brewster va ri kwala ka Mapayeni na ka Magezi wa Njhini la inkomu
1: inkomu swinene ke mo hi khomana riqingho 060-8875942 mi xirho mina tlhela ni khomana riqingho kwalano ke u byela mi leswaku ri pfuxa vamani vanharhu hi ndlela leyi ke va tsuzeni vanharhu
2: DJ Raja munhu wa ku sweswo mo hi va pfuxa vanharhu
1: kahle kahle
2: a ku pfuku Ndlovu Girls the Queen na Mangombe Cry a Zuzeni va pfuka vamhana Oscar i sesinyiko va ka xigodo laha ka xikukwani ni hetelela hi ku pfuxa My Lovely Sister Ndinda N'wamaluleke i mama Msuri leyi a Rubina Xihoko vanhu lava pfuxa hi mhani Maxindzi i kokwana wa ku hlula kusukela Gen Section A inkomu the DJ ahe
1: thank you
2: nku
3: va xomi maxomi hi ri valandza hayi a ha pfuxeki se hi pfuke khale a ni ku na botlik ngovenkala vation u dyiwa khekhe ra wona i nga tlela ka ku dyiwa khekhe se hi to pfuxa lavan'wana famba makhensi kwala risinga view a va pfuxa jaha ra mhlenge Thomas Chauke kwala ka xikhumba xa dzovo kwala a va pfuxa na vona na manikhela kwala ka Mapayeni a va pfuxa va pfuxiwa hi tuva ra nhova kwala vexi lita hi kuma hi ri na boti leti hi yomba hina va langa va kona
1: va tutseni vanharhu
4: ahe Raja
1: ya
4: ni kombela ku pfuxa Queen of Limpopo ka Homu Mangombe Kraly ni pfuxa Mhanisopi Mbaimba eka mapapila ti-fridge yo a gate-ini ni hetelela hi mugwedli wa Chopa Masilo n'wana boti wa Virgin Topi va pfuxiwa hi thavhele ya kumbe ni ri kwala ka mapapila
1: inkomu ni khesela ka mapapila hey
4: danki Raja
1: yi layitwini tekisi
4: yi layitini yi le ku dumeni le handle leyi
1: kahle kahle
4: xaku
5: rixili mihaxi ni kombela ku va pfuxa bandi leti swi nga buha ni hlangana na RDP a va pfuki hani wa ndhava ezitha hlangana na RDP a va pfuki mhani Midhawu hlangana na RDP xitata ehanya ka Zala a va pfuki vanhu lava hinkwavo laha mpfuxiwa n'wamakamu n'wa thala n'wa xilawuli mihaxi i mihaxi vona va rilini sweri kwala basani ka emtitweni kwala danku
6: rixile DJ Raja ni karhi ni ku vayingiseri va jisara hinkwenu pfukani xilogele hi karhi ku tindlela hinkwato ti suka a Giana KFC ti karhi ti kongoma a vuhehli a hi hlayiseni nkarhi maxaka ya mina a vuhehli ku na le tingobeni
1: inkomu hi ndlela leke 060 va pfuxeni vanharhu
7: kombe ku va pfuxa ni pfuxa papa Xiluvana va fana ka Sinyani ni pfuxa boti Richard Mathe na ni pfuxa Mantinyuka Ngove Jamela 2 a va pfuxa hi n'wana Ben mana tintombi ntsena ka bode
1: ni mi khesela ka bode leya
7: hi swona
1: inkomu hi ndlela leke a hi ti lava
8: kombela ku pfuxa vanharhu swi sungula ni ta pfuxa sesi wa mina Rosi Gezi kwala ka gym ni pfuxa sivara wa mina Kaizen Mahumani ka Gaula ni ku pfuka sivara ya Jakeke ka vaboti Link Nguve na Vihehli ni pfuxa Mr. Clean and Self ni ku pfuka Nkaya ya Jakeke laha mi pfuxaka n'wamilandza mhanindlovu hi mina danku
1: inkomu kasi van'wani va tsala kunene va ku a ku pfukile va landzelaka mhani Maria Magagani Gombani Pfukani mhani Borisa ka Mapayini Pfukani mhani Rosabyani ka Nkuzana Pfukani kasi va pfuxa hi mhani Nhlekani va Manyunyu ni ri kwala Zone 4 ka Papazela hlayiseka Dijiraje inkomu nkarhi ni vekelaka a fukubilo ri ya ntlhanu mikiso ro mina kambe a hi kokinyana ku teka vayingiseri vanharhu mi le vana lowo va tsutseni
9: ku na mhani Sajani ka Mchipisi ka mhani Maria ka Bilankulu ka Block 2 una ethemia ya kamphambi boti ro dirisi maluleka va pfuxiwa hi mhani Sofiwa ti-fridgini ka mapapila danko
1: a hi ti lava
10: mixolo wonene DJ Raja a ku pfuki ntsongwana ya mina Black Jack kusuka kwana a Giana Section A ku pfuka bot Elton kusuka le agian a section A kusuhune le ka dombeni nto hetelele manna loko ni nga hetelele hi normal le kusuka le ka kakhala vanhu lava va pfuxiwa manlo nga DJ Abza kusuka kwini lo nga ndhawini ta la gian section A kusuhuna hotela xilumana kha xa mamavhi ya sungulo gei hlayiseka DJ Raja ta nkoma
1: inkomo gen teka bambirindzela ka riqingho va dzuzeni vanhana
11: muhaxi wa mina
1: e kahle kahle
11: Vazo
1: zen manara.
11: Nta sungula hi vafundisi va mina, General Patton Costa, Pastor Sambar. Vato vitana lotho Wikhala. And then ni tsutuma ni la ka Bongwane. Udungwa. Kukani mfundisi wa mina. Ni tala ka mapuze ni ku mfana wa Thepa. Hi mfundisi wa mina, e boy. Kukani mkhulu. Aku ri godo xa mundu mwina ni ri kona kwala pasela. Bye bye mwana.
1: Let me kiss this hlayisekan.
11: Hi zona mwachi wa mina.
1: Danko a hi twila.
12: Hi pfula leni ri vante na hina hi lava ku nghena ka mo hi va pfuxa. Ku ni mhani mahori la ka mapuve laha. Pfukani va maseve hi na se hetini mi pfa mi ya yima a xiticini hi ta ndza hi mi teka. Ni ku mhani woman fish a groundini. Ha na n'wina pfukani ni mi twini. Mo ni hetelela hi ku ya pfuxa n'wini wa siku. Bonte linki ngoveni na n'wina pfukani mi pfa mi karhi mi lungisalungisa switulu kwalano hi le ndleleni lava va pfuxaka i mhana xihlovo kusuka laha tikweni ra le kule eFrance mo hi pfala hi huma hi ku gandla
13: ku rhula DJ Raja hayi mina ni pfukile ni kombela ku pfuxa vanharhu lava landzelaka wo sungula a ku pfuki Bana Simon Ronald na Luleke Lemawa ivi ku ya pfuka na Bana Maurice mfana wa goxa le ka mapuve leyi ivi ni ya hetelela hi mana ni ya hetelela hi tata na leti ntuvini ni ku hayi pfukani milandza ni lunghisa timhaka ta chek hi karhi hi kongoma kwale vihoti kwale vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi mhani ta wula ku tsaka Maluleke kwala ka swikhonyana i nkumu
14: rixile rajo rixile raja ni kombela ku pfuxa lava landzelaka kokwani makapulu ka xikukwani kokwani majoko ka xikukwani ni hetelela hi mama albi laha ka xikukwani a va ri na salfi na n'wamihlawu njhi laha ka xikukwani a mugangeni wa ndzindlani danko raja
15: kurhula DJ Raja ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa kokwani wa dyoni na ku hlula mhani mahuri kusuka kwala tikweni ra ka mapuve pfukani ka gogo ni pfuxa mhana ntalo xikhutani pfukani ni ta ni ta hetisela hi kata mfana wa goja kata mfana wa goxa sesirhula nchavalati pfukani ka mhani vanhu hinkwavo pfuxa hi kokwana wa mukhaso ra xivona kusuka kwala tikweni ra ka mapuve na nkhesa DJ Raja
16: kamera ku va pfuxo i pfuxo wa mhani mahori pfukani ka mhani a ni ta pfuxa mhani mhani swikongeni a ni ta hambi pfukani chomi ta ni ta pfuxa mhani makhuvele kwala ti a pfukani mhana mina i pfuxo wa mhani mahori kwala ka mabuku ku va dyona na va dango
1: inkomo hi ndlela lavana mikisoro mina hikwalaho ka nkarhi manana swi rhandza va ni tlanga mi kandziyisa n'wina kambe ku na lava nga tlhela va tsalaka okay right ke wana mikisoro mina ke kari ya mahlweni ka nongona wa komixo wa siku ra namuntlha mikisoro wa Jesu FM hi ndlela leke right in case sinene vayingiseri va mina hayi hikwalaho ka nkarhi mani swa ni hlula ku va ni nga tlanga mikandziyiso leyi hinkwayo ka yona ni ku ni ta ringeta ku va ni yi tlanga kambe vayingiseri va mina hayi mani a wu xema a wu xema hayi ni khesa vikiseri bya n'wina kambe ni pfumele ni koka yimbirhi mikandziyiso so
17: lacha mashini macheloni ni kombela ku va vusa la ni kombela u vusa esemilani rivhuwani matshelelo wanga na tevelela nga malume ya vananga choice poslotswane malume vo no funesa gedisi nda fedzisela nga kokwani gaveni ka makoxo kokwani a va vuwe locha va khou vuswa nga tshitidzi bva nga fhampeko muthu wo funa vhathu ro livhuwa hi va funa nga manzi
1: Ai, all right, big share. I had no good data at the Viranga, Rala, Shamakumi, Santa Vinetta, or Lia, Yan Ze Wing, Langa Long Jacona, and Camisho Sukramucha, Big Sorobin, and say, I got better wishes. Ah, Yakora, better wishes, Big Sorobin, and Pomelele, and Kubaya Kone, and get him a figure, Shabby Santa Casa, so I can get out better wishes in Jello Town. I found this all.
18: Kulu traditional shop le yikumeke palaburwa kasi vula ku value with traditional shop yikumeka kwala giyane la hi shavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi shavisa beka mina mtabazinde mabona hoza hoza

0: vula kahle vana bekisi ra mina hi siku ra ti 1 August malembe ndyaka ku vele kuva vanhu hi siku leri fanaka leri namuntlha. Endla njhani mi nghena vanhu naveleleke ka 060-8875942 happy. Anje kuna munhu kwala, kuna munhu kwala swake matoroki hi swivona endla so. Enkomo fambile happy 060-8875942 happy birthday kamani.
1: Happy birthday ka malume Link Ngobeni. Sister Vilma nda mi teka kotha mingatali. Nda mi teka tihove ka manlizi na manchati ku hi kota ku famba na tona. Mani huru ka mininginisi. Ene mixitwini ku veri ku hatisiwa hi khoma nkarhi. Nkomo.
0: Hey Dango ke, heve swin'wana xa kona big swo mina ka n'wana mirhumela mukandziyiso. Leyi nga nghena sofa yi ni khoma kahle, hayi famba kahle a yi lehangi. Na wena ndlatano mixo ra mi loko lo ku kandziyisa yi nga zo leha nkandziyiso wa wena ne. A wu kombi ku fana leyi ni yi tlangaka sweswi wena mixo ra mi loko va wu lehi ni se u nghena ka va minete swi tivi ku hayi ni ta wu siya le ndhaku leyi ni rhanga hi leyi nga ta va yi ri ntsanana ku nkarhi wa ti-birthdays ma vona ku va u ri ntsanana ngopfu ne. Hetlela leke happy birthday ka mani.
2: Happy birthday aka botiliki ngoveni leve hexile. Loko vanhu va cina khekhere va nga cimanisiwana ri nga ta nghena ya ri pshuri
0: ya
2: nle kuteni kumba gumbile kuteni na ku dya hi na xihamuta lala ka tilayera ta xitopani layana ta brown kumba gumba hi mina na lava n'wana hinkwazo happy birthday ka vona hinkwazo nayena gumba gumba ku dya tiphiliki ta famba ni yave hi sweswiwani dange mach
0: ni mkhesi hlesekani hi dyanko wa hi dula
3: Raja ri happy birthday ka botlink ngoveni a vuhehli ri voningo milani ka makoxo matimu milani a 14b na hi hinkwavo lava birthday eka siku ra namuntlha va navelela hi mhana khatisa ka ngove inkomu
0: inkomu yi vona mikarisa yi nghenaku laha hi endla swona ngove 060 mi le mana lowa
4: happy birthday ka matimu milani la ka makoxo na le ka ri voningo milani la ka home 14b ni le ka botilinki le vuhehli na hinkwala bede ya ka vana la ndlovu kasi kuni hepozomekrala yeni
0: a yehli hlesekana
5: eka ri voningo milani la ka makoxo la a kuri swinene mana a n'wi rhandzu ivi ni ku happy birthday eka botiliki ngoveni a vuhehli hebrori namuntlha ni kombela ku mivala maphorisi va vo basa kwalano hi n'wina hi n'wini a mi rhandza ebotiliki ni hinkwavo na bedaku na vona mani va navelela hi mfano wa goxaka mapfuko swi kumina dango mr raja
0: dango swihlayiseka swinene
5: a swi taleni
6: ni ta ku happy birthday mani wena mani wa ta wena mani aka braya mina mani linki ngoveni mani kwalaa vuhehli mani eloku ri ku himpelahimpela hi swona ku dyiwa khekhe a vuhehli mani ena mani ena hinkwavo mani lava birthdayaku mani na bra linki mani a va birthday kahle ri va khoma kahle siku ra namuntlha va naveleriwa hi mjuda mjuda is demand for an old man yevo yes a ri ku a section f dadake DJ Raja
0: edyanko
7: ai Mr Raja nda ku happy birthday aka botiliki ngoveni kwala vuhehli na hinkwala birthday aku na botiliki ngoveni vanhu a va navelela hi mavona edisina riveli inkomo Mr Raja a va na siku lerinene
0: inkomo 060 happy
8: Wesa mina mhani ku kota ku hlayisa mali wa mhani ekokwani leswi ngoveni lavo mhani ku ya le ku bayileni
0: Happy, Nimkezile.
9: Thank you.
0: Danko, Papa Mod.
10: Mishalona na DJ Rajani ri happy birthday ka botlinking go bene go suka le Southern abuhehli ya hilendleleng botlinking la ngfeleng kwalano ya lo amna bene ra birthday go ama na tleng ka DJ Abzatsu ba go ndonga down ka gen section e tsuno tla shuma na Christian Mmodi ya sungolo ke famba no ya go saka hle DJ Rajani tango
11: ai Mr. Rajani kombela ku navelela birthdays Merry happy birthday ka botlink ngoveni le vuhehli. Siku ra vona a ri saseki ndhambi ya mikateko a yi vanile. Va naveleriwa hi kokwana wa xin'wana ka xosani nkomu.
0: Inkomu
12: happy happy happy! Happy pop mabodlela pop champagne. Eka lava nga velekiwa namuntlha hi ti 1 ta August happy birthday eka plus 1 eka botlink ngoveni a vuhehli a Sauteng a kaya ka munyu loko a va beburiwe hi December a lava ya ku kona va ta vuya na munyu na matamani a va kayerini mativoko ku nga ri voni ngomilani laha ka makoxo plus 1 na le ka matimu milani kwale a ka homu a 14B na hinkwavo lava kulaka namuntlha na botlink ngoveni a vuhehli ri ndhambi ya mukateko a yi vanele he DJ Raja komba mi ya wisa mani mara mita mi ya wisa na weekend leyi hi nga na ya dangerous a hi na ya kun'wana lomu hi ya ku kona lomu hi ya ku kona ka andheni swi nga ndleka hi nga vuye
0: owowo ha mi nga yi zihi rambeni
12: swi nga ndleka hi vuye swi nga ndleka hi nga vuye swi ya ku dayeni swilo danku
0: hlayiseka swi then
12: Inkomo.
11: Happy birthday ka botlink ngoveni a vuhehli. Hi ri siku a ri saseki milandzwa hi le kuteni ta dya khekhe. Wa milandzwa mhamu dofu hi mina danku.
13: Happy birthday ka botlink ngoveni a vuhehli na le ka lavan'wana hinkwavo va nga beburiwa swin'we na vona. Minaveleri wumacawu ka bavu ka jin iko.
0: Inkomo hendlela le ka 060-8875942 happy
14: Saba si ai godini khobela le hena bodini ki ngobeli ku suka la ni he Kuna ri boni ngi yoka mina ni ku suka la ka makosh Kuna ri sto ba thebula ku suka la siku ba ka mswa la inkomo na de tebi na vanda ba wa Siku ba ku ba ni ki mkate ka ba botini ki Siba ni ka la marwa ta shalela ki tete le dikulu ko Abantu yakuma ngoma. Mina ni gift to joke by Sugar last to give my swami. Hita buka regiment khala ngani ku hita. Tongwana ba.
0: Hita jotla isaka no snen.
14: Aba akuma tureki ni mazala.
0: Thank you snen ala.
14: Masuwa.
0: Danko, right.
10: Rishi DJ Raja. Ni kondra mwana bete. Era butli ku vini abuhehli. Na hinkwavo ka mabede ya ka siku ra namuntlha ra ti-1 ta August ni ri Xikwembu a xi va hlayisi mikateko ya tilo a yi vanele vana ulwagezi ntlasi maluleke hikwalaho ka huma 14B danke rajaraja
0: inkomu swinene ndlela leke happy happy happy
12: aka botlink na vo ri voningo hele a va ri na kata joni ni ka ku he piyapiyapiyapiyapi halala
0: hlayiseka swinene inkomu
12: eku hepipi ni ku hepipi aka n'wina birthday aka siku ra namuntlu makekekeke ma xokele ni ku hepi birthday ka botlink ngoveni kwala vuhehli na hinkwavo lava mi birthday ku na vona botlink ni kusuka ri vi kahle lava mi navelelaku ti-birthday I mani magwada driver teretere kwala ka mapuvi danku
0: hey danku happy
15: a ka ri voningi milani laha ka makoxa ni ku botlink ngoveni le baleni amunyweni siku ra n'wina a ri mukhomi bya xeyini a mi ri na handlaa maketa ka hosi ngove wa rintlhanu fambi ya homu la ka n'wana boti ka
0: inkomu ni khese swinene kani
15: i swona n'wana boti
0: inkomu alright
9: hipi ka Mr. Link ngoveni va kha va birthday namuntlha va kha va dedicate lebyikulu vana va leli va hirikaka ro bhava ri bhava na marhanga emthi wa ka ndhambi na ha ri kwala gwangwangwa la xivulangwana ro gungu ra mali kumbe loko nkwati ni nsongasonga swi ri na yichela lwandle thanko
16: rixile DJ Raja happy birthday ka botiliki ngoveni na vuhehli happy birthday ka rivoni ngomilani ka makoxa na lavan'wani va birthday yaku na vona a va navelariwa hi manjosi na ka xihosani hi pipure thanko
17: ni kombela ku navelela botlink ngoveni a vihehli happy birthday milantswa happy birthday na hinkwavo lava birthday ya ku va navelela hi tinyiko maleka mhana yixiloko ikwala ka ngove a jamela two inkomu
0: right guy kumbungwani la gaya ni mukhese wena lowa
18: happy birthday ka hinkwavo lava birthday yaka va ri na masembe ka mudala machele pavementini khatshama haxona
0: ni mukhese sesekani
19: ya boti Raja leri happy birthday ka botliki ngoveni a vuhehli tindlela ti kongoma kona hi ya kona ya dya keke mamagoda ya mina ri kwala ka mpambu daki maxomi
20: happy birthday ka botliki ngoveni a vuhehli vana na siku ra kahle hi le ndleleni ti le ku dya keke happy mina vela ri xetimatiko swi kata toko block 24 kusuhana ni tshava n'wina inkomu
21: happy birthday ka botlik ngoveni a vuhehli happy birthday ka vanhu hinkwavo lava birthdayaka ka siku ra namuntlha a va naveleriwa hi n'wana ben mhana tintombi ntsena ka bode
22: happy birthday ka botlinki ngoveni a ni nge vuhehli na ka rivoni ngomilani na hinkwavo lava ku nga birthday ya vona xikwembu xi va endli hi titswalo ku navela ka vona ku humelela a va naveleriwa hi maswiti precious mpiko kusuka kwala river plus daki buti ra jo
0: inkomu swinene ne
22: so epi woza weekend ka boti masi ya yigovile yigovela vurena le vuhehli le laha ku twala ku vona hi le ka GCR ne le vuhehli namuntlha va dumetiku hinkwaro hi ri ka rivoni ngomilani ka makoxa hepi famba wisa n'wana boti ha wa xila u ri na mburi ya ntshava hlangana ndhawu ya ncipi laha ni humaka kona wa tivou
0: inkomu swinene ha loko kandziso zo koma ku ri wa mhani nga james n'wivan'wani va ekixari mi nga tsandza hi yini hayi va i mhana mina va lava hlangana ri cipine na wena ndla tani u bisa sweswi kandziso ku ni wu kombisa sweswi u ta wu twa kahle moyini i birthday eka linki ngoveni vuhehli ri voni ngomilani ka makoxa ene hinkwavo lava navelela hi kokwani swa boha ka makoxa katsa ni mukhesi ri kokwani endlela leke 0607 5942 happy
15: moni ku epi a ka ri voni ngomilani ri kota ra mhani ri xixisi va rhumbu xa mhani maida laha ka makoxa ri voni ngomilani siku ra vona ri xaseki n'wananga na le ka matimi milani la seki ndila siku ra wena a ri xaseki n'wananga a va naveleriwa hi mhana anakanyi i nga rivali alaka ku ni tlatlaleto vo tala yi khomi kwalena
0: kahlekahle
15: a va navelela hi mhana anakanyi
0: hlayisekane
15: ni mhana ni jaha na ntombi xilaveko na anakanyi
0: kahlekahle na xilami n'wi xota xilaveko ka
15: nkarhi wa ri xaseke hi wena
0: kahlekahle
15: a tibawa ko
0: inko thank you hey
9: rifini maxomi ni ri happy ka botiliki ngoveni a vuhehli ni ri hayi siku ra wena ra the 1 August a ri rivo lerinene a ri hlayiseki swinene mani makeke danki mizamani ka jilongo hi mini vanhu navelelaka danki vanhu hinkwavo lava nga veguliwa hi siku leri a va kateki danki
22: ahe rajo happy birthday ya ka botiliki botiliki ka kulani ka mana mani
1: pulani swinene ka hava mi xavela khekhe hi dya i mani mo huri kwala ka mapoko ku a duna na ku hlula dank
0: hey dank is there ni kokwane all right guys 060 happy
2: na le ka luwa wa ka swimilani laya ni ri a va kulu va kula swinene va hanyela hosini xikwembu xi va endla hi tintswalo va humelela ka leswi va swi navelaka na hinkwavo lava bezeyaka na vona siku lera namuntlha ni ri ndhambi ya mikateko a yi va neli i mhani ndhawu la ku saka maluleko kwala ka swinyani ta nkulu
0: nhlayisekani vana mina
2: a ku tani
0: inkomo
21: ahe boti ra jani kombela ku navela birthday aka boti leki ngoveni kwalaha tikweni ra le vuhehleri ngo boti happy birthday tiphineni n'wana wa mina asika a ku vele rinene ntsaka a ku vele wunene aka n'wina na vanhu hinkwaro va birthday ya ku va navela ti-birthday ri ka mali mabodi mine nkulu
3: ku navela ti-birthday ni ku happy birthday ka baya hina botiliki ngoveni aka vuhehli ku lami kula botiliki i n'hweti ya mina na mina botiliki hepi ni ku hepi birthday ka rivoningo milani ka makoxa hepi birthday ka matimba milani aka homo 14b ni ku hepi namuntlha makhekhe maloni nini kwale ka va botiliki ngoveni leti hayi hina na n'wina botiliki hina ha famba hi kongome a 14b a wu ri na mama khensin'we a hulelanga muti ya mona kusuka lari singa view
0: hey janko ke happy
23: mwatamini hayi na mina mona va navelela ni ra vakulu vakulu swinene lava va navelelaku xikan'we na lava va kulaka na vona i xigodeni xa mundumuna na bakanikatamini abaaamini
0: hlayiseka swinene
23: hi yona mai
21: Rishile Raja ni kombela ku happy birthday ka rivoningo milani ka makoxa ni ku happy birthday ka botlik ngoveni a vuhehli ni ku happy birthday mati milani ka home 14b vana va le writer vale ya kumbe ni ri kwala ka mpapila thank you Raja ya xitshopani
24: mani wa madiwa va ku happy birthday ka botlik milandzo mani wa madiwa va le ku teni mbavo milandzwa epi dango
21: happy birthday eka tatana lenkingoveni happy birthday eka kusimekeni milani laha ka makoxa laha na hinkwaswo laya birthday ya kusuku lava nata va naveleriwa hi mani ndhawu la kusaka maleko kwala ka swinyani ta nkulu
0: edyanko 060-87-594-2 being sir at the town and koma kwalano ntsena jonse leswaku ri wena u navelela va mani lava velekiweke siku leri fanaka aleri ra muhla 060-87-594-2 nkarhi ri vekelaka nhlanu tivina hi sawara liya a yi yantshavu yi nga seba 060 happy
25: Happy birthday ka botiniki ngoveni a vuhehli va naveleliwa hi mutsengo wa jijuka kwala ka swikwavava papa
0: nhlayiseka swinene inkomo a yi tula
21: happy birthday ka matimu milani le 14a happy birthday ka rivoningo milani ka makoxa happy birthday le ka harambani na vona va birthday happy birthday botiliki ngoveni happy birthday botiliki ngoveni mi kula mi byela mhani maswanganyi lavo huma hala ka michipisi mi ku vele ku teni mhanijajani hi ta dya makhekhe a mi naveleliwa hi makhelo wa mayini kwala ka michipisi i mhanijajani lava hlayisekani happy
0: ni khe sendlela ka swin'wana happy birthday ka sikoni wa mina mahlatse a mathevula kwala ka homo 14 base ka risaseki ka vona a va navelela hi sikoni venus mathevula kwala ka allright kwala ka homo 14b ni mikhesele ndlela leka allright van'wana va tlhela va tsala kunene na vona eka mixa siku loko happy birthday eka bod link ngoveni a vuhehli titaxi toma ti ri ntlhanu veri va ta va yingiseri va jisera fm tikikoma vuhehli ka bod link ngoveni a vuhehli a va navelela hi rodney mnyuka ndindani hure ni mikhese swinene ndlela leka kasi and kuma mixeri ka 060-87-594-2 happy mina moyeni kuna
26: kuna munhu happy birthday ka botiniki ngoveni a vuhehli na le ka lava vambirhi va ka makoxo na la ka lavan'wana hinkwavo lava xirhaka siku leri falaka na botiniki ndhambi ya mikateko a yi va neli a naveleriwa yani wa masilo virgin ndlovu ka mapuve a chamambe hitihiti
0: ni mikhesi ri hlayisekani enkomo voko hi vibedheka boti link na vana va ka milani i mhana xihlovo a france ni mikhesi ma xihlovo la france laha hi ndlela leke wa navikiseriwa xisara fm kasi loko swi ri so allright ke ni nga kota ku teka nkandziso lowu ke a hi twi laha
4: Happy birthday. Le kaba masebe wa kokwane Dlamini ka Jim. Happy birthday kwele ba birthday yako. Happy birthday na le ka makosho ka makweni wa sisimelani kwele ka makosho. Niku happy birthday, happy malume Nicky Ngoveni kwa le buhehli. Happy a ri saseki siku ra n'wina ene impela ri ta saseka. Happy birthday ka malume, happy birthday malume Nicky Ngoveni. Mani lan'wisa hikwala kusuhani hi le ku fikeni. Hi swona inkomu
0: ke teka mixo ro hetelela ka riqingho ni va ni pfala mina ke mina vana lowo happy
5: Butraja. Happy birthday ka Bontileki Ngoveni lave hehli lavana vela hi fosta sikole ka ndinga.
0: Esesikani swinene va fambisa sweswoswi la
6: gelegelegelegelegelegele ku hoza Saturday hoza ti 1 August hi karhi hi jakeke ra Bontileki Ngoveni walavi hehli na n'wina best yaku namuntlha ni ku felicia anniversary ka hinkwenu best yaku ka siku ra namuntlha ni tisa ndhambi ya mukateko kusukela kwele xivulani ya kwini lewi hehli ka vo Bontileki Ngoveni na n'wina hinkwenu best yaku ku gelegelegelegele a mitlangeli wa siku hi swa namuntlha ntsena a ri ndleleni a kha ya pfulukwani n'wini ni ku danku DJ Raja
0: hlezekani swinene ne inkomu fomisa sweswo mingisora mina hayi nkarhi ni vekala ka wena tshe vahlekahleko nko hi loko se ya mina nokona ku fikile makomu ne mina na wena mingisora xisera fambe hlekale kahle le kaya xitsonga top 20 le ka varaleni ya nkaye entava ni ri kona tsaki wa wun'wani yime ku lunga ka mixo wa suku ra namuhla mingisora mina loko nkandziyiso wa wena wo tshika u nga wu twangi kaswo swi ka ku navela ti-birthdays swi tivi ku a wu endlangi swona leswi a swi fanele ku va u swi herisa swona minkandziyiso leyi nkarhi ni wona wu herile ne mara minkandziyiso ni nga yi tlanga hinkwayo ka yona hi leyi nga landzelela milawu hinkwayo leyi ni nga kombela ku va kha hi famba hi yona hi timhaka ta ku loko nkandziyiso zo hundza minete ha vanhu va hosa hambi sweswona loko mixana a wu tlanga va ma 30 seconds to 20 seconds a ni ta yivela na nkarhi wa ku ni kota ku wu tlanga mara ni yivela njhani nkandziyiso wa ku tlanga minete ku va u nghena la swi loko no zini u tlanga arona ntsevo yi beso swi vula ku swi winisa laka va 2-6 and se ni ta va se ni hundze na milawu leyi ni nga vekeriwa yona tanihi xitichi hi ndlela leyi wala bikiso ra mina minkandziyiso hinkwayo leyi ni nga yi tlanga la hi leyi nga landzelela swilo hinkwaswo swi fanele ku va yi swi landzelela ne a kambe loko nkandziyiso wona u ze hundza minete ha vanhu va hosi na mikiseri a yi tlhela ni kahle ka nongonoko yitsonga top 20 ka ri mina ra jomaxi ne a ni humile ndzeva leyi wani khetsa kun'wan'wani yi mikulunga kambe xo suku ra mihlana nongonoko lowu landzelaka mina ni ra jomaxi the prince of the knight mikiso ra mina ni khesa swi ni ku va hi fambe swi nga kusuka le ka oraleni ya nharhu fikela oraleni ya ntsevu a yi tlhela nakambe ka oraleni ya nkaya ku fikela oraleni ya 12 ka nongonoko yitsonga top 20 ava kha yi petsa xisuti n'we mi nga veka tinkomu khumbi mi ta ka mi tihawula hi tiphina kahle va ti-birthdays a ri ve siku lerene ka n'wina xikwembu xi mi kanekisa ne a xi mi pfulela ku navela ka timbilu ta n'wina swi hinkwaswo swi lavaka vutonwini xikwembu xi endla hikwaswo ka swona xi humirisa ku navela ka timbilu ta n'wina hlayisekani kwalavo ka khola ti 1 to gasi namuntlha ni kabi birthday ka n'wina hinkwenu n'wina mi tlangela siku ra wena ro velekiwa ra

0: cancer then 0608875942 to lingisela mina itwe kahle nhloko maka leyi fambaka na hina kahle ngopfu hi ku loko mo ka mi nga khomana kahle na murhandzi wa n'wi hi marito lawa u nga ya tirhisa hi ndlela yo komba kumbexani loko mo ka mi nga khomana kahle na murhandzi wa n'wina hi mahi marito lama u nga ma tirhisaka hi ndlela ya ku komba ku tisola u nga tirhisangi rito sorry mi swi tiva ku van'wanyana a va swi koti ku va va kha va tirhisa rito lera sorry murhandziwa ku ve xiphiqo a swi a ku ri mistake swo fana sweswiya kambe hi mahi marito lama u nga ma tirhisaka kumbexani tina taxi leti u nga ti tirhisaka hi nga kota ku va yi kha yi va teka ka va humesanyana ipfuka u hlantswahlantswa u tlilinatlilina kambe ke hi mahi mingisarasirafan eka 0608875942 all right ni kuma kahle mingiseri wa hina van'wana kambe lava hi rhumelaka kahle nkandziyiso la
1: ku rhula ku ve na n'wina ntombi ya ka wun'wani vakhazi va game va 3 to 6 nyamutlha va nghene 6 to 9 hi le kwihi ku ri miri yini loko ni tshika ni dyohi hi mina ni nga ta kombela ku rivaleriwa hi tidyohili a va kombeli ku rivaleriwa i fok a wu tivi nchumu hi mina n'winyi wa muti mina heyi ta vuya vakhazi va game nkomu a mi ri nomboro ya ntshava hlangana ni ta wencipila ni kumeka kona ka ntombi ya ka wun'wana
0: ni khensile ka mama ni khense swinene 0608875942 himpela hi mahi mingisera wa mina mahungu a ni kuma van'wani lava va fambaka na hina kahle swinene ri swile na vaximu nga wun'wani mina ni nga kota ku va ni kha ni tshama na vona ni va kombisa xivangelo xa mina xa ku va ni kha ni endle leswi ni nga swi endla kambe hi ndlela yin'wana ni tlhela ni kota ku va hi kha hi tshama ehansi ni va kombisa ku ri tanihiloko hi kha hi akela muti wa hina swi kahle ku ri hi kota ku va hi kha hi burisana kahle naswona hi kota ku va hi na mavulavulelo ya kahle ku ri xikalavito ni khensi swinene ku va hi kha hi famba swin'we mingisa ra mina ha ri swin'we kahle ka awara leyi ya ku sungula leyiwani kumbexana awara ya vumbirhi yi kha yi famba na hina kahle ngopfu va ku loko mo ka mi nga khomani kahle na murhandzi wa n'wina hi mahi marito lawa u nga wa tirhisaka mingiserasera fm hi ndlela yo komba ku tisola ku tisola hi va hi kha hi vulavula hikuva hi kha hi lava ku vula sorry kambe u nga lavi ku va hi kha hi tirhisa rito leri ra sori leriya hi yihi ndlela leyi u nga yi tirhisaka kumbe hi mahi marito lama u nga ma tirhisaka ku va yi kha yi kota ku va yi kha yi heta u kombisa ku tisola eka murhandzi wa n'wina mingiserisela fm ha ha famba swin'we kahle eka ra namuntlha siku ni kuma kahle van'wani va fambaka na hina kahle ngopfu laha ri xile na vaximu wa wun'wani mi famba kahle ngopfu na mesa ayo mina leswi ni nga swi vulaka i ku himpela loko ni swi vona ku swa ni nyumisa tanihi n'wanuna ku va ni kha ni va byela ku sorry ni nga va teka ni va humesanyana hi ya dyanyana ice cream va ta swi vona na hi ti-action ta mina ku xama n'wanuna wa mina i loko kombeleni ka ku khomeriwa hawu master ayo khensi swinene master ayo hlayisekani va ku hayi khona mina ni to n'wi teka ni n'wi yisaka ice cream hi kota ku va na mbilu yi ta kota ku endla hi ndlela yaleyo mi swi tiva ku himpela vavasati ku va kha hi tsakisa hina i swi swintsanana kambe eka tlhelo ra n'wina mi nga ku mi nga swi endlisa ku yini
2: saba hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM hi rito ra xilamuko kumbyaka thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM hi rito ra xilamuko Tsakimun'wani Tsaki
3: kumele funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku leswi i swi kuma ntsena eka Swibasa Financial Services va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena spouse vana va sikisi va kusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 8 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya gina eka 64 i hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika

0: hakela 220 vakunyika 10,000 rand, 270 15,000 rand, kasi 370 vakunyika 20,000 rand, 420 vakunyika 30,000 rand. La ai lahli kambe wominyika mali kasi waiting period is 6 months ntsena eka refresh tshuketani, kasi eka refresh nghozi ya movha i 1 month ntsena, kasi 12 months eka suicide. Loko u claim mali mi kuma endzhaku ka 48 hours. It's a research sweswi kasi office ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A, kasi na kwala Giyani mana xitendara lexi nga kusuhani na le poswini mata mi ta tsarisela kona, na le ka mikwakwayila a mu judges loof va kona, na le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka. U nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757. Swibasa Financial Services, where peace of mind start with you. Choose your perfect plan.
1: Empela mengi sarisara fa mafamba sungwe kahle eka rana mutlhasiko ka nhlokomhaka ya hari yona leyi vaku yi kha yi famba na yona kahle ngopfu. Mengi sara mina ka nongonoko wa weekend breakfast va ku loko mo ka mi nga khomelangi kahle na murhandziwa wa n'wina hi mahi marito lawa u nga wa tirhisaka hi ndlela yo komba ku tisola kambe u nga lavi ku tirhisa riti sorry. All right, ni kume kahle mingisera wa mina nakambe lava fambaka na hina kahle la va ku risiyana vaximiwa wun'wana mhaka ya twala swinene. Timhaka ti va ti kha ti lunghiseka kahle loko ku ri ku vanhu va tshama ehansi va vulavula. Kambe leswi mina ni nga swi endlaku hi ku loko ni swi vona ku swa ni tsandza kumbe ni swi vona ku ri mistake leyi ni nga yi endla ni lava ku va ni kha ni kota ku yi lunghisa, ni nga kota ku va ni kha ni va byela ku ri ni kombela ku hi tshama ehansi mama hi vulavula, naswona hi vulavula laha ku nga hina ntsena. Swa twala swinene va ku va vulavula laha ku nga vona ntsena. Va ku imali le case swinene mali leke hlayisekani. 060 887 5942.

0: lava vo ka va nga swi laveki va kha va vula ku sorry eka varhandziwa wa n'wina, kambe loko munhu a ri rhongo i rhongo, naswona yi nga fiki bambatela evusamfa lebyi i va ku kha u byi endlile. Se tshama ehansi u fika u ku ni kombela ku khomeriwa, a swi nge ze swi dlaya, swi endla ku muti wa n'wina wu tiya ku ya amahlweni, hi ku loko mi heta mi nga vulavulangi hi ndlela leyo siku rin'wana na vona sesi valavo va ta tlhela va kha va kota ku swi khumba kahle. A mi vulavula kahle ngopfu na Malavela, khensi swinene ku va hi famba na n'wina kahle Malavela kume kahle riqingho leri. Gisela FM nam amke aye mam ifukile minjani
1: aye
0: ina
1: aye a swi hluphi ngopfu rina ni mfundo wa wena na vadyela loko hayi vana ni hala ngeni loko ku ri ku hi ni handle ivi hi fika hi tshama loko hi fika hi tshama kha hi bani na swi vona ku ni hoxile laya na laya ingaku a ni vulavulangi kahle se a ni vange hi vana lavo va ririmi ririmi ra rhete
0: i ntiyiso
1: a ni ri hi ngeti ni ri hi ngeti bava ni ri hi ngeti na siku na rin'we
0: swi hundla kahlekahle ku titsongahata
1: hi titsongahata ni fanele ni vuya hansi hambi ni yo onha leswikulu ni vuya hansi ku i tela ni tikomba ku hayi na titsongahata mahlweni ka nana wa
0: mina
1: ma swi vona nyana hayi leswiya swo ni khe ni hana u kha ni vulavula leswa wena a wu lani ndlela yiniyini a wu nga ni khomangi kahle siku yinini u ngetela milandzu laya se kahle swi kahle ku titsongahata ha bava ni swi vonile kumbe hi vona vanhu vo ni hoxela ku nga ri mina ni nga hoxa ni endla sweswo naswona ni va teka ni va tshamisa kahle ni ku bava mara laya xo a ni ni hlamulangi kahle laya a ni ni khomangi kahle hi marito lamayana ivi hi vulavula hi tlanana i ndyangu walowo
0: ya ni va teka kwala ka swikhoa i khensi swinene va mahlayiseka. Thank you. Va ku swi hundla hi ku titsongahata mikisi ra mina ku laha ni hoxile bamba ni kombela mi ni khomela hi famba na n'wina kahle mikisi ra mina eka nongonoko kuma kahle lava fambaka na yena kahle va ku hi swin'we bote play Matimba Ngwenyama eka Mavalani hi khensi swinene hlayisekani va ka Mavalani mikisi ra mina ni nga rivala leswaku nhlokomhaka ka ha ri yona leyi va ku hi kha hi famba hi yona ni le ka awara ya vumbirhi makumembirhintlhanu wa timinete se ku be kahle awara leya nkombo nongonoko weekend breakfast va ku loko moka mi nga khamanangi kahle na murhandziwa wa n'wina hi mahi marito lawa u nga ma tirhisaka hi ndlela yo komba ku tisola u nga tirhisi rito sorry. All right, a hi kumeni miyingiseri wa hina van'wana nakambe lava fambaka na hina kahle swinene eka nkarhi wa swiswana va ku ri xile n'wan'wani mina loko no va ni endle mistake na munhu wa mina ku solva i ku ni ti xavelerisa hi ku tlina yi tlina awu ku nga va ku tlina i ku tlina yindlu vavasati va simple ku rivala vo lava u va endlela swa kahle va ta va xapu i andile maxava aka xikwekwana emugangeni wa mindyani ni khensi swinene ku va hi khaya famba swin'we hi mpela mi pfuka mi tlina tlina mi nga zemi wara ni mi tlina tlina mi khe mi sweka va kuma swi kha swi ni holela i ntsako hinkwawo walowo andyangwini mingisa ra mina ha famba swin'we kahle ra n'wina vonelo ri tshamisekwini ni khensi swinene va ka xikwekwana hlayisekanga.

even kuma kahle mi ngiseri wena u nga nakambi va kurisile na vaxumi ngo hun'wani mhaka leyi mina ni nga yi endlaka I ku va ni ti tshamisana vana na swi tiva ku ri impela vana va pfa va karharisa kambe u tshama na vona swi vona ku ri a swi vona na yena ku ri i le ku pfuniweni hi ku nkarhi wo tala va va kha va va chingachinga va ku ha mina ni tshama na vana ni ri nexe u tshama nga ri kona se loko ni onhe ni ti nyika nkarhi wa ku ni tshama na vana kahle ehansi yena a ndla leswi a swi endlaka hi ku himpela ni va ni kha ni onhile ni va ni kha ni ndlela ku va ni kha ni khomeriwa swa twala swinene a ku ri mabokoboko ni khensile mabokoboko ivi himpela mi bebisita hi siku rero swi na nkoka njhani mi yingisela mina kambe ke va hi kha hi famba ndyangu na tshemba ku na vona ti hatla ti hayihayi ti hatla ti chika mbilu yi hatla yi va kahle va ku ha namuntlha va tshamile la kaya va tshame na vana heyi 0608 75 942

0: mingisara mina hari swinga kahle ka nangana kwa weekend breakfast miswi vonisa ku yini mingisara mina loko mo ka mi nga khomanangi kahle na murhandziwa wa n'wina hi mahi marito lama mi nga ma tirhisaka hi ndlela ya ku komba ku tisola ku nga ku ri ni kombela ku khomeriwa nkata mina ni kombela hi ya kwinikwini hi nga ti humesanyana a hi tshameni swin'we hi nga vona movie yini yini sweswi fana sweswiya hi nga kota ku va hi kha hi tlina swi ma swi twisisanyana eswi swin'wana swi leswi swi va ku swi kha swi endla ku vavasati timbilu ta vona ti heta ti va ti kha ti hi kota ku va tlhe ti chika hi ndlela yaleyo mi nga rivala leswaku swi tele swilo leswi hetaka swi endla leswaku va rhandzana va heta baba kha va tlhela na milenge GSR FM na
1: mixala wunene
0: ahiye papa mi pfukile
1: hlayisiwile nga vona
0: i pfukile
1: nona nhlepha ya twala
0: ma
1: tiva swi kahle ngopfu ku loko ku ri ku mi tsandzeka ku vula kusorhi ani swi nga ndleka i vula kusorhi mara swo huma non'wini swi nga humi mbilwini se no endla xikombiso xa ku himpela ni komba ku tisola
0: ya
1: What? Ni nga teka mpahla ya yena ni n'wi hlantswela.
0: Yeah.
1: Two. Ni tiva leswi nsati wa mina a nga ni tiva murhandziwa wa mina leswi a lavaka ngopfu swona.
0: I ntiyiso.
1: Ivi ni ya n'wi endlela swona. Leswi swi nga ta n'wi khoma kahle na swi tiva ku hi swihi na swihi leswi a rhandzaka ngopfu swona. Ni ya n'wi endlela sweswi a rhandzaka swona. U ta swi vona na yena sungula ku smile sungula ku ni hlamula.
0: Yeah.
1: Loko ku ri ku hi yena a hoxile ku a ni kombela ku rivaleriwa ka leswiya ni nga mi hlamula swona se mina ni tikomba hi mintirho ya ku endla leswi i nga ku yena u swi tsakela ngopfu na xiringani na n'wi xavela nyana ringi yaleyo ya leyi
0: mavhengeleni ntiyiso
1: ni teka no fika ni n'wi vitana a kamareni ni n'wi hayi na u ta mi vekela lexi mani xi herile milandzu yi herile
0: yi kokela na
1: Mi
0: khensile papa hlayisekanga.
1: Inkomo.
0: Thank you. Mingisara GSR FM famba swin'we hi mpela kana namuntlha sika ka nongonoko wa weekend breakfast Mingisara GSR FM. Loko ku mi nga khomanangi kahle na marhandziwa wa n'wina Mingisara mina hi swihi leswi mi nga swi endlaka hi mahi marito lama mi nga ma tirhisaka Mingisara mina hi ndlela ya ku va kha mi komba ku tisola eka murhandziwa wa n'wina ku ri hayi laha a ni endlangi kahle mani va ka hina ni kombela ku khomeriwa van'wana a mi swi koti ku va mi kha mi tirhisa rito sorry hi nga swi twi xivangelo xa kona ku i yini kambe ke hi va hi kha hi famba na n'wina hi mahi marito lama eka tlhelo ra n'wina mi nga ma tirhisaka kumbexana mi ma tirhisaka hi ndlela ya ku va mi kha mi komba ku tisola eka murhandziwa wa n'wina

Ha famba singa meng sara mina la kru kwa ku ikuma eka nkarhi wa siswani ku amkela eka nangonoko wa hina nangonoko weekend breakfast tani meng sara mina nkarhi wa nhlokomhaka kambe indlela le meng sara mina se se ikuma kahle migandzisa a hitsisumi meng sara mina ya kuma kahle risimu leri nga ta ri khari famba na hina kahle swinene eka ra namuntlha siku kambe ke nga rivali leswaku ha vulana kambe ke ku ina we are the voice of the nation kambe ke hi va hi kha hi kumeka kahle or streaming if you www.gisrafm.co.za kambe ke va nke kuma kahle ngopfu mina sira mina lira a famba na hina kahle a hinyika risimu a ku ngiyazifela na tshemba impela o ta kha u hlayiseka vona kha u hleketa kuri ku nga kuri mahi marito lama u nga ma tirhisaka loko mo suka mitlilana milenge na mani va ka n'wina kumbe na bava ka n'wina hi ndlela ku va kha yi kombela kumbexana u ringeta ku kombela ku khomeriwa no kombisa ku tisola ngiyazifela hlayiseka

0: Empi impela zara fambana ina kahle ming sirabela ka awara ya vumbiri ya nongonoko weekend breakfast aku mthalo wa muyandi sinda iva ikhe kuma kahle ngopfu ming sirabela ku ri vava kha va hlangana swiyimo swa ku hambanahambana na vanhu kambe ke risimu ra kahle leri fambaka na hina kahle ngopfu nga moyana ku ya mahlweni u etlela hi ku rhula ha ri ka nongonoko wa weekend breakfast ming sirabela ha ri ka nhlekomhaka leyi va ku ikhe fambana na hina kahle ngopfu lo sala ntsena khumentse wa 10 minutes hi simele kwele ka awara liya kunga awara ya nungu ni kensile ka ngune nkwen nga kota kuwa ikhefa mba sunga kathle kusa kwele ka awara ya nsebu kambe lakuru kwa kwe kuma ming saramina stiwele sa kwe kwa amkere li kuranza njani ming saramina nga rwa na tusimila kathle eka Facebook ufiku ujisarok space uka fam lakula kufamba kathle nungu ngwani ufika kuntaki ngwahu ngwani kambe ke ba ke kuma kahle ngopfu ming sirabela kuri hle kuma ka ite ka ngwe na kahle ngopfu ikha itshami kahle indlela le va ku loko moka minga khomana kahle na marandzo onwini nga kuri santi kumbe xa nwa sinuna hi mai maritulawa nga tirisa ka ming sirabela indlela ya ku va ka ikomba ku ti ku ti komba ku ti sola kambe unga la ku tirisa maritulama ya sore vanwana ba ri rhandzi ritle ra sore kambe ke nga ti komba ku ti sola hi ku endla endla swi swa ku hambana na hambana hi maendlelo kumbe xana matikhomelo loko ku ri ku i munhu wa ku rhandza ku ya ku hungaseni i nga fambi ya ku hungaseni u tshama na vona va ta swi vona ku hawu eyi va le ku tisoleni ba va ka hina va le ku tisoleni mhani va ka hina swi tele swilo leswi nga endlaka leswaku mi heta mi nga tikuma mi tikuma mi nga ri ku kumaneni for nkarhi wolowo a hi for vutomi hinkwabyo kambe hi mahi marito lama u nga va ya tirhisaka ni kuma kahle mingiseri va hina van'wana kambe laha ri xile n'wahan'wani mina marito lama ni nga ma tirhisaka i ku va ni kha ni kota ku va ni va swekela swakudya leswaku nandzika i munhu wo rhandza swi swo nandzika ni va chelela mati ya ku hlamba ya ku hisa hi tshama hi tsakile ni endla ni meka sure ku ri hinkwaswo swi va swi kha swi tshamisekile ku ri na vona va titwa va amukelekile ni a yina swimbalo va swi vona ku himphela ndzemba wu kona hawu mingiseri a ku ri Linda's biya ni khensi swinene mani Linda hlayisekani voko a yi khona va rhandza leswa kahle right ni kuma kahle mingiseri wa mina van'wana kambe ri xile n'wahan'wani mina loko no va ni endle swilo swo ka swi nga tshamisekangi laha kaya ni meka sure ku ri loko ku ri ku ni ya kun'wana ku he mhani hlambani hi famba swin'we va swi vona ku ri ni le ku fambeni na vona ku ri va ta heta va swi tsundzuka ku oh a leyiwani ku na leswi yi nga swi endla swo ka swi nga tshamisekangi va ta va kha va swi tivaku hi ku loko ni ti humela a ni swi talangi ku va ni kha ni huma ni va byela ku ri ni ya kwini vo hlamala se ni nga ha ri kona loko a ni fonela ni ku ha ni humenyana se va va kha va kota ku va swi vona ku loko no ze ni ku a hi humeni swin'we hi famba swin'we va ta swi vona ku o leyiwani yo ringeta ku va yi kha yi kota ku kombela ku khomeriwa hi ndlela yin'wana i ntiyiso vanhu a va swi koti ku va va kha va kombela ku khomeriwa na mina a ni swi koti kambe no tirhisa maendlelo ku a swi vona ku ri ni le ku tisoleni eka swilo leswi ni nga swi endla all right ni khensi swinene swa twala swinene ya va ku a hi fambeni hlambani mhani ha ti humesa kambe hi va hi kha hi famba nongona kahle ngopfu nga ri va leswaku ha ri ka nongonoko wa weekend breakfast kambe n'wina ke ra n'wina vonelo ri tshamise ku yini eka nkarhi wa sweswiwani mi yi humahuma xinjhani makombela ku khomeriwa mi tirhisa ri tisori kumbexani mo tirhisa ti-action hi tindlela ta ku hambananahambanana mi ti tshinetatshineta kwalava nga kona kumbe mi humahuma xinjhani na mi swi tiva ku vavasati vanhu va ku rhandza ku phampariwa vanhu va ku va kha va rhandza ku kombiwa rirhandzu kambe swi tele swi leswi swi nga endlaka ku vanhu va nga kumani a hi teka ni qingo leri nga laha Gisara FM na maamuke
1: mpfukile mataki
0: i pfukile minjhani papa
1: hayi Dr Xivambo ni ngo kombela ku ni kombela ku na ti fola ka karhi ku loko ni onheni ka sati wa mina
0: ina
1: hi swo sweswo
0: ya mi ku ni kombela ku khomeriwa va vheta va swi tiva ku n'wina mi ri sori kahle kahle
1: hi swo sweswo mataka
0: swa twala papa
1: thank you man
0: khensi swinene hlayisekani thank you 0608 75 940 impela dokodela va ku a yi khona mina no vheta ni ku na tisola nsati wa mina entiyiso helela mingisi ra mina ra n'wina vonelo ri tshamise ku yini ki nge si za yi tsutsuma na ku va yi kha yi hundza kahle eka xiyimo lexiwani kumbexana eka xiphemu lexiwani all right ni vona vanharhu va nghenaka la Gisara FM na mamike aye Alright, va ta tlhela va hi beri riqingho nakambe lava a hi kumeni lava nga kona la ka WhatsApp ri swile vana va vaxi mun'we wun'wani nhlokomhaka ya twala swinene kambe leswi fanele ku va yi kha yi swi endla i ku va yi kha yi va komba leswaku va appreciated loko ku ri ka u swi tshama u tekela nhlokweni ti-birthday ta vona swo fana na vo Valentine nyana so masiku ma nkoka masiku lama mi nga hlangana hi wona swa ti-anniversary swi tekele nhlokweni komba ku ri va kota ku va hleketa kumbe no humesa xithombe xa n'wina xa khale leswi mi nga xi teka leswi nga na ti-memories ta ku hlaya swinene i va kha va kumba ku va ma va hleketa ndhawu leyiwani hi nga tshama hi hundza eka yona na u ta swi vona ku va ta swi vona ku ri himpela u le mbilwini naswona na vona ve le mbilwini u nge tshiki na siku na rin'we u va doherile kumbexana ku va u nga va tekeli enhlokweni etin'wana swa swilo leswi hi nga swi endlaka n'wan'wana ni khensi swinene muyingiseri wa mina ku va hi kha hi famba na n'wina kahle ra n'wina nelo ri tshamise ku hina hikumeni vambirhi lava ku hetisela hi nge se za hi tsutsuma nhlokomhaka ya twala n'wan'wani kambe lexi munhu a fanele ku va a xi dyondzisa xona i ku va a kha a ringeta ku vula ku sorry eka xin'wana na xin'wana naswona a tlhela a kota ku va a kha a dyondza eka yona sorry yaleyo ku i nga komba hi ti-action each and every day mara loko swi va swi kha swi humelela hi ku landzelelana ku haliwa nga ta heta a va kha a swi tekela enhlokweni se endla hi matimba ku va i kha yi kota ku loko ku ri ku i ri sorry heta u tlhela mi kota ku va mi kha i nga ha phindi swihoxo leswi i va ku kha u swi endlile vavasati na vona va na rirhandzu ra ku hlawuleka kambe na yena wa twa ku vava wa khomela kambe wa fika nkarhi wa ku na yena a heta a va kha a karhala a ku susa eka mbilu ya yena siphesihle makhubele kusuka eka Thoma alright ni khensi swinene sisipesi hlahlayisekani a hi kumbeni moyingiseri wa hina va ku hetisela.

0: Saan mo na, Bob?
1: Eh, mata.
0: Ninjani?
1: Hayi, sikhona okungasho lutho, ma. Inkumbulo nje ihlala ngami. Ngathi ngaze ngikuthawulela imbayimbayi udubule intaba lezizogada.
2: Technology sikutsinda ekusina hina isaba inkoyo jikelela ekusereka ojosumi ya www.gcrfm.co.za tcrfm hito rishiyako.

0: Kota kambe swike swi va swi kha swi vava swinene kambe wo tshemba leswaku ku ta va na ndlela ya kahle ku tshama hansi ku heta ku va kha ku vulavuriwa. Mingisero mina nangutana kambe ka mahungu lama fambaka emahlweni mingisero wa mina mahungu ya nga titalela. I va kha hi kuma kahle ngopfu mingisamo ku I bola ya ha tinyika matimba swinene etindhawini ta le DRC Congo. Lava ku kha hi kuma kahle ngopfu mingisero mina ku ri swa vava hi ku vanhu va le ku lahlekeriweni hi vutomi bya vona. Xin'wana lexi va ku kha hi xi languta I ku va loko va kha ma lahlela but bokisi va ri kha ri phutseriwile hambi madokodela lama ma kha ma tirha va ri swa rihanyo na vona va va kha va ri concern eka minkarhi yo tala kambe hi ku va va kha va chuze ku va va kha va kota ku hlayisa vanhu ku va va kha va kota ku ponisa vanhu I timhaka leti va ku ti kha ti ri kona ka nkarhi wa sweswiwani kambe ke swi tikomba hi nga ku matiko se ma le ku tilulamiseleni ku loko ko tshuka hi va hi kha hi ngheneriwile ku nga ri South Africa ntsena South Africa already yi ready kambe matiko laman'wana nyani se mama khama mama matilulamiserile na wona makhama tilulamisela kuri loko ho tshuka hi va hi kha hi ngheneriwile hi vuvabyi lebyiwani vanhu va ta kota ku va kota ku hlayiseka xikan'we na tindhawu leti va nga ta va kha va sirheleleka kona swi ri tano mingisela mina ni khensile ku va hi kha hi fambi swin'we kahle kambe ke hi va hi kha hi tipfalapfala hi ndlela yaleyo swihungwangwani leswi a hi mi khomele swona eka ra namuntlha siku kambe hi nga rivali mingisela mina ku hayi khona ka xiphemu lexi va ku swi kha xi landzela hi ta hi kha hi kuma kahle ti-birthday wishes ta ku va hi kha hi tlangela siku ra n'wina ra ku velekiwa kona kwala ka Jisara FM rito ra rixaka kambe ke hi va hi kha hi famba kahle hi risimu mingisa mina kusuka kahle ngopfu eka ntando a ku ngumto njhani himpela I munhu wa njhani mingisa mina o ka nga koteki ku va kha hanya na van'wani o ka nga koteki ku tshama na van'wani we are the voice of the nation
1: technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za TCRFM rito rixaka

Impela ming seramena simrero ra khalinyana ka mbema ka ikuma kahle kunele ka nkarhi wa swiswanda ha tshala kahle zonke afombana ina kahle ngopfu ming seramena aku feelings ni cancela ka nguna inkweni ming seramena FM inga kota ku veka hi famba swing baby tonight Ebe impela ming seramena ba ka ikuma kahle ku rai si ba ka gimeta gimeta kahle swa sikrana monthla weekend a isase ke ming seramena a ihlayisekene nkwakunkwaku loko ri kumeka ku nga sene a ifambeni ya nga sa kahle kambe ke ming seramena mina nwe ta tlhahlagara kahle msimbunu ke ka nangonoko waina wa bamba related vakaz vatavarkona kambe switane tiphineni mina ngonoko hinkwai leva swa nwe na nga ta vakha ba mtisela yona kambe loko ari mina Vaka falafala indlela ya leyo ni cancela eka being series ya nwina dza makoya hi kona eka 106.0 megahertz FM kumbe kahle ka audio streaming ya www.thegisafm.co.za ungarbali ming seramena leswaku swiphemlisa swa ku veka ngena kahle ka TikTok xikona u fika ku gisar space FM kambe ke hi maranza swinyawula ming seramena yana mahleni na ku va mukhamu tiphina kahle hi mina ngonoko hinkwayo Beyonce la ka famba na yena kahle a famba kahle na Jay-Z loko aku drunk in love aku re similar mi ba ku mkhamisela na yona weekend a isa seke swinene hlayisekanga

Kamera kya nikona ka swega leswiya swa mabulo nkosi ka sendikwena ni ka Facebook na ya station ni ka kona eka mixo wa sukela namuhla mixo ro meta ku ni khoma kona la ka GCR FM page u fika ku GCR u ku space u ku FM makumu hi maritari lamakulu ntsena va kha ni khoma kwala GCR FM u ri GCR u ku space u ku FM makumu hi maritari lamakulu ntsena va kha ni khoma kwala ni ka wusiya kahle marungulo ya wena na mukandziyisa marito la ka 0608875942 a ana le tlo tabeke bula le ka khumela ntse bela tsora le ninga se baliani ya khumela era sebra ka tla sa tla tshabela sebra ka rala ka shibela shaba khumela ngo number 18 ye buleri re bshile

0: Ei, alright, ya, vamos para el ser vampire, Coco.
1: Number 15.

0: mwone vambalisa mwashi wa mina kuna mwana wa mana mina emthalweni wa ingwani le ka xihoswani le avambali va tshama laha ivi ni ta ni tataka lava ni swekelaka u nga swiketa na xiporo laha va te na xiporo ni ni fike ni xava xitimela lava ka mina na vambarisa na vo a va tshami laha hinkwavo laha vambalisiwa hi ri kaka ro bava ri bava na marhanga ni emthiwa ka ndhambi na gongwangwa la xivulana loko na kura mali ni loko nikwati ni nitsongotsonga swi ri na xilalwana tango
1: inkomo hi ndlela leke 060875942 a ya vambarisweni
2: naswivonela hallo
1: kahle kahle hallo
2: hallo i matoto bya vembo
1: okay va tekeni va vambirhi
2: o ni tisa xisiwana xa ka gongongo i kala xa ka W Mangani kwala ka gongongo ni tlhela ni gokisa ximatani chisa va dakwini maxahli kwalaa 15 ya tshama
1: ni mikhesa swinene ba
2: ni mi rhandza ngopfu ba
1: mi rhandza mina swinene ne dankova fambisa sasa wena big sorobe na ndlela leyi kena kodoko wa xitsonga top 20 060875942 fambisa leswaku na vambarisa vambari wena vhele ke van'wani va ntsalele kunene ka mixo wa siku ra namatlhaloko hi swin'we a ni ri kwela ka swikokwani unise makhuvele hala manyunyu a titireka dacauke dyani swi endla a wu suki madyani mikhesile ka wantu lava nga khoma hi riqingho lava rike 060875942 ku na munhu kwala
2: yebo
1: iyo
2: erajali
1: hi yena loyiwa
2: hayi va lava heta ku ku huma i boti wa mina Daniel Mafetola ka Ndengeza hayi swi komba ku va na yona mali a ni la ta va tshamisa na mina allright swimakani ni te ni tshama mutunge xirhobyani nghena ni la xitejini la ta kota ku ri mi twa ku swi famba njhani papa remote a swi tiva na n'wina ni te mbuti na homu nghena ni xitejini la ta mi nyika mali leyi n'wina loko yi mi tsandza mi nga ta riha hi swikulu sweswo ni mi byelaku hi swona a ni tshamisa kokwani phaxani kwale ka n'wamakhatani yevo
1: yevo hlayisekani swinene danko vafambile
3: boti cha kusuka la ka mpatlo la nwana hambileswi volume nga ri yi twalela hansinyana nga ri loko mo yi va yi banyana hayi ni le ku mi yingiseleni
1: a ni mikhesa swinene hayi mikheseleni mi nga wana sweswi ke a hi tivi swi tava swi va kanjhani na ku tshemba ku ri swi tshamisekile ne alright ke 060875942 ku na munhu kwala ku na munhu la munhu kwala ku na munhu la Evan.

0: Zando Namgoni. And I'm kissing the number one mean, eh? And Castle and Delaka, very summer top 23 Namanok. And Rajoma Shemin, eh? And the priest of the Gain, eh? Just Rossix Rod of Lights of N594 to Konamix Rod Lane Light to Lam Lebanaloa. Manamina.
1: Mani Kumalo, nani misili Mani Kumalo vele 14A. Nta mishavela basikiri na minyo. Kwa mabuda 14A, tamani kwa lati banani ya 14A. Na kisani waka guguna. Atamsezi, nta mishavela shitulu na mbedwa.
0: Yeah.
1: Enko
0: mu hlakana manla
1: na ba mabunda
0: nemkhesile ba mabundo
1: enko mu
0: dango aba fambile ay jula
2: yeli Ebona mama se wa mina vala va kwala stage ni ari ari ari radio ana kana mambare sa radio wa mina ana maja ma bona kwala makha maji na mafaela man ngena na bona ari ari ari ari ari mara ta ko kala kama bora kwala kama no ne mo se ta
0: dang nimke sel mana mina na all right ba fabile 0608754 ntaka bank se rombe ka tingo ne ani ven pala ya bona shengele shwan shwan parisa 0608754 ai tuna lava
3: Men Raja. Any better button than that woman. Any be wrong button. Mary, Nimbarisa, Mandelin, the Qualacashuquan. Qualacashuquan, Qua. Then Barisana Masewamin, Marama Swanga, and Qualacama Swanga. Bang, and it's what they attend.
0: Gwala stejini ba tshamile kahle kahle all right 060 887 5942 unga ta ri tingo mixer wa mina ne a ni nga kota ku teka vambirhi evanghesa moyini a hi twela
3: ari radio na hi pfukini hi kombela kombanisakana hi lavu ka mbarisa mhananeho hi 50 ku va za kota ku hi valavela hi xilungu mbarisa Jara Joey, Jara Joey, first thousand, when I'm mighty, right? Maybe in Barisa, he will be my Palavas can the Kalavaka says it. 10,000, and Barsa, man, who look up in Guinness.
0: Nem kesel manmo lu kam ningini sel keses dene deleleke a gasela go sirso ah mode joga lawan wanga tsala la ke bana bixiro mena go ene ko bela go teka hlaulane tsatsa ah tsatsa ka tshelane and teka papa mfundisi sta sthabjani ka tshelane emusa xigalo ntukulu wa swi ver ntukulu wa skandule all right ntukulu wa skandule ah kesa bixiro bzongo ina man Eka misho lo na munsa ne karan beka laya eka muna etimire tenar ne awra liani ya kume ngwe inga se bogo ne biksuro mire kasa kusuro so antlanga ndiso etele la ne fara shenge le shuan shumba reisa entele da
3: Ari DJ Rajan kome lo ngena na bambiri stage ni kome la kwa njo light ni kango resa song ke bangena stage ni vanika 5000 ya bona ke ni kombana sesireni maleka ka ngore sifaso ka vangeni switage na vona ni vambarisa 5000 ya vona 10000 hinkwayo ya matsa wa mina liya ya khatsa DJ Ranja vambarisa hi xero nhlata ka ngore sifaso nke swimuhini
0: ni mikhesa sinera vanhu va mina ne hava fomisa sesa wona mixi wa xitira fm hi sengele kahle ka xiyenge lexi a xi kumixele lawani ka risimulere ra vukhume i number 10 leriwane a ri ta kahle ka wena ka mixi wa sukira ra mutlhene wena mixi ra mina ka xitsonga top 20 a risimulere ra ka xiyenge lexi xa vukhume swa zita a ta kahle risimulere remix ya kahle remix ya matimba pfala rona ka xiyenge lexiwani xo mbaris a se ya ka wena ya tlhelela mixi ra mina ne a nga ta kahle ka xikazi xa ma2k a ku sukela wena mixi ra mina ta ku ndzela leswaku ri ni khoma ri kwini ne la ku tiva lava nga se nghena ku va ni khoma va ri kwini lava nga se nghena ku ntsena ne era nga ta ka ni khoma na vona ka wena le wena ka yena wena mixi ra mina a ku ni matsa tinxava leti nga sala ta nkaye risimulere ra ka xiyenge lexa vukhume number 10

0: hebu hi sasa swing sura mena kawar leo chale leo rele chale chale kawar leo an ya mate bow rele ayo rai da rele wan ya kuma ngwa mena sura mena karat be kala gatmena ja tamu na rele kuma ngwa be kanze ai sanga top 20 bitrana kono kuma sura mena pumelele fene le kamisho sukara na monta ka e ba kare ya lang taka sa sukuru bunanka e ta kata kan jani zana nje o tamira kono kono ro pamela bunanka lo mix sura mena kono kuta bunanka tsene e kala wan kono ko sanga top 20 rajo mashi e mena the prince of the weekend nadin fa bona wena fele ka misho wa sukara na botla mixer ela dipina ka sa bona ka tsa ka tsene nje so mixer ela sala di simdori kana kolomi ka nka yana 9 wa tona tsere nje dalga di tsaka tsaka isonga top 20 famba e tona tsere nje a sa sone ka simlere ra bonka ya number 9 ya sibra kona er sibra mana longari yana e kolo mon ba go bitana e ba re manu lo no all right get dj man man dj all right get dj mon bona e twala so
1: Chashamuha

0: kahle marugu lama wena lo yohafu bula rale ne khoma ngwa mixer tabukare mlangu tsa kahle ngwa bangala ka Facebook e josho mina khoma mere kweni ne au suki ma jojo mani bagatsa nja batata big sure register for the nja batsa na shaka no go go top 20 rajo mo she mina the prince of the kenage mixer ai ka tsaka shi mo le sha ah all right shamun kombo aha number 7 e khomer sebra man kana ba 7 ke one bona mixer mina go laga na ba 7 ne e go re sebra man go na sebra ngo lo mo la wana e metro beats sebra kona go hey mothlabana mang to mothlabana kumbe eh motho e ra tsere sebra kona big sure mina rala mesa ka hle ndlela go lo ba go fa ba ka hle fela kana go go se go top 20 rajo mo she the praise of the night din jump at dar kona kana kana go sugura mo tlhameng sho romena la ka mixer ngwe ka bana le ka 0608754200 wena o fa bana mina o ri gwele la o ri khoma go ri kona nga sengena ri qinga dlala le ka wa big sir wa jisa fam na rasemela rwa ndaba kan khoma ri qinga ringo kumbe timbiri jana tsere nje na le ka mkadisa marito nga ba kha romela ka mkadisa wena swi famba ka hlendlela le ka tona so
1: show
0: metro base sa ba kha famba ka hlendlela tsako sherimana ba khoma tlhavane ari la ka

0: when you dunno.
1: Prezesem Hasi. Raja. Basket Post.

0: mhaka na ntlha wa xipi mina mburi ya ntlhavo yo wave ngisela DJ wa mihaxi loko a nghenile a khaxa ka top 20 a wu ri na mburi ya ntlhavo hlanga na ntlha wa xipi laa ni kumeka kona ka DJ hayi hlayiseka se nghena nyamuthenga yi teki hi moya wo biha kaa
1: Lo hlayisekan vanhu wa James hambi mi kwini tindhawu ta kona hambi va kwini vanhu wa James kona va nge va kona xemba na mina a wu siki va jorda kasi ke a vona ntsena va ka kandzisa ne i kona kun'wana hina ka tlhela kandzisa ke hi tiku ri mani laha tikova ku ri na hina ekanakanako wa vixo wa siku ra namuntlha ke nkarhi ku ni vekela ka makumenharhu ya hour ya 11 bile just 30 minutes of the hour 11 o'clock 30 minutes before the hour 12 o'clock hi ndlela leyi ka wena vikiswa ra mina hi tile va nga kandzisa ekanakanako wa vixo wa siku ra namuntlha hi ndlela leyi yowowo na mina ni na n'wino i swin'we a wu suki madoda kelo kona vona ka tlhela kandzisa ra hina hitwi
2: laaj ni kombela ku kamana mfundzi switabyani kusuka kwala ka yithelani ni swi teka hlawula ni switatata kusuka kwala ka yithelani ni kombela ku tlangula rifumi ra DJ Mumba swa misava a muhlangana musa xikalo tikulu esdawu lesikhale a hi cineni DJ a hi cineni ni pfulela swinene ni pfulela swinene
1: ni mi khensile mara kari karhi wo mbarisa sweswi allright ni khensa swinene va kha ni famba na mina fela ne eka nakonoko wa siku ra namuntlha wena mikisoro wa mina hi ndlela leyi ka vunanga a bya ri kona eka radio wena loyi rhandzaka jisa ra fami radio loko yingisela eka mixo wa siku ra mhlo ni kuma nkandziyiso un'wana lavi ni kotaka va ni kunata vunanga lebyi nga yimaku lunga hi ndlela tana hitwi laha
3: yingisela ku antswa ku ri weekend ya dangerous CO the streaming ha va mastandi ve le ku cinini ha n'wani a n'wi tsheve matamile ku hi ciniseni na ha mindzumba ha male wa skin ha hi mi yingisela ku antswa ni ri kwala Soweto kwala a hi tirheni a hi yeni dango
1: ni mukhensile kwana va kwana va Soweto la a hi cineni swin'we ri sivula rilaka xivula xiyani ne a hi xavo mune a ri sivula kona risivula mani leriwani a hi jimene a ku ri sivula kona ku xikwembu xa mina tiphini kahle rona mikiso ra mina ri swila number 4

0: Zela Darwa, mina ko rin yung magsangwin. Hi, me naman. Sige ba, Jaja Big Show, rin ay Jela.
1: Ina, mingi sila, erokwala gumbana ka GCR, inkomo.
0: Andimkhesele ke indlela leke wena mikusome kasibokana bantsalele kunene ka misho wasukela namuhla mikusore wa jesara fam na akanakonako hlawuleka zinene ke la ku va ni kota ku lavisa sukuwana nakambe wani vona ku ri leswi lavisa njhani ke indlela leke ri nga za ri kota ku va nihlaya ringularera ri nga ngi ri kona wena mikusore wa jesara fam. Okay, alright, ku swi lavisa ka mina swi olovile ne ni swi kume ku olova hi ndlela leyiwani ke. Alright, kasi ku na la nga ntsalela lava ku alright mo yito ku va ri yini abare minjani ma jini mingsele ku antswa ni rikwala DFM alsi manyisi ane mkhese sinene alsi manyisi loko babili kserile kahle eka na kona go sikura na mothla tlela la khoma la bangala ka Facebook mingsoro mina ne a tlela le ka idina la bona ka kadisa la kusungula
2: gentle kina go boss from 6.0 thank you ra jomo ha shi le go tsile kahle sukana ka home futhi e nga go ya tlela tjale ri ya ka go bye labantu bakahle bako Istanbul the best magic voice kalimina sayiseka rakumwati
0: enkomo ni mikhesela ndlela leke loko mikhena mikisele kahle dadada mkami ka dona a kansi kura namuhla kasi khona mingisere lavana ka khomana ka Facebook namuhla mingisere a hi ngilangoti ngangisinda ku wena mingisere wa mina a hi tukura la ka Facebook a hi nava mani vela bafambana hi navela ka loko nokwasukura namuhla se ya bantambu ne a ya bantambu mina na wena mingisere a ya bantambu mina na wena ne a ni ta ku hi humeni karo ka hi dyo kumbeyilo mina.

Alright, ke re sembra ka tle kusa ka nkulu wa munhu Bob Marley. Bob Marley va ta ka n'wina njhe ndlela leyi va ku ri hayi kona one love vito ra risimu vhele ndlela ri sembra kahle swinene ni karhi ni khasa ka nkulu wa munhu Raja yane Raja ka nongonoko lowu wa Xitsonga top 20 vhele ndlela leyi ku va kahle u ni siyile kahle nkarhi swa ku na mehe ta fika ni rima mina ndzima ku ya fikela la ka awara ya mani ku nga ri awara liya ya nharhu ni ri ka ndzenga wa namuntlha mi pfukile vhele na mi pfukile he ras minyonyo a namuntlha ni right ni nga mi vona one love ri vito ra risimu vhele ndlela leyi kusuka ka nkulu wa munhu Bob Marley a ti-legend letiwani Bob Marley and the Wailers va ta ku n'wina va ku ri hayi kona one love a ni khesa swinene ma tivana ni mi sungule kahle risimu ra kahle njhe kusuka ka nkulu wa munhu laka direct laka duva va ku is not easy a swi olovi vhele vhele mbe ri ku hanya loko a ku olovi wa tivana khoma lexi ala u ya hala switsandza u ya hala va ka u qualify katika ku hanyeni is not easy risimu ra kahle kusuka ka delate lucky dube ni mineka kahle risimu kusuka ka ti-legend vhele the burning spear va ta ku n'wina va ku hi identity na roho risimu ra ku nandzika vhele risimu ra kahle tsundzuka mikiseri wa mina mina ka lebya rege byi ta ka wena migegezi yin'wana na n'wana wa siku vhele njhe kusukela ka wara leya 12 ya fikela ka wara leya mali u nga ra wara leya nharhu vhele njhe u tisaka wena mina Brax the DJ caleriya vhele ni ri a ra ku bumbula nyana ra ku faneliwa kahle hi ntima waroho ku nga ri wena loko ka munu a nga lava tilaku na yena ni ri n'wana xitabana wa xirilo lava hlaya mina lava ni tivaka ni ri i caleriya a ra ku byiyala hi vo madiva yane ni karhi mi amukela hinkwakwa ku la mina kumaka mi ri ko vhele ka xihundzo lexi xa 106.0 megahertz na n'wina mi ova kahleka audio streaming xa www.gstarfm.co.zr gwadamasi ni ba mandla ni vuyelela ka n'wina vhele tlhavasi tsolo one love ya risimu ra kahle kusaka nkulu wa munhu Bob Marley Bob Marley and the Wailers va ta ka n'wina vhele hi ndlela yeleyo risimu ra ku saseka ni ri ni mine kahle na risimu kusaka n'wana delate like dube kule dube love the way it is ni ri i risimu ra kahle ra ku saseka vhele na roho let's get together vhele yingisela kahle nongonoko wa Riga special vele ndlela leyo ni ri le ka wara leya ya n'wi ta va ka ri burisana na n'wina va yingisela mina ni to kahle kahle mi ni yingisela mi ri kwini na swi tiva ku vubodi a rona va le ku ni yingiseleni hala ka ya hala na swi tiva ku hala ka mathomeni hala va le ku ni yingiseleni na kona na laya ka mudlofu va le ku ni yingiseleni tiko hinkwaro jikelele na n'wini hi mulamo deforest na swi tiva ku hambi le ku ni yingiseleni kwalamu ka kona mi nga dumba kona hambi kati mi vondzoka vhele timphagolo ya ri kesa swinene vaso ku fira kwala ni hlayisekana ni ri na n'wina vakokwana ximbambani ku halanga mahuni yiseninge mirival vhele ni ri ras minyonyo ni hlangane ni sungule hi n'wena vo ras minyonyo namuntlha hi n'wena ntsee vhele hlayisekani kwala ntirhweni vhele ni swi tiva kahle ku hayi ku nga ri khale makumembirinharhu wa timinese mi ta mi karhi viri lanjini mi karhi mi yi dlambi swo swi ni nga suka mukhameni wa tiya hei vanhu ku tsonana alright mara ni khesa swinene ma tiva na ku va ni mi tivini ma tiva va yingiseri va hina lava yane va xotika nokonoko lowuya wa lowu wa ri gay hi ndlela yeleyo na n'wina hi kumbe xana mi njhani la renkeni ka malamulele vhele
Kaveli ya kumbe. Mifukile kaveli ya kumbe. Hey, mindrung lako kwan kumbe man. Hey. Mirung lako kwan kumbe shani. Hey, kasi awa tsama kawala kumbe shani. Shinga sika shi enda. Enda shi endi ne kukuna tati kaveli. Wati.

0: Sare Bolo.
1: All right, Samra kahle swinene ku saka nkulu wa mona ni Eric Donaldson fixa xixo swa makumu bako hayi kona too miserable simra tsa seka ni ha ntshembe ko hayi kona ntshe ra mina mahalumba kahle mtshame kahle vele ngona mi nga ku chayeleni chayelani kahle magondzweni vele mi hlayiseka ndlela yoleyo ni ri eka ri hayi kona hinkwakwaku la mina kumaka mi ri kona vuyingiseri byabyo a ku na swin'wana leswi khasaka handle ka byoho vhele ndlela yoleyo ni karhi ni bamatla ni vuyelela ni ri na swi tiva ku hayi kona hinkwaku na ku hala ka mapuu mina hina kwaku baya fika kwele ka azamane malonga ka nkurhu exifasoka na ku hala ka tomu ma mudabula ka fika kwala vo dyakari leyi mfukile vhele hlayisekana ni ri risimu ra kahle kusaka mi ku yila vhuwani na vhuwani ya le pfukani kahlekahle hi xichangana Alright, ri ke sizwe nene vhangi ra mina indlela ya leni meka hlirisimi kusaka Dr. Colbert Mukweva ni ndo tekala ha na mentsake kutsaka man nga bona he vho ras munyonyo and kuma ku lobyi la ndeka ka shop a ku nghele vinyo tiku vhele indlela ya leyo Alright, let's get on ndo tekala ha ntsake kutsaka na mene

0: Ya hela ba kwa kare ke bolaka number liya ya tandantse mutanda nungu nungu nkombo ntlanu kae mune mbiri. All right. Va kuru se hela sanjani na etandantse mutanda nungu nungu nkombo kae nkombo ntlanu nkae mune mbiri, right? Ndlele ti simta ke number ka kahle ne le mina wenga ta va kare bula he ka number le ya kuduma swinene 060-887-5942 mngeni teka mingiseri la wa ku sungula milamo yela
1: awo
0: phela miso swi na matimba ku ti matimba man'wana makulu ngopfu hi bava yebo swa xi tiviwa mani mirina hi pfukile ma
1: phela musiva ku pfuva munhu va ku i rasta a swi vuli ku i fane a va a luke misisi
0: no vurasta hamisi phela vurasta hamisisi e bava
1: ebo tivurasta byi le mbilwini na misisi wa yi tika i nga yi kami
0: e bava vurasta vurasta i
1: religionu tikumeta xikamu yi nga kami misisi heyi fuwa misisi fana la Samson n'wanuna wa matimba a rasta damana
0: mi byele hi mani ku yori rasta ku a ku ri hava xikambi hi nkarhi lowuyani ku va ku magwandani a va khulelini a ku ri hava
1: a va tsema van'wani misisi mara Samson n'wanuna wa matimba a nga dyi nyama buti a rasta dasi va nga matimbi yo tala marasta a ma tiye ku dlaye ba
0: a dya nyama damani ku va ku a ni ngo n'wina mi swi veka hi ndlela yin'wanyana
1: phela loko va ku rasta naswona hi fa chingela
0: vasise why laha va nga tsala why bibele ni va nga tsalanga rasta Samson
1: swi nga dyi nyama swi nga dyi nyama
0: a fanele va tsalele ku rasta Samson n'wanuna wa matimba eya ri nga ta ringana
1: pasiyena
0: a ku ri na mapasi khale ka
1: verile bot
0: i ri mapasi a ma ri ko khale a va ri mapasi va Samson na va Davhida la
1: aye a ni ri wona loko tsaliwa hosi Yesu a ku ya ku ya tsariwa hosini bot a ku tsa a wu tsali loko Yesu a tsaliwa kwini a Bethlehema va n'wi rhwale hi xidonkani va endla yini va ya kun'wana va tsarisa ko a hosini wasaku hayi va Yesu va famba hi tidonki minkarhi liya na
0: ni la ku tiva ku a ku ri na mapasi na
1: a ku nga ri na mapasi mara a ku tsaliwa loko u languta ku va mani vo Judas vana a ma nga na malembe ya straight ku sungule ku hlayeliwa a kon'wini loko tswariwa Yesu va ku i number zero hi bava Yesu naswa loko u hlayeliwa sweswiwana
0: leikasi munhu
1: wosungulamatimu hi 2030 misava ya hela
0: kasi munhu wo sungula imana
1: lava van'wani va Josepha byi nga taliwi va Yesu liya
0: hi vula ku mara
1: father bya Yesu na va Maria
0: la ku tiva ku i ri mani stepfather xa Yesu
1: vo Josepha
0: swi tsaliwe kwihi
1: kwihi
0: stepfather
1: a ni wasa ku Yesu n'wana Xikwembu na
0: ahei ni khongele yingisela khongele ba khongele hetwa
1: khongela yini
0: khongela yini la ku twa xikhongelo xa wena
1: xikun'wana Davhida
0: e-e ni ri khongela
1: ni khongelela yini fe swikhongeleso fane swi ta ku i khongelela yini khongela ku ya kombela ntirho
0: ya
1: khongelela ku tlela kumbe ni khongelela ku dya leswi swi khongelaka swo

0: Ela só agnas ngonyani.
1: Sai sekane tani ngisela nzani afika kwale mungata chaisi mhandro dzodza.
0: Sidiva mina mhandro dzodza ni lama laitini.
1: Kuno nge akona akirala chivaleni xa tinyari lava hoya hotleketla la hi tiphina.
0: Eh le ka demulelani.
1: Sai sekane botin
0: sex. Ee tsasa mina mativana.
1: Thank you.
0: Bobo. All right, me kwinwe la kutala vhone ku vari lava. E bawo, hambi mhani. Mfukili na.
1: Ro varinya vhusengenge.
0: Ro vhuwa man.
1: Ro vhuwa mato mulomo na ndara.
0: Ro vhuwa mato mulomo una half ndala man.
1: Una ndara mani.
0: Eya.
1: Vovô, mara vô mrexi.
0: Nendo vô, mato, mano, mno mounanda, la, mano, ei.
1: Ah, zavuku, mazene, zonga, ah, uye go liwa vusa na mro.
0: Mro? Oh, ah, indi ashe diva, atirivone, vamba, chingwa na chingwa, sise, varindi mro, ambi, nishabanga mohori.
1: Ah, indi go, eka mro, wapaka, unakori, apa.
0: Kasi
1: ndikasiba dzumbe dzere ndichiko bika nama.
0: Ah,
1: bika muroho zvezvino.
0: Ah, chimwe na chimwe tandi muroho.
1: Hai chimwe na chimwe ni.
0: Ndi mashonje ndi muroho.
1: Ni muroho, asi zvone zvenezvo. Muroho ni muroho, derere ndi derere.
0: Derere ndi derere.
1: Zvino ndikoita muchaini apa.
0: Oh, vakoita muchaini. Ndati kotoda ditongo liver ndadzi. Nana ziva zithongo liva.
1: Ndiziva no ulandola.
0: Vola.
1: Ndiziva.
0: Ezvizvitu.
1: Ndiziva namanda tomozvo.
0: Zvifufununu.
1: Asi zvifufununu etina.
0: Yeye.
1: Seika boti mrek. Seika boti mrek mara.
0: Vakoita vakola zvifufununu.
1: Asi zvifufununu ndipendere ndiretina chonuka namanda.
0: Kasi hezvi zvita hazvinuki?
1: Hazvinuki kufana.
0: Zvihambana kanjani?
1: Zvihambana uri hecha chitsutila. Chiyanuka namanda chai chila ndigreen pele chila.
0: Echimwani chanukela.
1: Chonukela zvavudi china makumba kangomu.
0: Makumba ndi mini?
1: Makumba matata.
0: No, look at this.
1: It's all no, but I think I'm among them.
0: Cassine.
1: Thanks, I said.
0: I know. Hey, Makumba. Hey, very good, Mana Makumba. Zipembele, where is Namakumba? Eh, yeah. Se makumba yako amashavisi uvele. Hai.
1: Aho.
0: Aho. Karna mula.
2: Ha?
0: Oh, yani wapi chumu. Ha, mabo.
2: Ha, imakana uko, imakana uko. Aho.
0: Ha. Se, amisala misubela. Amis Belanze.
2: Ani ba Belanze ba ba ba ku network matiwana.
0: Ah, matiwana ka sa swinene malaka tila. La la la la la la la ka mapuvela.
2: Ya, di je mosle one matiwa ha inde kuti.
0: Oh.
2: Ba ba ni bana mosu kulu ku mango wa ka tuvuka tuvuka masiwa.
0: Erasmus.
2: Ya, Erasmus la ka mapuvela
0: no. Oh, namtisis na mito Erasmus la ka mapuvela.
2: Nimin tsela ku antswa nwana baba hey xi mo tsaka le xinene matiwa hayi no gani kan ti tsela ka tselenga ka tsora ku hayi til banja
0: ntsemba ku mtlele mbalele xa xa xidloko lexiya
2: a ndo xi veke sa tsini so swanti ku dwa pa vanoti kulu ku mona.

shall be in my tent, I did all this good.

ni tlela handle na swona u kwati loko ni na kaya ni dyi mara u vulavula nchumu na xava swoko dya ni xavi a swi xoti la kaya hambini wa ni a tlela handle a wu vulela wu ni tshembi na ku ni tshemba ayaya xana ke lamutini ka vanhu lowu huma fashioni ka ni nga ni hume moya lamutini ka hayi wa tivana wenkata ku endlekela yini loko no n'wi kuma la xava grocery la kaya ni hlaku lowu no n'wi kuma loyi a ku hungasaka loko mhe ni nga ri kona ni vulavula hi timhaka ta ku loko mhe ni vuya ni nga vuyanga ni i nga kwati a wu ni vutisi na ku ni vutisa arezi ni miniki na risimi kusakala ke duve va ta ku ngana va ku ding ding ligi ligi bongo na twans na boho a va ta ku ngana va ku rai kona makhazi a vusa rhuvurhuvu yane va ku ri wikende yote ha redele hanyani rastemba kusungulu kumbala ka homo la 14a la a va ta ku ngana va ku rai kona makhelwani he we mhana ko byela mina ku kahle kahle va kha ku ndlekela yini hili ndhamo n'wana lowuwani wo fana na van'wanyana na lowa makhelwani nhlaya xigorigori lexi va xi voni xikosi lexi ku xi fana na xa makhelwani e switsolwana leswi na swirhenderhendenyana leswi va wu voni tlhohenyana lowu wena wa mihlengwe mara na leswi tisisi kahle ka

0: Russia and he mesmerized the masses. Right bomba forever. My jack bomba forever. My jack bomba forever. My jack bomba forever.
1: Ya madak bomba forever gimeta endlela leyo wena mixer uno saseka ku rich malume ela go hanya endlela ya chimu chele hendla elam savini le ya Jehova ya Africa ikuma leswi na leswiya leswi vanwanani va swikumaka swa ku saseka 20 minutes past 3 hi ri kona kwala ka nongonoko African beat wena mixer uno saseka lawa ri ku na mina DJ Kwamza ntava ni ri na wena 3 solid hours lead hinkwato the hour at naro lito tiye hinkwato wena mixer uno saseka ku konda ya hambana kwele ka hour ya ntsevu la ni ka tava seni kha ni nyiketa DJ Rajas avuya na n'wina mujahana dunga dunga swixevo na n'wina ka minandzisela swona le ka nongonoko weekend top 20 mina ni avuya hi 9 o'clock ni ku vuyela na ta xigaza ni ku boha ni swibelani swa n'wina leswi mi nga swi xava ku durha leti ti baku laha leswo ku biwa sukusi ku biwa vunanga byihi bya Afrika se swi ta ya wena ku tsakisiwa hi byihi lebyi u vona ku u nga byi yimela u tlhela u byi cinela ku fana na vaboti masenyane lava swi sute swa tivhorosi hala ka majuice mumu se u nghenini boti masenyane swi tivi leswaku vhorosi leyi yi ta tiyisela ku ya fika kwihi loko se yi hlangane na mumu hlangane na maxelo man'wanyana ma ku ka ma nga twisiseki na mpundzu ku titimelisa swin'wana wena mixer saseka loko dyambu ra kona se ri jika mumu wu ku vuyavuyani hinkwaswo sweswo swi kha swi wela henhla ka miri wa wena swona swi talaka na ku hi vangela mavabyi hi ndlela yin'wana u kuma ku a hi tiyatiyi swona ni hi ku maxelo lawa ma vuya laha henhla ka hina ma hi karhata swinene

Lo ricare i sa sese makrin e na va bona na delete Olive Mtukudzi la wena mixer uno sa seka vala ku tetela na risimu ra bona lere ra ku sa seka ra ku paive po. Okay, vatana ra mukuru mukuru e kusuka ka album leyi nga thiwa ku paive po.

Ya, ndlela leya komba leswaku ni nghenini laya tikweni ra Zim, wena mikisiri mno saseka tikulire le Zimbabwe, laha ku lukumba loyi Oliver Mtukudzi anga kumeka tswariwa kona na ku kulela kona, kambe a kumeka karhi a tshama na matiko ya ku hambanahambana ya Afrika, ngopfungopfu la Afrika-Dzonga, a ri muyimeri na mulweli wa timfanelo ta vanhu hi nkarhini wa yena. Tswariwile ku lukumba Oliver Mtukudzi hi lembe leri ra 1952. Simu rero ni fambaku hi rona sweswi leri nga thiwaku ku ndze kwa doka, ku ri rona risimu reri ra Oliver Mtukudzi. Tswariwile kwele Highfield, khale ka kona ka ha vuliwa leswaku hi le Southern Rhodesia, kambe khombo ra kona ta hundza emisaveni hi lembe ra 2019 ku ri ti 23 ta January, a ri na 66 wa malembe. Wena mikisiri wa musaka a hundza a ri kwele Harara Zimbabwe. A specializer swinene hi vunanga byebyi bya Tuku Music, leswo maridimi ma yena wo mathili ku i Tuku Music. Baka ba swinene na leswi hi swi vulaka ku Afro Jazz, a swinene na swi swa wa Afro Beats. Na specializer swinene ka swichayachayani hi lexa xa acoustic guitar. Acoustic guitar ma yi vona katara liya xibokisani nyana yi nga tlhe yi boxiwa bodo la xikarhi kusuhana laya va chayaku hi kona tikambi. Xivula acoustic guitar lexiya ma xi koneketiwile titambu ta electric, ungunya swinene wena misiri wa nosaseka. Lead guitar yin'wanyana a yi biwa hi wun'wanyana kwalaya ka band ya yena, na bass guitar ya kona yi biwa hi wun'wana kwalaya na ti-drums na swa ti-keyboard na ku yimbelela van'wana. A swi sunguli kahle vo 1977 ku fika kwalaya ka 2019 loko vutomi bya yena byi ta fika emakumu. Yingiserile nongonoko African Beats na unga na DJ kwamza ku nikaku vuxokoxoko byebyo hi ri ka n'hweti ya ku sungula ya ku tlangela vanhu va xisati. Wena mikisiri wa minososeka eka hikuva hi va hlonipheni, loko ku ri a hi nga ri ku va hlonipheni minkarhi leyi nga hundza, a hi va nyikeni nhlonipho hinkwawo kusukela sweswi n'hweti leyi swi practice yi nga va vavisi ende hi ku va tlakusela voko kumbe hi ku va khomela xin'wana hi va ba, a hi marito manene lava hi nga va vavisi. Va hi va niki nhlonipho wun'wanyana wu kulukumba ngopfu loko hi endla sweswo. Wena mikisiri nosaseka. Half past 3 hi ri kona kwala ka nongonoko African Beats, laha ku nga na mina DJ Kwamza.

Aya, agimete ndelele yo wena mixiru mno saseka yena Oliver Mtukudzi. Agimete ndelele kari simulere ya rako. Kwadze kwandoka. 28 minutes to 4 o'clock. 4 o'clock. Loki ku 10 to 4 o'clock on tawan kani fula titi ngutami na hleka nisana la ya. Ika iva hleka nisa. Iti ndi militi iti tiva kutashi Afrika. Mastiva sisi isunguli girilu wawa kudundi sana kwe shi swahili. Loki hleka nisana. Iri habari za mchana. Kumbunga wula tena ku habari. So wula leswa ku hilu. Wule so wena mixiru mnusa seka. Kumbe jambo. Loki ifika karu walo wea. Ibu walongolo wa shabanara wa hleka nisako. Hleka nwalo wena mixiru mnusa seka. Inga teke mabulu luku niku ihlekanisa vanhu vanharhu ihlekanisa vanhu vanharhu papalatela leswaku swi hi sungula ku tumbuluxa topic ku ri ku ri hi ihlekanisa vanhu vanharhu swi endla ku swi nkarhi wa nongonoko wu nga ha hlayiseki kahle wena mixiri musaseka te late tonga hi moyo u yimi ku lunga la aku muchina muhombe ya tonga hi moyo

0: jole jwe vuswikoti bya Jonah Moyo endeavor ra ngwenya jazz band wena mixiri wa munosiseka va ku ruva ri moyo wangu va themendelaka va ku xiluva xa mbilu ya mina hi ri ka n'hweti ya leyo sungula ya mhawuri wena mixiri wa munosiseka laha hi nga ku tlangeleni eka vanhu va xisati xisati ka hi vula kusuka ka vana va lavatsongo va ri mbewu ra xisati va hi va nikeni nhlonipho hinkwawo lowu va wu lavaka hi nga kumekeni hi karhi hi xanisa vana lava xisati lava vona ingaku va ha ri vatsongo a va na vutihlamuleri tengo ra wena hi hlangana la moyeni wena mixer room saseka wena ngaku ni yingiseleni nkarhi lowu fanaka u kuma ku wasa tshama u nghena na la moyeni a wu tivi na riqingho ra kona ri tsala u ri store kwala ka foni ya wena 060-887-5942 ndlela leyo ta va u karhi u kota na ku nghena la moyeni u yi nghenelela ka minongonoko sweswi yi fambisaka swona ahe hlekani lowunene mixeri wa JCR ni kona kwala ahe
1: malume Efraim
0: akwamula ahe
1: ime wo sungula
0: hi n'wi vo sungula swihi swa nghala
1: ime wo rhanga
0: ina
1: eme murhangeri sungula hi ara na vitra me
0: ah hona n'wi murhangeri
1: ni le kaya me matevula and then matevula futhi
0: eh ha swi swa kona hey
1: eh famba swo eh la u tlhani sungula ni rhanga futhi namuntlha mi vula ku ku nhweti ya vamhana
0: eh
1: kumbe va xisati
0: eh
1: ha hamba nga ri na n'wana hi mhana
0: Eh
1: a ne mantong.
0: Hi so ingo hi tlangela vanhu va xisati. Eh.
1: Masibona mona mutha mendra ni sungula hi vo.
0: Eh.
1: Kuna u mele tangovini a jamela 2 e va mhana chapelo la vo.
0: Eh.
1: And then kuna man Jane.
0: Ni
1: I believe you e va mhana tsipiso.
0: Eh.
1: Eh ka makhuva.
0: Eh.
1: Kuna bandisi mahondla.
0: Eh.
1: Eva mana bebani la.
0: Eva mana bebani.
1: Eva mama bebani. Anta ku lava nwana woni nga va hlayanga mingani kwateli kwa ti one. Ngweti ya hale hindi. Ngweti le ya nwentena ta
0: mhlekeni. Eh hayi va ta kuma nkarhi. Eh haya loko ya fika makomo ha mita me vakhombeni swi swa ngala.
1: Eh emalume a hayi kwamuleleni mi loko kwamuleleni na kwamulani khini. Ni twa swin'wana swo dedelekisa hambi babalaza
0: kumbe
1: xi laza
0: ha swi ta lunga nwana ni mati matele swi ta hangalaka
1: ni ku mazambeni ya va a ni ku anilu namuntlha na mano
0: okay swi swa nghala thank you hayi sungulela swi swa nghala kusuka la ka ngove wena mixiri munsaseka ene loko hove swi bisa sweswiya u yi setile trend swi swa nghala la ka ngove hi va hlekanisa va xisati va nharhu Iteka nilo nene mixiri munsaseka
2: DJ Mkwamulanyika
0: DJ Mkwamulanyika ya loyi boti masenyana
2: se kungene vinyi va swisuti swa voros
0: hi mina swi twaku boti masenyana
2: laha loko se va dzikiniki ku na xikombazi va ku va valava hi ri va hamarhambo i nyama ntsena hayi mo himpela hi teka va ka xiwu himpela ku nga n'hweti ya vona la ka mina loko va ze va tekwa va swi tiva ku va nghena ka mujive wihi and chairman ya kona i mudiwa wangu ya elisisimilani mudiwa wangu ye chairman
0: la ka makoxa sisimilani elisimilani
2: ya se ku na n'wana venge va ta hi joyina hambi a vongo to khomiwa hi krepe na vona havo ve ri nkata joni ha va ta lungha kwalaya
0: mananewa kusuka le ka mangwena ve ri mi joyinile
2: ve ri va ta joyina la mhe loko loko xisuti xi nga tiyangine va twela vusiwana
0: hi sweswo
2: mananelisa va kahle hi ku dye ku dyondzisa kahlekahle hayi kumbexani va ta swi kota hi ku ordinary uniform ya kona leya miceka leyo petsiwanyana yi koma yi vuya layani ku yi ta kota ku nguluta se ordinary yi kona ya ni ta kota ku hetisela hi nkata swilevhari tlhandla hayi lavaya va jimini lavayani lavayani hayivari
0: tivheterene teto
2: swinene ngopfu layani futhi ha nchumunchumu hambi ni nga ri kona swi ta xikodi xa mi xi winile loyi yi nga ta hi dyisa na vona a rezi ho nkata joni kumbexani va ta va dyondzisa va ze va kota ku nghena kahle agereni
0: a hi tivi mi ta vona xipano xa kona loko xi kha xi tiya
2: ni ta xi vona loko ku ri ku mpela va tiyile a va ha suki manjheni se vanhu lavawani hinkwavo a va nghenisiwa hi boti masinyana la ka majosi aka gondora ara 578
0: go the size kan swinene la ka majosi boti masinyana
2: Isana swa swa futhi loko mo va na nkarhi nyana vati va mpambamba leya zozo nyana leya volume 19 leya na xikwembu leya birthday yini bela leya ronchana nga yimi
0: oh leya ninga mbela yo last week me twin last week ni bili phela last week trekele
2: me bili sana khani lava hinkwaye se or dzeni nga kuseni hikume hinkwaye se nshote hi nshote hi 18 tsaya ku swaka number 1 center va sendrole hinkwaye
0: na wana kenza swinene ta isekan but masenya la ka ma jos
2: Bisan sosiyani ifa ka hi wisa teki nwela ka hi wisa tinyonga DJ mkwamula nyeka
0: Isola
2: mo ikundwi
0: ndwi wana loko inomboro leti nga tsariwa lo magondweni na ti bodo tele magondweni akuri mali hala ya hala ka va boti masenyana ra R578 ayi ganyile majinga mikhomanyana ti pal plastic misuka ka vengele lero ra swakudya migagadeli nyana mali yo nyawula nyana 578 ayemile mweni mixiro mnu zaka
3: ayem yane
0: hi pukile la mangombe zozeni la
3: ikona kwa la mangombe la
0: eh
3: ningena na mangkoni la ka 14A
0: eh
3: ningena na manjule la ar mambera ka magele
0: eh
3: muri sa tsayela ku mbeka la tsirenge
0: mm One, bona ni vayingiseri van'wina kwalano mi kiringela xi drivele xa Quantum va hlayisekile
3: ahe
0: mana mukateko laka xitlhelani la phaweni la
3: kona kwalahansi ka phawa na yo papa
4: I am a little bit. Kuna mani mani ya matagani kusuka na gumbani amgangeni wa kakini. Wako ini manchekani wamanyeni kusuka na sanso akapapandere. Kuna mani mkateto anchika pawa na kaisena. Awadwe ya po mango. Kuna ni kipi choku bai kusuka na kipeza kamsani. Kita tu kan cuma istilah dan mana istilah sampai kan istilah tu yang kena kan kita tu mana istilah
5: itu tahu leli ni mana bahawa ini sampai raya jisi arah matuin.
4: Masukon.
5: Iso na. Thank you. Pela stulu lusu rangele rendele kabu rangere jisi arah jisi aveli ni wena mister romno saseka. Oti pina iso na endi uli kaya hal endi uli kaya hal. Boli na ngwe na boti jo gift ku pailo ba ku itshameka stulu so rendeleka rendeleka. Ya, rangeri jama timba swinene jolejo je rangeliwini vo Mr. Prenomen Chavane vangena vo Mr. Bano Benedict Baloyi va tatan Solomon Khosa diva te Solomon Khosa mauranda nongonoko lowa Africa loko kha u broadcasti wa la stichini le jangwana xa xirandwa mile moyeni mixero musaseka mikona kwala. Okay, kumbe vo rivala mingiseri lava va nga hetelela yisala ya ha ri ya khomeni layini. Okay, loko mi drop mi heta ku vulavula mi nga rivali ku dropa hi ku swa endleka yisala ya ha hlayela yi mi dyela airtime ya n'wina mahala. Ahee, mi le moyeni mingiseri munu saseka.
6: Awu kona wendhuna. Pfukelani wendhuna.
5: Ni pfukele mnjani driver a chopa la ka mavalani.
6: Ana mngona mngani wame. Awuti ngene nabo wenduna.
5: Ngena nabo wenduna yami.
6: Wone sungula papa kwamu ningena hi mngani wa mina kumba kumba ba Elias Novela ngena ba. Ningena na ndisani ya mina la 14 la Indlovu kazi ngena tendeni ba. Wone tela sesi wa mina wo randa swinene. Wala 14 imana anakanya ngena ndhawini sesi.
5: Avangeni impela mana anakanya la 14.
6: Sesi ya lono randa swinene chini ya mutivi. Bala vanga ku kavona ava famba na mugwedzi wa Jopa lonkulu mbolo South Africa. Baba mfukile mara ngwini.
5: Hi mfukile minjani ngwena bothe masilo.
6: Aiko, kabula impela loko amri mdlofu. Wose a hlayisile ngo bona. Ringeta loko hlayiseka na ngwena ka ba.
5: Hlayiseka ntsinene na ngwena.
6: Thank
5: you. Thank you. Loko ba kona ti hlengeletano lava vumbanani, mi hamba mita e driver chopper. Mi nga ta va vona kahle swikandzeni vanhu lava mi kumaka va mi tsakisa swinene mo va twa kunene kwala eka ri ka xiyanimoya mi kumaka mo tivumbela swivumbeko swa n'wina laa emihleketweni ya n'wina ku i vanhu va njhani. Loko mi tshika mi twa va kha va ku va hlengeletana kwala xitichini va vumbanani ku na swin'wana na swin'wana va hlengeletanaka hi swona va joyinini mi ta va tiva hi xitalo xidzi. Mi le moyeni mingiseri mi no saseka. Mi kona kwala?
7: Ni kona. Ni pfukile na.
5: I pfukile minjhani n'wina?
7: I pfukile ka va. Ni nghena na masoyi wa mina Charlotte ku le ka makoxa. Ni vuya ni ta ni ta nghena xixiari swi nga zini. Ivi ni vuya ni ku women a groundini nghena ntini. A kokwana wa bebeza.
5: Kokwana wa bebeza.
7: Aya la ka homu kwala.
5: Hlayisekani swinene la ka homu la.
7: Thank you.
5: Kambe homu na nkomo i matiko yo hambana ni?
7: Matiko mo hambana.
5: Okay. Na kesa kokwana wa bebeza hlayisekani.
7: Na n'wesevitani.
5: Isona.
7: Thank you.
5: Thank you. Va kona na va mukasi. La 14 la. teka vayingiseri vambirhi sweswi ni gimetela ka xiphemu lexi ni ta tlhela ni mi teka nakambe loko ya ku 10-5 wena mingiseri womi no saseka n'wina mi nga ta va mi nga kotangi ku nghena sweswi ahe mi le moyeni mingiseri womi saseka
8: ahe mi haxi wa mino
5: ahe
8: mpfukile mara
5: hi pfukile minjhani n'wina
8: na hi pfukile
5: moya
8: nghena na vona vanharhu
5: hi mbilu yo basa pa
8: manhlekani wa manyunyu kwele ka phapazela kwele ni suka ni ku mhani mari ya magagani kwele gumbani kwale ni suka ni ku mhani joe a laitini ka nkurhi a swimasonke vanhu lava hinkwavo lava a va nghenisiwa hi n'wamakamu n'wathwala n'waxilawuli mihaxi a ri mihaxi mina ni ri miyingiseri kwala basani ka mitetweni kwala inkomu
5: inkomu hlayisekani kwala basani mitetweni
8: hi swona mihaxi wa mino
5: hi swona ya wena mixeri saseka lava nghenaka sweswi va hi gimetela ivi hi kota ku ya mahlweni na nongonoko lowu wena mixeri mno saseka wa matimba swinene wena mixeri mno saseka se lava va nghenela ku live mani ahe mi le moyeni mixeri mno saseka ahe ahe mi ri njhani na nhlekani lowunene
9: Oh,
5: the tregele di dalena di dembo.
9: Ah, di dembo mabu dwe di nandi angofu. Ah, maluma mihiri tani komera ngeyana wo.
5: Imbile o basapa.
9: Kuna gift yoku balifu wale mtikwera kamiswa lini aingi. Nisuka ni ya kuni ya mialeka mavuza li. Kuna koma sranjeka maleke na yana aingi. Ni suka ni ya kuni na nta ya le kama puri ni kuna hano wa masilo ni viji ndovu lo ni suka ni kama puri ka ikon sa chamando awa nge wange sa mofa ya matozu suka ni tukara kama huta mara sesu ila ka homa 14 binti asa set ni kwa rituare next to mauri ele complex malum
5: saise kansu nene mofa ya
9: nakana mingi senta mingi sara nchili mchai za malum wa mi
5: no danke
9: danke
5: So la ya va hi pfalelini mo faya sweswi wena mixeri mo saseka wihi ya mahlweni ni ku nyika hi vunanga lebyi bya Afrika u tiphina hi byona na n'wi vona la nga yimakulunga lava ku chazu wena mixeri mo saseka u ti vula ku hi yena chazu mihisa loyiwani and the Sango Brothers va ku slight return tweni ku tovatova tikatara ta yena hi ndlela yihi loko a ku slight return

kutaku hi lena di dembo kwalano wena mixiro muno so seka ku shamuari yangu wa rova na mutsunduka kahle lena di dembo hi risimu ra yena ra ku duma ra xitekete rin'wanyana ri fambisanaka na vo xitekete hi ku ba kahle kahle tinsimu ta lena di dembo hinkwato ta ba swi ya hi ku hi toloveli tihi wena mixiro muno saseka ku ri munhu loyi kahlekahle a nga kumeka loko a lahliwa loko a ta va lovile hi lembe ra 1996 ivi tombstone ya yena yi vekeliwa leswiya swa katara yi khavhiwa yi endliwa na katara ya yena ku komba leswaku munhu loyi a ti tlangela katara lena di tembo wena mixini musaseka mtsundzuka leswaku lena di dembo van'wana va n'wi vula leswaku yena musoro we nyoka leswi ngo vula leswaku nhloko ya nyoka wena mixini musaseka na tombstone ya yena yi khavhiwi nhloko ya nyoka kwalaya ribye leriya ra yena ra xitsundzuxo lava va nga ri vatla va ri vatli va tlhela va endla na nhloko ya nyoka kwalaya ka lexiya xa nhloko ya kona laya xa ribye leriya ri munhu loyi a nga tswariwa thiwa ku hi leyi yena Leonard Tazwivinga Dembo Mavara hi lembe ra 1959 ku ri ti 29 ta December loko a ta beburiwa kona kwele TV District Maswingo Province kona kwele Zimbabwe kambe a ta hundza emisaveni ku ri ti 9 ta April 1996 a ri na 36 wa malembe kona kwele Harare Zimbabwe a specializa swinene hi vunanga lebya sungura a specializa swinene hi ku ba lexiya xa lead guitar treble guitar a byi sunguli swini kahle vunanga lebyi hi lembe ra 1982 u ta fika laya ka 1996 loko a ta hundza emisaveni a vona at 36 a ri ntsongo swinene a hi tivi leswaku loko kahle kahle a ku nga vangi nala wa rifu nala wa sathani lowu xi wu tirhisaka xi hi herisaku hi wona wu nga rifu ni swi tivi ku ri a ta va karhi a ba vunanga bya muxaka wihi sweswi lena di dembo wena mixiri mo saseka half past 4 o'clock the 10 to 5 hi laha ni nga ta tlhela ni va ni kha ni teka tiqingho ta n'wina wena mixiri wa mina wo saseka ivi ni teka n'wina mi nga siyiwa hi xitimela lexiya xa tiqingho leto sungula leti ni nga ti teka kusuka hi 10 to 4

0: SARS sweswi kasi office ya bona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi na kona Giyani mana xitendara lexi nga kusuhani na le poswini mata mi ta tsarisela kona na le ka mikwakwa wa yila a mujaji slof wa kona na le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015-101-0151 kumbe 071-554-9757 swi basa financial services where peace of mind start with you. Choose your perfect plan.
1: Now, Mandume Efraim. Mandume Efraim.

jolejo vutshila bya Oliver Ngoma wena mixer on saseka hello miri kona vaka ngoma kumbe ngomane kwala matikweni ya hina kwala Limpopo xitivini leswaku xivongo xexo xa kumeka hi xitalo letikweni ra Gabon na kolokomba loyini bakurisimu ra yena ra ku adia a humaku kona kwele Gabon a tswariwe kahle le mayumba lembe ra 1959 ku ri ti 23 ta March wena mixer uno saseka kambe khombo ra kona na yena ha ri na yena la misaveni u ve a hundza misaveni hi ti 7 ta June hi lembe ra 2010 a ri na 51 wa malembe loko a ta hundza emisaveni a hundza a ri kwele xibedhlele swin'wana swa kwele tsinda wa Gabon kona kwele Libreville a specializa swinene evunanga lebyi byi vulaku zouk kumbe sukus kumbe afropop wena mixer uno saseka ndlela yaliya kusukela kwele ka va 1988 ku ta fika 2010 loko a ta hundza emisaveni wena mixer uno saseka kota ku yimbelela kota ku titsalela tinsimu ta yena yena Oliver Ngoma 22 minutes to 5. Hi 10 to. Tavani ka niteka tiqingho ta mina na mi nga salela ndhaku nkarhini walowuya ivi mi ta kota ku nghena mi va hlekanisa vanhu vanharhu wena mixeri uno saseka. Tavani ka ni gimeta xiphemu xa tiqingho leswi nga ta va swi sele hi leswiya swa lava nga nghena hi le ka swiyenge leswin'wana swa ku nghena laha moyeni. Se a hi tsundzukeni leswaku loko hi ngheni hala ka tiqingho a hi tlheli hi ya nghena le ka ti-WhatsApp, a hi tlheli hi ya nghena le ka Facebook. Ri vana va munhu va tsemela na nhloko ya njiya ya u ri na mina DJ Kwamza Malume ifi ifra mazama kwa mole kona kwala ka nongonoko African Beats wena mixer omnosaseka

0: hardware gear na malamulele yi tlangela n'hweti ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni swo hambanahambana leswi va xi endlaka eka ku hluvukisa muganga ya hina. Hi kumeni la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90, kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena, naswona solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4999.90. Mahungu lawanene hi lawa. Laduma yi pfula xitolo lexintshwa elikwatini eMpumalanga hi ti 20 ta Mhawuri. Landzelela switiviso swa hina eka social media. Laduma!
1: Where you say? Where you say?
0: M-score.
2: Vula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko u joyine a ri marovela funeral services. Joyina namuntlha i ku tsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena. Plan A u joyina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya. Loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C 2500 rand ya grocery. Eka tu plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa a ri marovela funeral services wu pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena wu khume xibukwani. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Thakwenjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Hi na rhavi eka Skopo emceketa section na le Sikosese Wholesale endzhaka Magezi Hardware na le Gapani ha kumeka eMavilani Complex first floor kusuhi na le taxi rank ya le Mphenama. Se pfule ra vurintshwa eka Mukwati next to Usave eBulobedu na le Elim opposite NTK. EJoni hi kumeka extension 4 Parliament Street eIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhi na le Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhi na le Maneme Long Primary School. Se kumeka na le Alexandra e number 4716 Avenue Hofmeyr Street next to Andries Hairdresser eka a ri marovela funeral services. Loko hi ku halahla halahla, loko hi ku hi ku nyika mali hi ku nyika mali, naswona switututu i vana va ntavasi na tihexe ta hina hi leta tipapa hi vulavula hi ti-wings. Wixokoxoko 074-751-4932. Tekela enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala a ri marovela funeral services. Take the chance. Na Malume Efra, Malume Efra, Malume Efra, Malume Efra.
3: Ya teka ritingo ra wena sweswi hi hlangana la moyeni wena mikisiri mo saseka ni miteka n'wina mi nga sala ka xiphemu lexa ku sungulo ivi hi va perisa hi ndlela yaliya hi ku jambo eka vona hi ku habariza muchana eka vona va hi va longoloxa va ri vanharhu hi ndlela yaliya wena mikisiri mo saseka ahe mi le moyeni mikisiri mo saseka ahe mi kona kwala ya mikisiri wa mina lava ni le ku va twini a ni le ku va twini no twa ku ku hwi mi kona kwala awu
4: ahe meske makwamu
3: ahe mi le moyeni
4: loko mu ku halo halo yi na ku rileni haleni
3: okay
4: mano ku jambo aka mhana mukateko ka xithelani jambo aka mhani makhuvele ama wa block 9 jambo aka mhani makhuvele na vo duma misava hinkwayo na giyani la
3: ina
4: va jambisiwa hi mhani rozobyani ni le ka ku byani botisi boti makomu la nyika
3: hlayisekani swinene mhani rozobyani kwala ka nkuzani
4: nkhense swinene danki
3: danki ya va sungula mhani rozobyani la ka xiphemu lexi xa vumbirhi xa ku teka titengo wena mixi room no saseka ya ahe mi le moyeni mixi room no saseka khale mi devulini kwala moyeni ahe
5: ahe meste kwamkwamu
3: meste kwamkwamu hi valava va tsakile n'wina
5: a hi pfukile ni kombela ku jambisa Ndlovukazi, Queen of Limpopo ka Home Mangombe.
3: Ah. Ndi nga ku thaveli ya kumbe loyi. Swi endlisi ku yini? Network.
5: Ne ku mtsheni.
3: Okay.
5: Ive ni hetelela hi manjhajani makhelwani wa mayini. Va jambisiwa hi thaveli ya kumbe ni ri kwala malambele taxi rank.
3: Hlayisekani swinene thaveli ya kumbe.
5: Hi swona my teacher.
3: Hi swona.
5: Hi
3: swona. A ri khale hi ta ya nghena na le ka n'hweti leyi hi tlangelaka swa vutleketli bya mani na mani. Hi laha hi nga ta kumeka hi karhi hi bulabula eka minongonoko ya ku hambanahambana mayelana na swa vutleketli bya mani na mani, leswi hi nga ta va hi kha hi bulabula hi timhaka ta mathekisi, kwantamu ta va boti gonga botisayi mathaveni mathaveni ya kumbe ta va mujuda mujudisi na va nkavi kwahala ka sikhunyani mi kona hi nkavi. Hayi tata n'hweti ya kona sweswi ha tlangela vaxisati wena mikiseri musaseka.
6: Ahe kokwana wa bebeza va ri va kombela ku jambana ba mavundza kwala ka Home 14A. Va jambana michini wu popa mini
3: papa remo
6: n'wana wa yingwani na juwele kwele mawa kwele. Thank you va
3: kona kenza swinene kokwana wa bebeza
6: saisekana sisi
3: hi swona a swi twa papa remote abakho ha bari za mchana eka n'wina imbeki moyeni mikiseri wa munososeka.
7: Hey. Vanjani DJ Kwamza?
3: DJ Kwamza va hlayisekile n'wina?
7: Hi hlayiseke swinene. Kwele xikontirini.
3: Oh, kokwani kwamu le xikontirini xa le henhla.
7: Amervesi. Ka bagyoni jilom.
3: Se hi perisa, hi hlekanisa va mani kha hi ku hi hleka ka vona.
7: Ah, hlekanisa miharu va mina. Mani ri khota Mountain View. Ni ku mhana anakanya. Vele 14. Ni ku mha mi heza. A hi jump ensim.
3: La ka mabayeni la.
7: Lei.
3: No na kenza swinene hlayiseka swinene kwele kaya ka Jilo.
7: Hi swona DJ Kwamza.
3: Hi swona.
7: Tanto.
3: Ku hi pfulela swi tivi leswaku hi le ka nongonoko African Beats bela ka vunanga bya Afrika a hi tiphinaka hi leswi na leswiya hi chumbutelanaka swona la ka nongonoko wena mikiseri munhu wo saseka hi le moyeni mikiseri munhu wo saseka
8: lava wona moya kunene kunene kunene DJ Kwamza.
3: DJ Kwamza hi valava mi ri njhani?
8: Swo yinse swi teka malembe kunene kunene hi vavulavuli. Ni ya timani mi tlhele ku hi ku vuya swi ni tsandza ende ni va ni kha ni totosa.
3: Hi makala yi
8: un'wani rimbeni ka doroba ni nga hayiteliwa hi loyi nona ku ii a wu totosi akokwingi a ni vitira kho va swi twa ku ni tlhavanisi ku va nga hlamani matswana kwele mbeni ka doroba. Se va hayitela va ku hayi ku yingisela mi nga yingisela hayi ku ba riqingho ni
3: va kho a swi laveki ku ba riqingho la dorobeni.
8: A ni va ta tlhela hi nga ri loko se ni ngheni no haxa i vitile vanhu va hlamala ku mhani ya loyiwani o ka nga twi kahle a ni munhu wo a twelanyana le kule i vulavulelanyana swinene henhla se na twa marhani ku haxa ma swi twa ku i nge swi ti vulavula ku a ni njhani DJ Kwamza a swa ha sawumbi kahle
4: Ani la seka ni siyini na voko kwa nukwa muka mu kwa irna vole kashitela. Mimi la ngutela ni karala kunene.
3: Eish, mateva.
4: Seka na uwe kashika kwa nukwa muka mu na mwina kwa la minga kwa na nshoku mile kumichini.
3: Baba kawa mitwa wako huu masis.
4: Hala wani loko chani tungula kuteka tinchingwa ni loko nuna avu yine ani. Loko nukulela na yena wa uranda nongo nukudu.
3: Kwa
4: loko na ayima nyangwe ni mitashika ku. Kwa chai sifoni yaku.
3: Hey,
4: I
3: come to tell me na kala
4: hand.
3: Oh, you
4: come kala
3: hand. Ah, pela vanhu va ta swi tsakela ku la ku ta twa ku mwana ti lava swi levani thandla. Hi lava njhani? Minge va khomisi nyana hi vanhu. Ah, va khomiseni, va khomiseni hi vatwa mwana ti va swi levani leswi thandla.
4: Ana na ti ku ma swi tsotsa swi sena huma ka mareni.
3: Hi
4: ta ti to ku ku baleta njhani ke?
3: Hai, va khomiseni, la ku ta swi itwa, hi la ta vatwa mwana ti la va swi levani thandla.
4: Okay, a khomisani sweswo.
3: Hey, hey, minjani mngwanati?
9: Kuphukile njani?
3: Hey, pfukile man.
9: Eh,
3: va mdumisa sesi xalati la moyeni man. Izani kwa vanikeni mngwanati va khoma hi vatwa na vona vo ku mngwanati la va swi levani so thandla hi vai.
9: Eh.
3: Hey, hi nwina mngwanati lava.
9: Yeah,
3: mina ba. Ah no, akhensa swinene mato ha phela radio GCR ile ku pfumbeni ngopfu hi nwi na ndi vanhu vakutala va mutivi vo twa ku na munwana ati wa swilevani thandla.
9: Ni vulavula na man.
3: Ah, mi vulavula na DJ kwa mzaka GCR.
9: Okay.
3: Oh, avanga tamtsalangu vele moyeni ka radio sesi xalade. Oh, phela ni ovo hi mini ngati hayi va khomiseni munwana ati ku mtshama muka mvulavula hi vona la hayi va tivi na vito ra wena rito ra vona.
9: Okay.
3: Ah no, hakenza swinene man. Phe le ku runguleni la hi munwana ati mi rungula mani nweni?
9: Mina ni rungula inani. Ni rungula mo simfono mina kwala ka makoshi la.
3: Eh.
9: Na mo number 240 ngana ba Julius kwala ka makoshi la.
3: Eh.
9: Ni tshela vo mani wa vana man.
3: Ah mani wa vana ha mi va khome kahle ngoma va hlayisa man. Phe na loko va ri kwele Rustenburg mi ngo ona hi twa hi vona.
9: Good.
3: No, thank you. Shai sekal, mana sekal ni lawan eh, nani?
9: Ukom.
3: Thank you. Pela na mwana mwinga watib, na mwana mwinga watib, mwana tena muta ame watini. Ritu rabo na la moyine. Bela kuteka vengi siriva naru kusukela swesu, wena mixiru mwana sekal van gimetela la kanu kespemulish. Aye.
10: Jambo, malume fi.
3: Jambo, gracious people kusuka le River Plats.
10: Warumini, malume fi.
3: Aruvu, waringo pfangeyo.
10: Ana, nendo pfanga manda, malume fi.
3: Mara mulomo unandara, manu wo gracious.
10: Zuliwa, zodareza, boye
3: fi. Zodareza, zuliwa.
10: Zuliwa, di banana, di off-cutting, di tepu, di mini, zodezo, boye fi.
3: Na delicious, zopera.
10: Dopera, delicious, ziko blow, mabato kecha kato nanga.
3: Okay, gracious.
10: Ama wa jumpy isi,
3: gracious.
10: Dori jampo ka man rose of jana, nge yanku zani.
3: Hey.
10: Jampo ka malumen bushoko shoko, information na nge isi kumekari.
3: Ina.
10: Jampo ka botma semza nge ama davula ama chele.
3: Hey.
10: Ama wa chiko jampi swanga, ama shudu gracious, pepunde ane Pepper River Plus malume Efi.
3: Ah ndo kan ta kan sa swine kambe vari GCR vai fare zwa urimba zwa mini mini vanga vula xilo genel.
10: Vari GCR ri number tela sa urimba thapula no kwanya kanyo tsukunya ya huna. Wo number tela una kuyo.
3: Vai komitani hi urimba.
10: Iye phasa kufana na urimba loko dzi phasa chinyonyana.
3: Okay, ai no na na xilava statement xa xa man. Danke, tsai sakala ni.
10: Ukhethele malume hi.
3: Danke. Daundo. Ya, unga tsakela swinene lo vaka va swiveka endlela ya gracious wena mixer mo saseka. Ya, just the area hisa. Ku khoma mingiseri ku fana loko na vurimba loko dzi khomi xinyanyani. Leso hambe dzi yo khoma mugubane unge nyumbuki ni. Dzi khomi tshiya baba. Inge nyumbuki. Ma2K ma titiva ti tshiya baba. Aye mele men mixer mo saseka.
11: Aye mjane.
3: Aye fukile mjane wena.
11: Ah na ina urungula mara ngala bodi magezi aka makosho na.
3: Eh libitso. Eh bana mimi magezi hey. Mm.
11: Eh lokotlansini mwa.
3: Eh amkotlansini kopu.
11: Eh ha wa ngala sa dango wena.
3: Ah murungula bodi magezi tsena.
11: Ndzangulana ngwela xikawe va magezi kwala nga kona na.
3: Leso
11: ma ngale ku teka GCRFM.
3: Va magezi hinkwavo.
11: Hinkwavo. Va ri ngwela Saddam se swa va swithu.
3: No na geza swinene Saddam.
11: Chap chap.
3: Mazwito hi both side. Mavito lama hina ma hlawulekile hi. Va magezi. Mazwito va Saddam va hi rungula hinkwerhu namuntlha. Madela mbondo mavuswa la yo makuma ntsena ntsena ni emba leswaku na swikolo nyana leswa swo le tintshaveni se swi fike emakumu hinkwaswo ka swona leswa swi salele ndhaku sweswi vana va tlhele eswikolweni hi pfaleleni mingiseri munhu soseka
12: ahe malume hi
3: ahe
12: mende va tekanisa vanhu lava
3: hi mbilu yo basa pa.
12: Ni ta suka nya aka xitlhelani va kona mhana mikateko laka xitlhelani laya hansi ka power laya ivi ya ni suka nakambe ni ya kwini a kotini bya ka ku ba le River Plus leyi va kona machiti gracious mphephu na vona loko va na nhlikani wa kahle
3: ina mani
12: ta hetelela kwele ka xikhumba kwele xa dzovo ku na masevo wa mina Jara Mhlengwe Thomas Hloka ku na n'wana a va ri na vuxokoxoko information swiwela kusuka kwala siku mechanicasini malume efe
3: no wa khesa swinene kwale siku mekara yi khoma swinenenene GCR yi endli no pfa kwale siku mekara ni
12: a yi zani takinga matandza
3: ina
12: ova original
3: no na khesa swinene hlayisekale.
12: Thank you.
3: Ya vai palelini vuxokoxoko kusuka lesuku mekari wena mixini musaseka wa vona loko khambuya hala vo Gauteng mkhambuya hi xoxolodza hi ditimela ledia dada kusuka le park station na vusiku hi vo 7 ditata fika hala vo Lutrigata makhado hi vo 7 or 8 ni misho dihinda hikwalaya va suku mekari kuma ku si dambu ra tshukulukini loko dika dihunda lesuku mekari ndinya rewo risimu leri mbelaku rona sweswi risukaka ka Leonard Karkoga Jakarta.

0: Ela kota ko hi Mr. Joseph Mbiza kwalano wena mixer unsa seka lava tiveka kahle leswaku hi vona zozo va fambisana na band ya vona Sengere Super Beat na temba swi mkhoma kahle Mr. Masheko Mbiza kwala ka mphakati ala ka malamulele mi hi xewetela na va xikhokho. Ya, avako happy birthday. Na temba hi liki ngoveni hayi mi ti phinile swinene hi siku ra n'wina ku ta fika swiswi. Vatsaka na n'wina va rhandi na vaseketeri va GCR la moyeni na valava va halaka leswa ti-social media ni hlangane na yona post ya n'wina halaya ka social media mi postile mi tifanisini ku happy birthday eka mina. Va khenseni na hinkwavo lava nga nghena kwale ka post yaleyo ya n'wina linki va ka va mi navelela ku a tiphineni hi siku ra n'wina hi boti liki ngoveni kwale vuhehli 21 minutes past 5 va swi tiva leswaku laka awara leyi hi laha hi lemukisanaka na ku dyondzisana swo karhi mayelana na swo talatala sweswa kwalaha ka continent yeru ya Afrika. Namuntlha tanihiloko hi karhi hi tlangela n'hweti leya vaxisati wena mingiseri wo saseka hi kha hi ku a hi sunguleni na yona hi kha hi va hlonipha hi tsaka na vona va swi tiva leswaku vaxisati i vanhu va ku tisasekela swinene i vanhu va ku rhandza ku tisasekisa loko va hlamba va yima na lomuya swi vonini va nge se ya le ka mani na mani vona leswaku va tshamisekile. Se ndlela yaleyo ni ku lulamiseli na timhaka ta ku u tiva leswaku la ka continent yeru yaleyo ya Afrika wena mixer mno saseka i matiko wahi lawa kahle-kahle matiko wa ku ma ri na vanhu va xisati va ku saseko. u ta twa loko ni ke ni fika makumu na sweswi ni vulavulaka hi swona sweswi wena mixer mno saseka kwala ka continent yeru yaleyo ya hina ya Afrika ku ri va mani lava nga na swikandza swa kahle va tekiwaka va ri na mirhi ya kahle wena mixer mno saseka kwala ka continent yeru yaleyo ya Afrika ningisa u twa u yimisa ndleve ya wena kwalano ro teka tsena matiko ya ntlhanu wena mixer mno saseka xiyimo xa vutlhanu ri xi khomiwa hi Nigeria ero loko fika le Nigeria u ta va vona va xisati va tiko leriya va tiba mani va tlhela va kota na ku mbala ti-fashion leti vo tala va tona va kona vo ngo tirhungela hi voxe Nigeria va ri a swi talangi ngopfu leswo u kuma va kha va ya lomu ya mavhengeleni ya ku xavisa swiambalo ni va xava vo tirhungela majority ya vona loko va nga tirhungeli va ya ka va lava vo kota ku rhunga va ya va ya pimisapimisa va ku ni lava xiambalo xa so na so na so le Nigeria kwalani yi khomaka xiyimo xa vuntlhanu eka vanhu va xisati lava kumekaka va sasekile swinene xa vumune xiyimo xi khomiwa hi Uganda. Uganda na yona yi tekiwa yi ri na vaxisati van'wani va ku saseka swinene va ku smayila minkarhi yo tala loko hlangana na vona a va tswinyanitswinyani lero va za va ku chavisa u chava na ku va xeweta lero vavasati va le Uganda ya ku n'wayitela ka vona hambi va nga ku tivi. Xiyimo xa vunharhu xi khomiwa hi South Africa. Afrika-Dzonga ri ra hina wena mixer mno saseka tekiwa ri ri na vanhu va xisati va ku saseka swinene hi mhaka ya ti-culture ti to hambanahambana hi nga na tona kwala lomu ku nga na Vatsonga ku nga na Mapedi ku nga na Mazulu ku nga na Vasotho wena mixer mno saseka Avenda ku ya hi ti-culture tetiya loko va tshame va languta vanhu lavaya hi ku hambanahambana ka vona va lava va nga endla rating ya leyi va kume ku ri hayi Afrika-Dzonga va yi veka kwala ka xiyimo xa vunharhu hikuva yi ri na vanhu va xisati va ku saseku. Xiyimo xa vumbirhi xi khomiwa hi tiko ra Rwanda. Vera hi sasekelo ra vanhu va xisati laha tikweni ra Rwanda wena mixer mno saseka leswo hi ntumbuluko wa vona ve ri ha xikwembu ingaku xi fiki xiyimanyana xikarhi nyana xi ti nyika nkarhi loko ka xa ha vumbavumba ma-Rwandans leswi swi nga hi nga swi teki hi ndlela yin'wani van'wanyani mi ku hayi na loko hi nga khomi xiyimo xa kahle swi va ta vula ku a swi endla endle kahle na hayi munhu un'wana na un'wana u sasekile emahlweni ka Jehovha ni leswi swi yo endleliwa ntsena ku ha ntsena hi kotanyana ku hambanyisanyana katsongo mara xivumbiwa xin'wana na xin'wana xa Jehovha xi sasekile sweswo swi nga endla leswaku na loko a heta ku vumba xivumbiwa xa munhu Jehovha a ku nchumu lowu sasekile ndza wu rhandza a vula hinkwerhu ku angarhela ka hina vanhu wena mixi no saseka xiyimo xo sungula xi khomiwa hi tiko ra Ethiopia va ri loko lava ta vona vanhu va xisati va ku saseka swinene endzela tiko rera ra Ethiopia wena mixi ri munhu wo saseka leswa ni mikomeli swona ku mi swi tiva mayelana na continent yeru ya Afrika wena mixiri wa munhu wo saseka eka ndzenga wa namuntlha 26 minutes past 5 o'clock hi ri kona kwala ka nongonoko African Beats la mi nga na mina DJ Kwamza malume Ifi Ifrema waza makwamuli
1: La Tumadwe Diana Malamulele Di tlangela n'hweti ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni swo hambanahambana leswi va swi endlaka eka ku hlungisa muganga ya hina ti kumeni la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90 kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena naswona solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4999.90 Mahungu lawanene hi lawa La Dumadwa yi pfula xitolo lexintshwa elukwatini eMpumalanga hi ti 20 ta Mhawuri landzelela switiviso swa hina eka social media La Dumba La Dumba What you say? M score

hindlela leyo DJ Kwamza a tsutsuma nga nghena la tikweni akelana re le Mozambique. Ya ku tekela rabenta ra matimba swinene wa swi tiva leswaku loko la ta twa ta marabenta ni yingiseli hi mugivela un'wana na un'wana kusukela awara ya 12 matakuxa ya mugivela. Laha ni nga ta ku nyika marabenta ya xiyimo xa le henhla ngopfu wena mikiseri wa mina wo saseka u twa hi ku hambanahambana ka wona ni ku tekela risimu ra mabemuda va ku xikhafu xa matihlo etweni ku u ri yini mabemuda kusuka laha tikweni akelani ra le Mozambique ra President Daniel Chapo.

0: kutaku hi mabhemu dakwalani wena mikiseri mo saseka ko xikhafu xa matito matito loko ma ka ma vona swilo nga makavanyeti ivi hi behavior hi ndlela yin'wanyana nikani matihlo ma titsakela hi ku vona leswi ma vonaka swona na lomuya hi tshamaku kusuhani na ngongo swi tala ku endleka ngopfu lomu mataxi renke leswi endlavaku swi vula vanhu van'wani loko matihlo ma xurhile leswi ma nga vona swona wa kuma ma la ku tikisela vanhu van'wanangopfu ma tikisela vanhu va xisati tanihiloko hi kha hi tlangela vanhu n'hweti leya va xisati swiku hindla wansati wo karhi ku hindla nhwanyana wo karhi a timbaleli hi ndlela yaleyi yena a tsakelaku yona a nga twa swi n'wi khoma kahle embilwini ya yena kuma majimbosi man'wana ma ku yo a yi hlantsweni mahlo hei a yi hlantsweni mahloai kona i ku tikisela van'wana tshikani matihlo ya n'wina ma xurha hi ku vona swi ya mi vonaka swona mi ku tihwi vatikiseli va xisati ni mi ta khomiwa phela ka n'hweti leyi loyi kha hi tlangela vutomi bya vona i kumaku ha va tikisela lemukisa sweswo mabemuda kusuka laha tikweni akelani ri le mos wena mikiseri wa mina u saseka tsundzuka leswaku lava va kumekaka va ri va le matikweni ya le handle lava kumekaka va nga ri na maphepha va ri makombeliwa ku endlani leswi vamfumo va vulaka swona ku tlhelelani kaya mi ya teka maphepha kahle mi vuya kahle ximfumo laha tikweni swi tiveka loko mi nga endli sweswo hi ta sevhisiwa hi mani hi ta sevhiseliwa hi va mani tichechisa i mani a tivaku swa ti endla tichechisa hambe ka handle ka vaakatiko va ku tala lava sukaku la zim ni le mos wena mikiseri wo saseka se a hlupheka loko va nga ri kona u kuma ku vo tala va kona lava kotaka ku endla swilo sweswo a va tangi swi ri nawini va tiva nga ri ha maphepha mara va na xikili xin'wanyana xikulukumba ngopfu xa ku endla switirhisiwa sweswiya swi tirhisaku swa ku tseleka mati hi swona se fambani hi ya kuma madokumento hi vuya kahle ximfumo hi vuya hi tiendlela mabisimusi ya hina hi nga ri na huwa na munhu mikiseri wa mina saseka ya ni kuma loyi a ku heyi vaxumi malume ifi ni tiphina hi African Beats ni ri kwala B9 i Javu Barule no ha khensa swinene Javu Barule ku va mi kha mi tiphina hi nongonoko kwala ka makoxa B9 twana loyi
1: hamalume ya wisa n'wana mhani
0: okay hayi mhani se ya ni ya wisa sweswi eyi marungulo lama nga sukiwa ma nga hlayiwangi van'wani ka minongonoko ya vona hayi kona ni se ya ku wiseni sweswi na ri ku busy na ku korisela nongonoko ni mi nyika tindyamba ta Afrika
2: kwamulanyika kama hi kwamulela mo ni teka n'wasikheto n'waxiporo jambu aka vona n'wasikheto n'waxiporo i mhana Thembi lavawani va ta na xiporo mina ni fika ni va xavela switimela jambo ka vona ivi ni tlhela ni ku jambo ka sisin'wa khazamula ka mburi ya poto jambo aka vona ni tlhela ni ku jambo ka ntukulu wa mina i Russell Novela le ka mbatlo leyi jambo aka yena laha a ngo jambo ka vona i ri kaka ro bava ri bava na marhanga ni emthi wa ka ndhambi ni la gwangwangwa la xivulani laa ku na gungu ra mali loko ni kwate ni nsongasonga tshuri ni ya chela lwandle va va mikwamula danku.

0: malume efe kombela ngena na vanharu ningena na mama Albila ka xikukwana mugangeni wa Ndzindlani niya ngena na kokwana Daniel Masenyani Mashava la mugangeni wa Ndzindlani niya ngena na kokwana Makapuli ka xikukwana mugangeni wa Ndzindlani a va ri na mhanisa alfina n'wamihlawu njhani mugangeni wa Ndzindlani ka xikukwana danku
1: danku
2: Jeb kwa muli ku gele gele gele gele gele ha hi mita ku atswa la heri kwa la ka mnglisi blogu hi kha hi vona mitlangu ya bola hi vangala ku torha mativa na monte ka vanharu ni ku la una Patrick Maluleke wa kwa la ka mnglisi blogu ku vana xifufuno lunga xifayani kwa la ka mnglisi blogu Ni ta hetelela hi Manmaria Blackhole ku hala mugangeni wa ka vona vanhu lava. A va hlekanisaniwa hi swa na muthasiyana a ri kwala bolweni kwala dibeni ku danku.
1: Danku! Oh, mina bolo ya ku hala kaya ya n'wina. E kambe na tibolo se ti pfulapfurile sweswi hetela tikweni. Ha vinyiwe mahlo hi leswa World Cup man. Bolo na loyi na WAFCON leyi nga kona le Morocco leyi. Leswi swi endla ingaku ha yi tsakisi ngopfu hi mhaka ku ha ku vuya le ka World Cup leyi ri kona le matikweni la manharhu. Ka hi khensisa na xipano lexa Banyana Banyana loko xi kotile ku dirowa tolo na Côte d'Ivoire. Ivory Coast va nga dirowa hi tigolo timbirimbirhi swa ha nikaku chance ya Banyana Banyana leswaku va hundzelakokwana
3: nga lava nghena ni nghena na vona kokwani Dala wa nga lava Mr. Joe Gift kumba eka Mshwani na n'wina a ni mi siya handle malume wa skimi na vo mikwa nghenani ni ku Foster Sithole ka Ndzindzani malume wa skimi na vo mikwa na n'wina nghena mana skimi na vo mikwa ni ri la La Soweto hi all the streaming hi mi yingisela ku antswa ku ri weekend ya dangerous a hi tirha tirheni a hi yeni danku
1: danku leswi endle ku tlangeni ka mikandziyiso ya marito ya vayingiseri pfulangi tiqingho sweswi tiqingho hi tekile ka swiphemu leswi a swimbirhi swi nga hundza vomitwani ka ni vulavula na vayingiseri laha no ti vulavulela ntsena leswi ni endlaka swona sweswi i ku tlanga leswi swa ti-voice note ta vona va nga tikandziyisa wena mixerom no saseka hi nga bayizisiwi hi sweswo hi ta va mi kuma vuhosi hi le ku ngheneni hi nkarhi lowu
4: Efine maskanaka eka malume Joyce vaka malume May kwala ka mavalani ku maskanaka eka sesi wa mina Julia Chawala la mafumana eka makosi ni ku maskanaka ene ku eka xiseveseve xa mina Agnes Dukwani mana ri B9 hinkwavo va hlekanisa hi mana nhleko kwala ka mavalani kwala ka manhonya vo saseka malume Efi danko
1: ya va fanele va welini ni le ka top 5 leyi a ni kha ni vulavula hi yona not so long Banyana lavo saseka lava
5: ahe malume Ephraim na vaxiume njhani hina hi pfukini malume
1: hi pfukile
5: ni kombela va nghena na vona wo sungula ni ya nghena na manjhajani ka muchipisi ni landza mhani wa magoda ka mphambu ni ya hetisela hi mhani miluva va ri kona kwele ka mphambu kwele vanhu lava hinkwavo va nghenisiwa hi mhana wendi va ri kwala ka yi tlhelani kwala kusuhana xikolo xa Langton Combined School hi swona malume Ephraim
1: a khensa swinene mhana wendi
6: kwamla nyika kurula ku ve na n'wino a xitichini xa GCR makhamanga swona na le na dembo mativa lembe rin'wana a hi hala venda u za la ku pengisa vafana swi nga ku vafana lava va nga hlangana nhloko mara a yo ba xiceketeki ma vona mara mi le ku ndleni swona kwalano mi nga vilela mi ri na mburhi ya ntshava mani mari ya n'wa James hi vona kwala hlangana nthawencimi mara sweswi ni le kule a tikweri le tifletseni matani mi veke henhla ka tiflet mativa ya swi kahle ngopfu hi languta hasi hi kuma swilavi ntsena a hi hlayisekeni
1: hi le vo Gauteng kwele ni tihlohlorhini ta va Carlton Setter va mixeri va ku hi swin'we ni ri kwala ka mavalani e body play matimba ngonyama wa khensa swinene e body play matimba ngonyama
7: Awa, jambo ka vanhu lava landzelaka jambo ka mbilu na moya wa ni muzo wa hosi hayi va lava kwala tlhelo la jambo ka ndlovukazi Queen of Limpopo le zozweni na jambo ka kokwani Gaveni kwale ka makoxa le hawa a va hluta va hluti le vuteni le vuteni vanhu lava hinkwavo a va jambisa hi xilahla ri xadzamukeni ni ri latsakani londlaka siyandanila ayeni DJ tanku
1: ayisekani swinene la ka siyandani nkarhi hinkwawo loko u za u twa vito ra ka siyandani a swi endleki u nga hleketi hi timhaka ta airport tsakelaka ku hi vona development ya muxaka lowu ya airport yi dzimiwa la ka siyandani yi va functional swi tiva ku khala yi ri kona phatsama swihahampfhuka kwalaya a yi endliwi hi ximanguva lawa hi ta amba hi khandziyela kusuhani swihahampfhuka leswi swi vona loko tihluvuko kha u ya mahlweni swilo leswi swi nga swa thekinoloji swa hi fikela swi imagina munhu a ka khandziya plane a ku u ya ka dzumeri yi ku purr kusuka kwala ka siyandani yi fika yi ku jaja ka dzumeri suka kwala ka siyandani u ya ka malamulele hi plane
3: riberile malume efi mo hi va teka vanharhu madyambu lama mo ni teka mhanhlekani wa manyunyu va kumeka la ka phapazela la ni teka mhanjajana va kumeka la ka mchipisi makhelwani wa mayini ni hetisela hi mana ni hetisela hi mamakhesi leri swi nga view vana kokwani mari ya magagani kusuka la gumbama malume efraim hlayisekani tanku
1: hlayisekani swinene kusuka la gumbani mali mari ya magagani hey, magoda emutwini vhiki leri nga hela a wu fona u ri ku halaya ka vamhani mari ya magagani u fika u va sapota hi ku xava swiphatlo
3: riperile malume efraim Boy va teka vanharhu madyambu lama.
1: Okay, ingaku ro tleringeta ri the voice note leyiwani. A loko mi rhumele kan'we mhani mari ya magagani mi nga vileli mi nga tle mi yingeta fu. Kambe ya yin'we mi nga yi rhungemela hi ta yi tlanga.
8: Ahee malume efi na vaxumi, ahee malume na vaxumi mi ri njhani? Hawa hina hi pfukile, hina hi pfukile chai mi yingisela ku antswa kwala Valdezia ya ka mama. Ni kombela ku nghena na vanharhu malume efi ta sungula hi makhelwani ya mina i driver traka kwala ka mahamu a Valdezia ku nga papakoni ni ya teka Mr. Xivambu i Peter Xivambu na vona kwala Valdezia ka mahamu makhelwani ya mina na vona ni hetisela makoni ya mina i Dofi Patrick Maluleke kwala Valdezia ka mahamu a va ri na papakoti kwala Valdezia ka mahamu hi swona malume efi a hi ximaximeni danke
1: akaisa swinene papa ku tikweli Valdezia nkarhi hinkwayo loko ni twa munhu a nghena huma Valdezia ni tsundzuka muti wa ka Buffalo muti wa ka Mr. Prince Sono my leader
9: ri perile ka vayingiseri va hina wa GSR FM mina ni kombela ku ya nghena ni nghena na vanhu lava landzelaka Vanhu manganya tiyani ka Mangove ni ra vangheni na vona ni nghena na Manglori Maluleke kusuka ka Khakala ni hetelela ku nghena na Botliki Ngomela Vuhehli ku ri siku ra vona ra ku velekiwa hi ri karhi hi ku hepi a va nghena va nghenisiwa hi Mr. Clean himself i Papa Billy ka Ngalalume inkomu
1: ni va khensa swinene kwala ka Ngalalume Pemba va kha va mi twa linki va tsaka hi leswi mi va navelelaka hi ndlela leyi leri ro hetelela rungula
10: Hi Mr. DJ ni nghena na Human Fish wa le groundini a ti ni tlhe ni nghena na Samuel Ngoveni kwalaha 16 F triple house triple one 8 ngandisani wa mina ni tlheni nghena na mhana marhoda kwala ti risinga ni lava nghena vangheni vanhu lava hinkwavo va nghena na mina mester nguveni kwala risinga vhiyo ta namba tinghoma ta namba
1: na khensa swinene ku twa sweswo mester nguveni kwala risinga view hi mulandza valava wena mixer wona saseka ya weni nkarhi wa kosi u tsutsumi ngopfu 11 minutes to 6 11 minutes to DJ Rogers a ta va na n'wina la ka nongonoko weekend top 20 wena mixer wona saseka Simura, the great John Chibadura and the Tembo Brothers. Okay, kufa kona member. Kwaende la munu so biya. Hundi salam saveni ti planeto kari. Tivile shako na ora wena sikurita fika. Ndili kani ube kiwili. Kwa za ufika la onga hundi. Kufa kona member.

kore jonchi badura valava wana mixire wo musateka ngimo ya wayena na ye wona wo ya mahlweni wo wisa hi ku rula loya phela hi leswiya swa magic wo karhi ni loko mbilu ya munhu yo kumeka yi karhi yi nga tsaki hi ku humelela ka wun'wani munhu hi swi vulavuloyi sweswa muxaka waluya loko swi hetelela swi ku kunguhatisa ku n'wi endlela swo biha munhu luya a nga ku humeleleni i nghena laya ka Facebook ni kuma leyi ni n'wana nomene mavasa a ku hi malume hi swin'we ni ri kwala PLK apulukwani no a khensa swinene vuyingiseri bya lebyo leni n'wana nomene mavasa vaongori lavaswivo loko u kha u yingiseliwa hi vanhu va vaongori va kha va hlantswa na tiyunifomu ta vo leta ku saseku hanyisa xiseka kwala ka thomo hi laha ni miyingiselaka ni ri kona malume i roli majozi ya ku hi swin'we ni ri kwala chamulavu rirote hala harambani rikholiviwesa nga manda ti vachada vambilwi va ku hi swin'we ni ri kwala mbilwi chidawulu ivi rhandeka Thomas Maluleke va ku hi swin'we ni ri kwala hi va ri va le kwihi ka mavhuza no akhensa swinene la ka mavhuza Kenny Mbetsa a ku hi swin'we ni ri kwala ka xikukwana stadium hi kuma na judgment muavanyisi chavalala a ku hi swin'we ni ri la risinga view Calvin Makananisi a ku hi swin'we ni ri kwala chimbufe hanani gembula hashtag African bad beats na malume ku fika awara ya tsevu ivi ni kuma LC Milana a ku hi swin'we ni ri kwala ka makoxa masengwani boti wa van'wamutuku a ku hi swin'we ni ri kwala thembisa ka bava foloke wa risimati Thomas a ku hi swin'we ni ri kwala ka mswani Hassan Mashaleni va ku hi swin'we ni ri kwala Jim Jones ka mphongola ivi ni kuma Khensani Glory Vilakulu a ku hi swin'we ni ri kwala ka mapayeni engeta baloyi a ku hi swin'we malume ivi ni ri kwala Gian section F ni kuma boti viro a ku hi swin'we ni ri kwala ka makhasa muwawani fatuchedzo master munyayi a ku hi swin'we ni ri kwala khuvi khanganama lava koma volivuwani mbeko thobaria ragimana rirothe rikholivuwesa ti ivi nesi na yena ku u bva chifefe b rirothe a ni ku ndhawu ndowu ya ti fambisa sweswo wena mixire munhu wo saseka nkarhi wa mina ku va ku 4 minutes ye wa tsutsuma hei 4 minutes to 6 4 minutes to DJ Rogers mana bava xiganyisi eka nkuzani leyi wena mixire munhu wo saseka ni pfukeli bava xiganyisi a ni ka ni vutisa lava mujahani siku rin'wana ku ri te njhani vitile ra xiganyisi ni n'wi hlamusela loko a vuya kaya a ta ni hlamusela na a n'wi nyiki homework kuma Khensani Xivambu a ku hi swin'we ni ri kwala ka Mulamula ni kuma Rolani Chavalala a ku hi swin'we ni ri la ka Mapuve Sizeka Fumani a ku ri perile na vaxume muhaxi hi swin'we ni ri kwala Rodeport hi ntirho wa kaya ku ri ka Mhlava Velemu xikontirini kahle swa n'wina swa xikontiri lexi xi nga ri ku na ti-pothole lexi xi nga humesiku vanhu hi tibajeteni hikuva va ba mathayela ya movha ya vona ma baleka masasu sostina a ku hi swin'we ni ri kwala ka nkurhi ka tumu ni kuma na Judas Rigidi va ku hi swin'we ni ri la block 5b ka mbatlo ni kuma Timan Mate va ku hi swin'we ni ri la risinga view ivi Thembani Zava va ku hi swin'we ni ri la gandlanani ka Mavambe Chilidzi Mamakhenso va ku malume we rirothe malonga sunset vile masikata kanaka ka Calvin Makananisi Chimbupfe Hanani na Tikani Filoma Hlungwane ya Sadoma na Papa Xiluva na vafana ndi Chilidzi Mama Khenso Khomba ya Kilo Mujojo Mabata kholivuwesa nga manda ti ivi vongani Chauke Mapampati a ku hi swin'we nhlekani lowunene ni ri va ri yini lowu wa Xikwembu ni ri la ka xithelani no a khensa swinene hi vungani Chauke ivi Mikateko Mavasa a ku hi swin'we ni ri kwala ka Mininginisi block 3 ka Maceke ni kuma Hanyani Ntshunxeko Sambo a ku muhaxi hi swin'we ni ri kwala ka Madonzi Xikhulu muhaxi wa mina Visete Nwayila a ku hi swin'we malume ni ri kwala KZN ka nkuzani i n'wayila Visete vakiti a ku xa broda ivi ni kuma voice the same voice
The second, ako hi swin'we ni ri kwala ka xikokwani rito n'wa Ace Mashinje, mana bumba losi vako hi swin'we ni ri kwala ka home 14 beach. Torese xifufununu vako hi swin'we ni ri la ka mninginisi block 2. Ejare le Mozambique, ako jare le Mozambique hi mina, no a khensa swinene xifufununu. Va xifufununu lexo vumbulusa vumbulu bya tithenisi musani Johnson Tobias ako hi swin'we ni ri kwala Democratic Republic of Mangongoza ka mavalane manarisa na rinoko vako hi swin'we ni ri last day luopo kaya ku ri ka makoxa hansi ka vukosi bya ndhuna mungoni i mana triple r tshikani filoma ako hi swin'we ni ri ka ku ri zamani akisani milondovoti sambo ako hi swin'we ni ri kwala ka jilongo ni kuma masindi madzivandila ako hi swin'we ni ri kwala chakuma gawula ngoveni simba na hina ku kwala ka mavalane alani swinwe tsunduka golden aku swinwe ni ri la section F e papa tinjombo section F Dennis Mkase aku swinwe ni ri la kwala motele Ronald Junior va kwala botsoli ya na nwe na nkweni mtala ku nghena la ka Facebook me hamba mu adopta xitayela xa Ronald Junior me stem gudzumbir vona vale hi silesi swilo vo kwala botsoleni hi komba ku hi lava hi yingisela ku va ri kona ligawu muchidzi va ku u bva manini rirote vafundzi vo rasta mukumela va ku u bva ngwenani ya temele ka Jamaica Street rirote malume ri ku livuwesa thi ivi ni kuma na nhlahlangomani va ku hi swin'we malume ifi ni ri kwala ka Thomo a sorry DJ Raja eyi ama u ni talela ngopfu marungula ya kona mani ya loko a ri mina DJ Kwamzani ra hi yena ya hlangana le eka nongonoko wa ta xigazi from 9 to 12 sweswi DJ Raja Raja wa muteka mix room no saseka atava na n'wina until ni vuya hi na yini amutekateka hi tindlela ta ku hambanahambana amuteka ku hi tona ni misiya hi risimu leri nga yimakulunga la ri sukaku ka kulukumba loyi va n'wi vulaku ku hi yena swiyimiseni swi ni nghenelelaku la ni nga ngheneleliwi hi swilo swa ku warawarawarawara ma ni bona kulukumba un'wanyani la va n'wi vulaku leswaku hi yena Kofi Olomide u yimi kulunga u la ku sala na n'wina a va nika risimu leriya ra ku lwa leswi swi vula ku lwa nawu wena mixer mo saseka nawu hi xilingala ya tekeni risimu rero wena mixer mo saseka ku chingana DJ Raja a tanani mutalulamisa swihi swa n'wina swa ala leswi a ni la ta va siyisa swona vayingiseri laniwani bye bye for now.

0: يا جنك اور سبركو انا سبركا تمين شرو من رجوا كافيل كما جيم سوغرا مون جا حرر بروما كولا كريت جوي ننجي او سيرياس دانو بونا بودي ماي دينجراس ايد بغات جاب جاب تمين شرو جا سرف بكم مون جبنا زور لي انكم بوينكا سيف بسرا سكسرا دبل اي سيف اير فايف نار فوت دوت كوم كولا ميك شرو مين انت سكر ون اوف بنا منور كوين ما جاب لا موا عندنا كنوكا كاش عندنا كنوكا هاوس اوف 20 تي شيرت رجا ما جيمين ذا بريس اوف ذا كي نايت اي ذا بريس اوف ذا كي نايت كنا كرجا وين ابو جبل بود فيكسر وبينا ميكسر اي لو شر سو هاي كولا فيكسر لا تلاين لا اي فلو كاري تو كاش سو كمان كوفر كوين بجاب لا مان كان شي كنا مونو لا
1: بابلا مين هو كبالو
0: دي جيرا جي غازا غاد انت كنا مان فلو كبالو فين
1: I'm not going to be able to do it. Hayi zumbini sinene.
0: Kuhle kudzumbeka ne?
1: Na ngatsemba ku ha ku dzumbekile kwa ito voice kwa ino cha.
0: Hayi lo cha ku dzumbekile ilande matiba mantsho.
1: Ha swa swa kala vhera ku energy kwa ikona kwala.
0: Ikona ne.
1: Ba kona dakalo ba vula mino.
0: Nemke siri ku vula dakalo ba jabula bo.
1: Thank you.
0: I dig it, Sakar, from Sasko, what a Takaro Mixer. Nikom Nagado, sorry, Telegas, Rossex, Road of Lights, 7534, Tunes, and Oxa Ruena, Alpha Madabin or Queen, Majam Laman, Castle, Conanica, Facebook, Gas Teach, Yajisar Famos, Yabarung Labo, and Aquella Mix, or Roger Famos, and Sugruen, if a Bashuko, Quick, Majambia, Sugura Bunsha, and Jeleka, Rossex, Road of Lights, 7542, Money to Okuna Munula.
1: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house. Yo. I'm in grand go from right away, Nana.
2: I'm not going to go.
0: I'm not going to talk to you. Radio. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Ugaba mana nje ka mana na Maria masonga kwala ka masonga jikwala aw sigma jajaman ay mana mena ka sabelo kuru mening serile ne aw jem tola le boye mana men tola le boye man hey Man Maria, ay, tolal moyeni Man Maria basanganye. All right, ke kuna munhu la.
2: Ndaweni.
0: Ay.
2: Action.
0: Oh, ne metoka hlela ka ndzoshe la.
2: La ka ndzoshe la ngitshaba kona e general Xiviri, the one and the only.
0: Iyo, e double action munhu.
2: Muri ne jara xiganye.
0: Ah, men grand go from right kwena na.
2: Ah, ni boma.
0: Me bona wena ne.
2: Ah, fresh ngu.
0: Ah, ne betwa kahle man, me kwala ka ndzoshe vele.
2: Kwala
0: ka ntshushi. Ah, me tsona ka ntshushi mara my damn love.
2: Ah, mativa lawa no ho dya hi mikosi leyi nga heleku leyi.
0: Ah, mativa na.
2: Na ta vuyo.
0: Ah, mana hi swikhongeleleni vutomi lebyi va kona man.
2: Ina ka.
0: Ina hi swi fambela kule leswa mikosikosi leswi fambela kule na yini.
2: Eh, hayi beli nyanyata kumbexana leswi swa hangalaka.
0: Ah, ente ntiyiso ngopfu.
2: Eh.
0: No hlayisekani la ka ntshushi la.
2: Dangi ra jo.
0: Me ta xeweta manchavala lambe va kona.
2: Aka ba swi tlhela ba kwana.
0: Ni xa wetela bona swinene ka.
2: Ay, thank you.
0: Sasa ka. Ava go ba kwala tlhela kwala. Ai se bombe se baba na nona. Ah, meriene na. Ya man chavala la kata general action. La ka ntshushi la ku tsama mhlayisekele ne. Hey man, chavala la me grand boss ne. Azora sekhero ne mngese boyi ngwina ne ku aloa. Tsha ke matorokis. Moya Anderson putezala na bateka kuna munhu kwala. A langa ku hava munhu la, langa ku hava munhu la. Wa swaka matorokis ta ka style dangweni leswi kuna munhu la.
3: Ra jo mhash.
0: Hey, oh amangela dangweni ni bulala mala. Hey.
3: Ra jo mhash.
0: Ni mitwa kahle. Hello. Kuna munhu. All right, yeah. Hi, go back to the show. Robin, I'm telling you, I'm going to be a couple of double eight seven five nine four two. Asha, I'm going to kiss you, ne? And this one, I'm going to go. Asha, I'm going to kiss you. Tell me, we are 060-double-8-7-5-9-4-2. And you know, several group, me, we are. That was some secular girl. Kuna munhu la, yo. She played the show. I'm going to kiss you. She tell us, I'm going to kiss you. I'll sing about the Kobe. I'm going to be a little bit. I'm going to be a little bit. Kuna munhu la.
4: Namo
0: ni ko mila ko ha. Ah, bra kona.
4: Grani.
0: Ah, ne mitoka se kona mone la ko ha.
4: Zumba zumba.
0: Ah, min zumba go vuka, min zumba ni wena ne.
4: Ah, na
0: zumba. Ina ka.
4: Ko konda mi buya ta se
0: ha shafu. Ethe ba swinwe so.
4: Masewani
0: nyana. Ah, mate ba swin khoma ka se go vuka.
4: Ah, se mandi ho.
0: Ah, mate ba na.
4: Ai, ai, eu matei, cola que eu tinha enquanto.
0: Ela gasta lá lamba com a velha, né?
4: Guala, fica power.
0: Guala, fica power, Njia.
4: Isso é um pouco bem.
0: Não, zumba, zumba, né, brego, não. Ai, sai, sai, sai, lamba com a velha, xuxa, xuxa, né?
4: Ai, tá xuxa, xuxa, xuxa,
0: xuxa, xuxa, xuxa, xuxa, xuxa, xuxa, Inkomo from Sasso Braco, the Mixer Register of Fab, and several to be that our Lianco Venga Sepa, 060-double-8-7-5-9-4. No more, but I'm going to say what's up. And then Bonaca Sakani Tangama Jabesukram Tamka Chavine, as 060-double-8-7-5-9-4. Don't come on la, Kodamula.
5: DJ Raja.
0: Yo.
5: DJ Raja. DJ Raja.
0: DJ Raja. I'm going to go into the Sansala, Kankozana. A go fana ba mndoko a le swa ta ka ri swi nga ni vona mndoko loko ntani humelela ko hala straten swi va hi mgolo
5: la me ku lawu na swi vona
0: iya
5: a ri va ngi swivona la sa ka ngobe swi tavula so
0: a ku ri na movha mi swa nga na ntala ku famba hi yo hambi ri na vinyi ba yona movha swa swi twanga ku movha leyi ya me a swi ta yi pfalela ndlela yo
5: Tu vas que tu vas
0: Koma ku shi sho tsonga ku se china mngana wa koso.
5: Isa ku sho tamendela phela ba kwani loko ba tamendela ni ani loko ba vula hina toka shi boni tsangala tsangala xa dhaya hi. Dhaya la ku tsangela ku ya ku tsangela. Isa ku ile ku tamendela we.
0: Ya ho tamendela wa so.
5: Eh after I'm done no kali xa khare ku penga hi.
6: Ya.
5: No ku penga loko ingopfu ka zona.
6: Ingopfu ntiso ba.
5: Ingopfu manje. Eh DJ Raja ni. Eh mani wa ka baloyi wa ka baloyi ba twini ba ko hala ti eh. The many balo.
6: Ya.
5: Ya. Eh, ani sitinya na saka hina nyana fanele ku vanla va kha va luyi va tsala kwalaya
6: va
5: tsale ku vanla va kwalwa. Na xibongo loko mo hlayela hlayela hi xo xo tsala nyana loko va kwalwa va swilo swinana. Un'wana ku dlela ku 24, un'wana ku 34. Swona ku xibongo xa kha va luyi xitele ngopfu.
6: Xi tele ngopfu le.
5: Eh, ka tsaka tsona swilo ma vona va vona swilo krimi ka ti swihlahla swa mitina va rasha kha va luyi.
6: Ya. Va va swurisa swa ha xa kha va luyi lexi.
5: Zisazi wazi zirura tabala kangena ni.
6: Ya.
5: Kwa hamba kamuta soo si isaili siya. Zirura zirura tabala balu. Ah. Ima tata. Kasi wae mwemi suge ala. Zuka ae chaba balu. Ae chaba balu. Kwa kama kumaka chaba la. Aku chaba hii.
6: Oh.
5: Chaba la la. Kwa kumeshi mwongo yungu chaba hii.
6: Eh. Eh.
5: Njoka ae chaba balu la.
6: Eh.
5: Ae chaba balu.
6: Oh, eba eba ka chava lala.
5: Eh, ba kumbe xivongo imhaka he.
6: Ya.
5: Hambi hala ka mwana wo vala vula ku he.
6: Mate bana.
5: Ya hala ka he.
6: Ke wa hala ka he la.
5: Eh, hala ka he.
6: I don't know.
5: Loko ba vula mhani ba ya we mhani. Loko se why ku ya we mhani ah, phela ba talani unwe, selinge bulu ku bona.
6: Bona ne.
5: Ese lo ba semula man. Ya we baba.
6: Ya.
5: Hey, wo baba. Awai. E one mulu ya le ba le kulu bangani.
6: Eh.
5: Ani na ri ba baba.
6: Ya.
5: E ba man. Kuru man u ngona ha yi le kulu seso. E makhe lo ya.
6: Mi tala ta bangata one man.
5: Oh, la bo chaba balala.
6: Ya. Eish. Ndava puka kahle loko ta hlangana vona ka hana swi tivuxi voko se mi xi kume njhe
5: ai wontele lava kokwani va mun'wanati hi ta le dyelo dyi suka ya le mizambiku a dibaxibakela la nandzini loko diba dyi ku mun'wanati diba wela hansi dyi ku mun'wanati a vhoka ya mun'wanati ai ngata ta swivongo swa vanhu nkomu
6: hlenisekane e swilo swa kala sasa mixo ra mina eka majambi ya siku rana mutarikesa mixo ra mina kwala mika kona eka majambi la board ka ebulu mixo ra mina ka 0607875942 ala kuta kwa nukomaru kweni ka majambi la board ka buna ngabzari kona kuna mula
7: ahe
6: ahe
7: ninja
6: e zumbele mizuma zumbele we
7: mbuge
6: e no man
7: e inje from kazi la kansoshi
6: ahe mkazi la kansoshi la
7: eh
6: ama kama thaisa ka fel
7: sendela
6: ngo ino man ai rona tsa go metola ka ntshoshi la
7: yeah
6: eh akambe ka ntshoshi go ngena kona ho so tshi ngena yala hi hala lokushini aka ngene ke hala kunwane
7: eh hala ri tava ka ngere ku ngene hala lokushini
6: a olove hala ya
7: hala ri tava se ho ni ku pfule na tigova ka fambe
6: aka fambe ka mari hala lokushini ha ngena ka tshingofu ni swivoni ni last nyana
7: unwe ku tekeri na phone ku hala ri tava na mba
6: Oh a ta ta ndela liya ne.
7: Eh.
6: A jale velo yona hi man.
7: Eh a tekeru phone mali.
6: Eish.
7: Eh.
6: Ai barbat karatele ba.
7: Ah wo bat karatele ba.
6: I know I know. Mihle tsheka tsheka la kanzoshi man.
7: Oh.
6: Loko ngone muntu wa tshema yala me hatla me afuneta eh minga ngutsike.
7: Ah me mara loko lengo funa ku afuneta.
6: Eh mi va mirgula ne.
7: Ngona suka hala ta kuma siya tshimbulu wa hetelela.
6: Ya, hamba laba ku swana ku tsamba ku ri hay man baba pa ba tshenela tshenela ina ku chavisa ta chavseta ner.
7: Alright.
6: No sai sekane la emkas.
7: Yeso.
6: Enko mo mkas bala bala kan social ba ko famba na ina majambu la man. Kesa bisa zongwe na emkas. Eh la ka kan social la haiga 0608875942. Make sure and ka mingsa ro ngela ka 0608875942. Tsa sekon khobar koi. Eh ka majambu sukra mo ntanta ko ta ko ba tsen landa. Eh din jamba lo bela tona mkadi se mara ta ka itanga. Eh ka la ka awara linga ka yona endlela leke. Sha ke matoroki se bon puta sala. Je go na munu kwala. All right, mon bo ra kon maga ja. 0608875942. Do hotel kana no gesa mo ni ka kuna mono la iyo cha ke madorogis all right mixer ni fumelele ne ara ngata bona nga kama jamba sukura mo ntla kana ngona go wa ka tsena ngona go so 20 e ntlela le ke kama jamba la bona mixer robena bona nga bziko ora bona nga bzi ho ntlo bona nga bzi lo ho ntlo awena komba ntla ka tsoko e pili go go akasa kusho sobe ikusoro mina ne ana fero pamela mina ngaka bajaba sikura namuhla a shaba shita ku tlanga na risibra kahle laka shibela shasha ku comment say bo number 16 ata risibra ta khantlanga ka mitlem kandisa leka kona ka majambu lamane ne ata khadi tlanga kwala ka radio wale wi randela ka DJ Rasha wa shibela the prince of the game at ripele ka tlabe ikusoro mina miranza ni miranza snene akwala vika kona sen kova ka tlomini xerle tola so
8: na na shasha muhashi

Production. Раджа Шамугаші. Раджа Шамугаші. Раджа.

Let me kiss you, my sugar maker.

0: A swa ko mini twa ka radio ha.
1: Sho
0: yin kama. Oh, nwe na ka.
1: Ah.
0: Oh, hey. Oh, ani nga mkhobe, sena mkhobe. Eh, ni mtwa ka samgangeni wa nkano.
1: Ah, what man, ka sho yin kama.
0: Hey. Kasi lo mungano wa wena lo xala a nyamalala ya kwini tenta ngutwa nyana na nhlekari nyana la ka malume F a nyamalala ya kwini
1: anela ku mora u leri wena vana hu
0: a he
1: a tsama ni xiti a a tsela ri ku hu wa loko va ri kona
0: he
1: se loko mi dzeni chat hu yi va xiku nyana khari nyana xikani xi va ku vuyeri wena ka la ku rasela ni moye
0: he
1: Ah,
0: ele o barbaro mafura ene ya ne?
1: Pero sana me esqueci, sa ku ai, nem dia guni ya van.
0: Ya.
1: Ai, awe ala na ala ni. Una na kunywa ku na
0: ka ngai. Eh, ya.
1: Eh, manti kanyana.
0: Ani usisa kahle ngopfu.
1: Mara hi ku ya ene so lingisela a na ikoma namba.
0: Ya, ha ni mitoka kahle cha.
1: Lingiseleni.
0: Mm.
1: Eh, loko aku kuna mana ana kanya raja.
0: Ba mmini nanu kokwana ntumi. Eko kokwana
1: ntumi lava. Ni mana ntumi na ja.
0: Ya.
1: Mm.
0: Kambe lo ntumi miri mani.
1: Ya na ka, bona vanhu loko vata ku ana ka ya ku tinga ku nwana wo deya.
0: Oh, hey.
1: Mana ntumi. Ba tsema na 25 years.
0: Oh, ye na mana ntumi.
1: Ah, kwa mana ka.
0: Ibe nwe mboko kokwana wa ntumi.
1: Eh, na matimu mana ntumi.
0: Ya.
1: Ilimela
0: nokukopana wa ntumi. Kahle kahle leswi swa mhanana ka dhalo swi nga pfumbi. Se anakanya xite beri man ntumi xite ke ndawo.
1: Eh, na ku nwa na vambiri vana va swi na ku lo vambiri man. Anakanya emhenya wa 25 years.
0: Eh.
1: Ivi swi nave ko kuva boti va 18 years.
0: Oh, boti nkulu ku humba musi.
1: Va swi ka mhani swi hoyini. A ni ri phela ni ku risi.
0: Veri yini na?
1: A swi fani ni va matimu ku ni mhana ntumi ra ja.
0: Iya.
1: Ei,
0: ai no.
1: Na ku tsena man.
0: Ai, sei se kan kona ka mba showe da ban lava ka.
1: Ka, saka.
0: Ande se kan tsena ne ka manana ka nyu ko kona ntsume.
1: Ah, sho ka man mashele.
0: Man mashele, hey. Ka inkata mashele, miri ka.
1: Ai, tabu mo nka ta viki mo hiso.
0: Eh, ala ba zwa ka ta viki, zwa zwini famile ka ta viki. Ah, mati vara, mi da ba showa da ba mkhana dza ba koloma ne.
2: Nerlate kwa raka mavuza la DJ Raja I know man ranza ka Thomas Mandela eta ba ri sunwe tota ntot
0: ntot ntot nemkezele ndlela le ga daga mix 010 hello
3: Raja
0: yo
3: par mini fake
0: ana ndi ride nga manda par river plaza pa
3: ana ndi ride cho the man bone
0: eh ndo pa man we foko takala ba chiri ba ri bulimba pfime u tapula
3: ndo namba tera kasha sa bulimba tapula DJ Raja
0: eh ha ndi go sega manda nga pa ndo dzura nge studio chimwe hafa ndi kuri eh yango
3: ha ndi dzura ndo namba tera kasha
0: bra Raja ha ndi zwe zwa zwifala nga manda ri ba dzura ba hone shem oh bo fambile ma shoot gracious people. Ah, vou balecar a mim, ué. Vou chamar a mim, ué, tia mim. Amaras, nanda bati. Andos, we for one, we number de la sabolimba, tapura. All right, come, make sure I'm in a galer, sebracate, come, jab number 8. A master hype, sebracona, go full, né? And the brigade, sebracate, make sure I'm in a similar like a simulation. Aisha, vou comer na number 13. Oh, in number, Aisha, vou comer beer.

0: La una.
1: Sin sonar.
0: Sin sonar.

0: ave bulela se ya le kule mo
1: iyo
0: wae la utwa ke raja ya ma wa mkhalele
1: ah ba nem kesa snene man
0: eh ama na ma wele
1: ema gigige lava
0: ema jamu kula mangasiya
1: ama siyane hey hey
0: eh ngoko mo kwa
1: Nimkezela siga fil sasega ne ne. Ajanko from sasa 060875104 Jamaica Jarai Leila na famba mina ne. 060875104. Aisele ho man jawle war mix roje sara famba ne mina wata tsaga tsaga ngon morning beds. Elang tamba ner kona vele kame jolo ya kona ke. Kona mul kwala.
2: Babo.
1: Iyo.
2: Ai ne atle tribi anta mi ba futhi.
1: Aga tsaga ne.
2: Loko mo mafaba mi nga sungula mi kheta ku mi lava patroni mi lava misikinya mi lava rhambanyini mi lava yini kwala ka lava nharhu
1: ey ey a na swi chava hinkwaswo
2: mi xava hinkwaswo
1: ey a ey
2: a wa fanele mi kondzela misikinya
1: a ni nga lunga a
2: rhambanyini phela dinga mi hetisa dinga ba mativa mitwa mi ya a henhla loko mi vuya mi ku xa kasi mi tete varini
1: a ri ka ni cheka xithombe xa n'wina na mi ni tlonye kahle hi sudu la
2: Ani yolo baba bo.
1: Eh sam khome ile ka jami shi khome ni msikinya yini?
2: Eh e ramba nyini.
1: Oh. Nemgeze bo masaya hlesekani.
2: Hayi kokani mi ya wisa baba. Hayi a ka mi to hala na hala wa.
1: A kahle kahle na man.
2: Hayi bole maka mo
1: heko. Eh aba fambe baba masaya bala ba ne. Mera ba khome msikinya la bar gona ne. All right ka big sorbena na famba bela ka reja wa na big sorbena tsara famba tsanga ka tsaka ba le kubetsa 060975942 rajo mo aswa famba ro perehila kona mo ri kwala All right kana nda ka tsanga ro meka la ka bona dimena tsa bor liya yo hlo like ka big sorbena bor liya ni yang ka yang ka se ba kona mo la
3: ahe
1: ahe
3: ah ta hlanga na 326 DJ rajo
1: ane mkhese la makoda wisa wisa na ngwena kwala none
3: Ah, ni bona amakhosi lawa.
1: Ah, mi bona yena difamba kahle ne.
3: Hayi, afamba wa north mathi.
1: Kahle kahle we wina.
3: Eh?
1: Ku wina yi.
3: Amakhosi ilungu wini.
1: Yenge wina ne. Atla seka famba ni magod, ba fambile. Bara makhosi hayi ba kahle ngofu. All right, guys, 060875104. And take ba naru ntsana ni human jawle 1 mina mix register fam ka. Ba ba ina famba mino. Asha ke madrugisi na famba.
4: Raja mi hashi.
1: Eh. Mana aye mana mino ileka ku ileka stachela
4: mchetweni
1: man hey
4: madeli tava ka mhumina wa tshala wa xilawulu mi haxi ari bashi beri ningise e
1: kaseka se mana mina
4: kaseka se kwala ka mchetweni kwa
1: nimkhesile ka mchetweni la
4: namhla intsa ku irihlali vitira ka hina ka mchetweni wa ti
1: ah mativa marana Nimkhesela famile bana bena 060875104 mix sir ene huma jawle wa tiga bakisa ba mbira sana jena ngaro kona wa vumela ka beno yivela kunene loko vale be vanga so vela kuna munhu kwala
5: ene kuna dimunu
1: e dimunu
5: e dihoro
1: iyo diomo
5: diomo
1: ama deva vara na tsaka man vela
5: okay ba
1: mhm
5: yiti ending ba
1: eh
5: pares
1: eh yiti endile
5: Ayise
1: ndi tunodo. Tunodo inene le.
5: Yeah, you will need Paris le ya Ali.
1: Iya.
5: Yeah, masito ndi no wala
1: bala. Amion chane twa zona, ai sai sekane man.
5: Akwe kuru.
1: Inkomo. All right, go from sasa 060875104 dimelate tembera orale ni yanga yanga se banda ka mixer unwensana nje unwensana nje 060875104 ato unwensana mixer ke khoma munla kona munla
6: kona munu DJ Raja mpukeni
1: amen grande go from zoba zombele ngwena
6: ay uba tomo sina ngo kuma
1: agase ka ze
6: Wena mwana leke ministere ne hiri agras le na tukura khakhala gyanto masungwana hina vanga kwana kwala tukura khakhala hina ku ministere ka pantsa go dije raja pa masungwen ka so sugaru na ngina va magoda ri swi huma hiri ku hisa khali ngopfu ho vuya nyana ku
1: ako vuya vuyiwa zwe hizwi
6: ho vuya vuyiwa zwe swi dije ya mina ha ku ri dije swina ndeka va botle ngo ku ni ha ku ri strong monti su ka ke dije raja a yeni ku hisa
1: ane zwe twile hlaise ka swi ne ne
6: jamto mo sona gradment ku ra ka khala ni
1: enkomo
6: yanti
1: ane zwe twi ku perla de vuya ma leka botlinga ha botlinga mi rambi ne Biga rambe raja unwe na famba big show mina ne I come back go on ukora sele nkadiso lo so.
7: Mina she ni misere ri kwala ka mavalani. Mana ndala la xikombelo enkomo.
1: Enkomo indlela leke wa big show raja sele famba ku swilo swa mpumelelo mina ne huma ka jamle 1 gega na kona goma jambu ya siku ra namuhla raja ma she the prince of the night ne. Ana huma mina jamle 1 big show mina ke mina na wena 10 eta baka le hlangana ka ndlela ka morning birds. Akusuka leke wa ralia ne hlawa leke big show raja sele famba wa ralia. Awaralia ni yanar fikela relance boto warna kono kwa jalla ka weekend jamina mixer ainda mkeni ambana na ngwena kwa leka wana na kono kono wa mixer robena kwa kere zaba se ilwi ili kufika kwa lano nkela leka rse wiler adiche mapore isha kwa makelwane monchal di kutu kwa sebele rwana mixer robena kaya erse mra kase na umago rwana tena kwa makea awana kaya pila nseka shoko yku ngo allo fo bana le kama chama skula mtati che rojo bo shida prince of the kid tu kula chama kusana kusana skula tsaba kona ne ajaros gai shimi nan tsere che mtino fo na kanchira bo lole ana huma ka jale wan big soro mena fela tsana ka tsama na wan tsere che ya le ka na kona kona ning face awan le nar ni mi shof ka rore le nan tsebo malo ba fd chama komlela aba be kuluka kama chama skula mtala ba sangara ba na fela ka na kona kulo lanjela ka tsere che mena rojo ma shi ana umeli re hlaise ka mix soro mena ne akome majamba ka hle kwa ka kona hlaise ka bye bye.

Ya ndlela le loko se DJ Kwamza vuyile madyambu lava wena mixirong tsa seka tani loko niku tsembisini loko ni suka leka nongonoko African Beats. Leswa kontavuya nta shusha na wena. Ni vuya hi nwani nchangu wena mixirong tsa seka. Ni ga nkhesa swinene ku suka laka DJ Raja. Oya rna nwena karame nandi esa la swishebo swa nwena eku hamba na hamba na ka swona. Akami fakela leswi ya swilaveka ka kwala ya swishebeni. Ya famba uisa DJ Raja. Steve leswaku loko ku 3 o'clock hi wena na vona va yingisile. Kambe namuntlha swi tivi leswaku ha swi fani na loko ni ti Friday a hunga ni kumi la hi 3 o'clock. Loko mina ni chayisa u to sala u ti twela vunanga byi nga ta kumeka byi vekiwile potweni until 3. U vuya u teka nongonoko. Famba na wona wena mixer wa musaseka DJ Raja enkarhini wa sweswi na themba leswaku u yingisele ku fana na van'wana van'wanyana u yingisela ku DJ Kwamza yi ti tseleka hi ndlela yihi ta xigaza. 13:09 wa swi tiva leswaku laha hi rhanga hi nyika ti-legends ti hi khinulela leswaku hi kota ku giya kahle hi magiyeli ya ximanguva lava wena mixer wa musaseka. Na namuntlha hi giya hi mani hi khinuleliwa hi mani loko ku nga ri matanato brothers and gaza queens kusuka le ka makumeke ka mavambe ha ku xitimela hi nghala ni a layoni a hi swilo swa layoni xitimela sivuleni kahle hi twala kahle tinjhini leti loko ti suka le park station ku ti pfuma njhani.

Yeah.

0: ava chava hi kona va papa bejani ku ya ku xambileni wena mixer mo saseka leswi madinjini ya xitimela ma dumisa swona khale ka malembe ana sweswo swo
1: ayengalo
0: ku ti nghena platform
1: ayengalo
0: bejani ku hayi ani yi kona kwalano mina Sito la mani ya chinga la yoko aswatswa ni minyeka tinguvu swa fana ni ku amila ku ya ku xambileni le. Ha le tinguvu ta chavisa ku khomwa hi vanhu va xinuna wena mixer mo saseka. Hayi masuku lawa va mbalaka va tle va cina hi tona. Ritawa wa ku saseka swinene kusuka laya ka makumeke lowa wu rhangeliwa kahle hi ku lukumba magaxa wena mixer room no saseka. Le ka nongonoko wa ta xigaza laha u nga na mina DJ Kwamza wena mixer room saseka wa swi tiva leswaku givela un'wana na un'wanyana loko u za wu fika hi ndlela leyi ni va na wena hi ndlela yaleyo.

Awukumi hlonipho lowu ulavaka. Wansati wo rhuka na mhani wa mina la kaya nga laveki. Rhuka na njhani mhani lava nga ku tswalela nuna.

Ya ku risimu ra Rodney Nkune ni mavuta ni bende rolero va ku a ni n'wi rhumangi hileswo loko n'wana lowu wa mina loyi a hanya hi ndlela yin'wana yo tivana na yena swi tiveni hikuva hi mina ni nga n'wi rhuma ni mina hi ku navela ka mina a ni navela leswaku a dyondza va dokodele mara ematshan'wini ya ku va dokodele se u vuya na maphokolo hikuva a ri na vutswaka loko a hanya na van'wani vanhu ku sungula ku ongoriwa yena ematshan'wini ya ku va yena a tirha ntirho wa vudokodele ehleketi swa kahle hi n'wana loyi ku loko a kula u ta ni xavela na movha a ni khandziyisa wona vutomi jikirikiti hi yena khandziyisiwaku vhene ya maphorisa ku va nga hanyi kahle 22 minutes to 10 when in the mix room no seka 10 to ni ta va ni kha ni teka tiqingho ta wena kwala.

0: Mandume Efra.
1: Ya teka riqingho ra wena ka romno kha ku 10 minutes to 10 wena mix room no seseka teka riqingho ra wena hi va perisa vanharo ya ti pina na vona la ka nongonoko exigazeni na DJ Kwamza kwala ka GCR ahe ni le mweni mix room seseka
2: kwamkwamu
1: ya loye ni ri njana
2: nkari mapuka mara
1: akari apuka nwina
2: apuka sinene ngopfu la ka mjazi
1: oh papa remote
2: Aba perisa ngwana ngwana na jele papa remote mala ne la ma blog la kam ja ja tsore ya kam tsela tsa mutu kana ka le kana ku mutshino popa metsi kwa mkwamu
1: mutshino popa metsi papa remote tsai seka
2: ne tsiku tsimela ku popa nga hetu tsia mina
1: eish eish ra mimi nga xi hlai papa remote hey
2: no dange o tsia mina ti ko
1: dange hey xirhami mi nga xi hlaye ma vona ku antswa kwala ni nga ku tirheleni kona ha hi ko ku nga wu kufumeleni heyi lahandle laha nkarhi lowa na ha ri lahandle laha ni swi twa ku ya xi bampela wa swi vona na mafureme ya tivati u kuma ku loko u ri khoma u twa ri titimelisa swin'wana i nga ku ri u la ku freezer so ri perile mingi se ri munhu saseka
2: ahee valumi i hlaye makwamu
1: ahee swilo swa nghala la ka ngove
2: I
1: know you can't take all of them because
2: I'm going to take all of them. Mwenu bambu wete la kubanga tele wata mingi te Anikala umbu wete lwa mwana kwata tele
1: Izo la
2: kuna kukwanu wa Dakare la atikila a section A kuna kukwanu wa kusula la section A la ava makeluan wala la etelela ya my sister sister wa mina la ava Zunisani Dlishi Baloi sebo mana enje nuga hai mana bambu wete la banga tele ngweti ya boi sunguli
1: yi sungurile mana etlangeleni na vona
2: gia chovela
1: Thank you. So na. Ya na tiva leswaku sweswi ikarhi lowu van'wanyana vurhongo byi va tekaka swinene. Swi vona loko wa ha ku dya pandwa wa heavy. Pandwa wa ku tika so. Leswi hi lemukisiwaka leswaku loko u za ku ba 5 hi nga ha dyi mpandwa liya yo yi kule ngopfu yi tate na ti-plate. Vhera a swi kahle sweswo dyisa sweswo munhu a kha a la ku ya wu khudzeheleni. Ri perile mikiseri munhu soseka. Ahe. Ni le mweni mikiseri munhu soseka. Layini yi tisa swin'wanyana a ni tembe ku hi le ku twananini swi nga endleka va ka va ni twa kwele va nga kona a yi pfukile minjhani n'wina
3: ni pfukile
1: riqingho ra n'wina ri khomela kule ni va ni mi veki moyeni ni ka
3: okay ni tshunelani
1: ha tshunelani kwaleno mpela mi swi kota ku va perisa
3: hayi no ku va perisa ka kona mo I'm going to go to the house.
1: Hayisekani swinene vana madyambu lamanene na temba va fikile kahle.
3: DJ Kwamza hi swi dye kahle, party fambe kahle, hinkwaswo leswi a swi famba hi ku leloka.
1: Hi swona hakeza ku twa sweswo.
3: Thank you.
1: Thank you. Va tsemeke endlela yaliya netiweke yi va khatlakhatlula ingaku lava nga kona ya hluphahluphanyana kantsongo wena mixeri wuno saseka. A wu peleni mixeri wuno saseka.
0: Hey. Ya kuna masonyane load ya tithanyane le ka majosi. Kuna masonyane Ronald Maleke le ka vaswa tika mao. Na masonyane Daniel Mashaba le aka xikokofana. A va ri na the general patron contractor ka mbao. So swi ndzi twa ku nkwala ka mbao tlhe ku ndzi fa swi ndzi vona le ka majosi ka vakokwani ka masiya. Hi swi tele ni dume hi vomu. Chope.
1: Thank you. Nongonoko ita xigaza wena mixeri mo saseka kwala ka GCR nongonoko ti program hinkwato leto ti twaku hi ku haxela tona la ka GCR ti humelerisiwe kahle Miss K, the real Miss K wena mixeri mo saseka wa programs manager. Ahe mi le mweni mixeri mo saseka ahe boti jo gift ku bayila ka Mswane
4: hai tukele hinkwan'wina
1: Kuna
4: mani mahori kusuka lati kuyeleka mapove ahansi ka xipotse. Kukuyini mani ebisanga kuna kusuka la ka tshanike mgangeni wa kampenyini. Kuna mani mari ya majense embuna tshava kusuka la tlanganani RDP va masukele valao. Abana ya kuma ngo. Mina ni tisi cho kupa kusuka la sikuyeleka Mswane. Tutapu aga mtabu wa shtudu nga malume izi mpamu na liku hite to malume izi
1: Iti kawlelini mwana baba
4: Maswa
1: Danke
4: Jika na wana malume mpamu nipala
1: Pela kajika na wana
4: Hava haki matere kizi fama mwana baba
1: Izo na wama haki Ya wana mikisi nasa sika ikari Izo na danke Kari fambisa sweso

0: eriyelim ikisi Romnos'a saygı. Ahey! Neto eke le singa ku isla ku sungula ku chinga zwezwa zwa madiringwane ya yona he botisa e gonga ma tavern. Ahe
1: hello
0: ahe
1: ya mtwale karreta afoni
0: antwale foni ini
1: mtwala karredi
0: mara muna kana mitwa
1: na venda ku mtwe karredi yo mara afoni na mtwala
0: so na swi tivi ku endleka yini hey. Martin.
1: Yeah, same look, Charlie, and I'm phone.
0: Okay, no, not against that. I say, God.
1: Hey,
0: thank you.
1: It's
0: all now. Ntivu ku pfukula hleka yini loko kuma ku ani twali a fonini ya muyingiseri loko khari hi vulavula. Kulukumba Etheridge Chabalala la ka Mswane hi hlanganini tolo. Ya mirungulaka mujana wa ka n'wina kombela ku teka vayingiseri vambirhi sweswi se ni gimeta ni ya mahlweni ni mi nyika tindyamba ta xigaza leti ni nga mi lulamisela tona. Ahe mi le moyeni mingiseri wun'wi saseka
2: perile ri perile.
0: Ahe
2: mi pfukile mara
0: hi pfukile mi n'wina minjhani?
2: Hayi na hi pfukile
0: ho
2: tiphina hi ri kweleti kwendiriya hayi tiphina hinkwaswo swi ri kahle swinene
0: hi riti ku leri
2: rera veri ku hindza ka n'waku wana ve le ku a vuhehli
0: le ka va bottling
2: le ka swi tsakisa ma hayi tiphini ngopfu a hi ri twa ku no pela a swi ri kahle
0: a swi kahle mani
2: nyama ku ri nyama cold drink a ha vuli
0: a birthday ya bottling
2: birthday
0: ya bottling ya le a va periseni impela
2: a ni ri mhana xihlovo na va perisa na ku ta hi le tikweni ra le kule a France se ni perisa na bangoveni ni perisa na kokwani dala va nga lava human fisher groundini hi tiphinile hi tivanile tiphini ngopfu
0: no a kenza swinene human fish la groundini
2: thank you ni kensile
0: thank you de ya n'wina hi botlik a swi va ta va ku lembe leri taku hayi hayi vhakachela na hina kasi yi dyisa so ya n'wina mi nghenaku sweswi ni pfaleleni mi ngisi romuno saseka he ai kona netiweke yi chingile lowu ni ku ni va veka moyeni orita va ya le kule leyi ni sala ni nga ha voni nchumu ku va kona kwala ahe mi le moyeni mingiseri muno saseka
3: ahe njhani
0: ahe ndlovukazi yi kha yi hi pfalela
3: ni ta pesa jepi mukasi le ka ntshuxi ni perisa malume general le ka mbatla ni pesa se tshavela hi kumbele ka mapapile va perisa katlhulekaakrala hi yen
0: ahiye ni ndlovukazi lama n'ombe krali la nona kesa swinene hlayisekani mi va na madyambu lamanene i swona 4 minutes past 10 wena mixi rin'we saseka hi ya mahlweni hi ndlela yaleyi wena mixi rin'we sasekana ku tekela risimu leri nga ku teni sweswi netiweke loko ya ha swi hlwelisanyana ri ta va ri kha ri tshamiseka wena mixi rin'we saseka netiweke ya kona ma swi tiva leswaku ri zaku ku weekend yi na ku va yi letaletanyana kambe a yi kona swi ta tshamiseka ku risimu ro ri tshamisekile na ri vona ni yo langutana na rona sweswi hey Dr. Sandile Chabalala va nghena hi ndlela yaleyo wena mixi rin'we saseka va ku nhavutani ka un'wana bote na bava lowu n'wi tekile nsati lowu

Ya, kona probleme la wena mixer room no saseka. Kuri Dr. Sandile Ntshavala la vatana risimu ra vona rero va ku nhavutani. Ri tsavula kahle risimu rero ku suka ka album leyi nga thiwa ku phephisa nhwana. Kaizer Chiefs 3. Kuruga United 1. A hloniphiweni va ka mhani, a hloniphiweni hina hi nga tekiwa lomu emindyangwini ya ku hambanahambana, hi nga tirhisi swifafa swa hina leswi nga ta endla leswaku vanhu va nga hi teki kahle. A swi twa loyi ku vulavuriwaku hi yena laha hi Dr. Sandile Ntshavalala. Na malovoluwelo ya yena leswi ma ve ma hlamarisa ngopfu. U lovoriwe hi mvulo. Munhu wo lovoriwa hi mvulo and a nga lovoriwi na hi tihomu leswi hi nga tolovela ku vo vanhu va lovorisiwa xiswona, loyi u lovoriwe hi tidonki. U va na ku themba leswaku a swi humelela khale ka malembe loko nkarhi lowu a ka ha tirhisiwa swifuwo ku lovola. Loko u kuma ku tihomu a wu fuyangi u kuma ku tidonki, mara swi tele va dampuri leswi hinkwaswo leswi swi tele u na swona swi tati xivala boha u cincanisa hi swona. Ya lovola nsati hi swona kumbe mi lovolela n'wana wa n'wina nsati hi swona sweswi swa tidonki, hikuva swa tirha naswona ni swa paniwa swi rima koka tigolonyi ti ya ka mati. Ravulo hi ya leyo loko xi kwatile lexa sisi xi fayetela na maguva va ku ri tekile tshwatshwatshwa n'wana buti. I swo vatswa loko zo fananisiwa na tshwatshwatshwa hileswo mitirho ya wena yi tsutsuma ngopfu. Wansati loyi hileswo wa tsutsuma fananisiwa na tshwatshwatshwa leri ra rivilo ri kulukumba ngopfu wena mixer wo no saseka. Eka n'hweti ya n'wina vaxisati a hi tikhomeni hi ndlela liya ya ku hi hloniphiwa, hi nga endli leswaku lavan'wani vanhu va hi langutisaka va nga hi hloniphi.

Ya ku risimu ra matimba ri dyondzisa ka swinene loko hi ri ka n'hweti ya le ya vaxisati wena mikiseri wun'wana wo saseka ku va mhani edyondzini ku loko va maxaka ya nuna va fika hi nga vatsoni swakudya ma n'wi vona mhani laha yimbeleriwaka hi Dr. Thomas Chauke laha wena mikiseri wun'wana wo saseka ku wa tsonana mhani loyi loko u ri na swikwala kaya u teka phutsaphutsa hi maduku a veka le kule leyi mugayi a wu khubumeta hi nkumba tinyama ti phutsaphutsa hi miceka a tshama na n'wina a kha a vulavula ku a hi ta mi swekela ku hana nchumu la kaya a hembela papa va muti kwalano ku a va xavangi na mugayo mhaka yikulu i ku bexani mhaka yin'wana yo nyangatsa yaleyo a ba na mhani yo karata yaleyo wena mikiseri wun'wana wo saseka 20 minutes past the 10 o'clock hi ri kona kwala ka nongonoko ta xigaza ntsena tikholoni ya ti teka hi 10-2 ya wena mikiseri wun'wana wo saseka yo hi ya mahlweni ni vona risimu leri nga yimaku lunga la rani juma ri la ku hatla ri nghena ku nga ku risimu ra mani ke loko ku nga risimu ra Dr. Sophie a nga ku ra ku huma leri ku ri vulavula hi timhaka ta sweswi wena mikiseri wun'wana wo saseka va ku ha va fambi

0: ku ri Dr. George Maluleke valava wana mixi rumu no saseka ni ri teka kahle risimu rero kusuka ka album leyi nga thiwaku ku hanyisana na makhelwani
1: loko uya
0: number 32 vamo u famba undi rwele in minutes to 11 when I'm mixing no saseka hit 10 to tavari ka nteka tingo ta wena u ni jela ku perisa vanharo va mani vanharo wena unga siwe hi xtimela lexa tingo ro sungula sweswi no la ku tlanganya na ti voice note tingari tingani wena mixing no saseka ni ku pela tinjamba ta xigaza leti ninga ku lulamisela tona madam jini ya namuta leswa ku hi ti pina hi dona
2: DJ Kwamza, makaruma yokwamulela malume ifi, makaruma yokwamulela. Ah, tele ku bend ntambi ta rikwe ri shem tele ku bene. Nhlekela wa man khati sa chavala va kari vako. Hayi mina loko vani vona veri ninganga. Mandla so vite ngango. Aku hlasu va sha mkwango ilovile. Hayi nganga ya mgodi na mai. Mandla so vite nganga. Aku hlasu va sha mkwango ilovile. Hayi mhandla hlo vitinganga hanhla hlo vitinganga aku hlahlo wa xamukwango ilovile hey tintombi ta rikwerhu amisiritani malume ife hina n'wina a hi tlela a hi zi hi tlela a ku tleleki phoka hi ri hava gezi sweswi hi ta yingisela ngoni namuntlhe hi pfala na masiku lama hi ri hava gezi a swi nga fambi mani hayi a ku vava a hi nga tiphini hi nchumu Sai segan malum ife kuga imbele la mani kuga ingise la mani anda nga mana na mari ama sangani mina nuka la ama sangani bara mina le aska bo jaga ole no ma shango pa zotango
3: DJ Kwamza kuna man flora makubele la ma wala na the general Paxson Khosa la ka xita chikambatlo la na masenyani Daniel Mashaba la ka xikukwana mgangeni wa mbindlani hinkwavo va hlangane na kala xaka dabuliwa ka manganyi mentsa makati ku rileka ku ni kensile DJ Osia mina ne boboy
4: riperile malume kwamukwamu na vaxumi ni kombela ku nghena na mfana wa goxa ka mapuvi ni ku Elizabeth ela mapfumu akadinga a ri ka mbatlo hi swin'wana na swin'wana ni hetelela hi Queen of Limpopo ka homu man'wambe kral va perisiwa hi tavhele ya kumbe ni ri kwala ka mapapila danki menier
5: kurhula malume Ephraim ni kombela ku va perisa Ni perisa sesi thabele ya khumbele ke mapapila le fila machinindle. Ni perisa na mhani Elisa Makamu le basani ka mchetweni. Ni perisa na mhani Jajani la ka mchipisi. Va perisa ya mhani hlekani wa manyoni ri kwala zone 4 ka Papazela malume Ephraim hlayisekani.
0: Lava vako riperile malume ifini kombela ku va perisa mama Kensi a ri singa view ni perisa na sambo ri singa na kokwani dala wa nga lava ka thomo a va perisiwa Ivan Chuma ka ndinda
4: minjani na ikono hi kombela ku va perisa ka mina ni perisa mhani Maria va ka hi sweswo kwele ka nhlaniki na mhani Elisa n'wankuna kwele ka nhlaniki na mhani Maria va ka n'wadekeni kwele ka nhlaniki hinkwenu hi karhi hi vuya vuhehli kambe swona a swi hambanini hina a hi ka unveiling le ka maboko wa njhini kwele vuhehli leyi hi tsandzekini ku ya le ka Botnik ngoveni Inko, muman burisa kwa laka mapaye, inko.
6: Nimende kwa navu demo, ashwa mina wasaseka hashtag. Ndiko tu anabete boye, lenki ngoveni, abu hili. Shikaye shalindeleni, a Malika Mahlatsi na Choice Diposlopian loko tona chiridzima mankhesa ndi khomba ya kilometer zwino kuti hafu malunga Sunset Villa malume a
7: Ziriperini ka vanhu lava landzelaka mana tintombi ntsena ka bode mana maroda a ri singa view liki nkoveni avuhehli vanhu lava pirisa ri chat mati kusuka totoko block 24 kuswana nsa van'wina inkomo
8: DJ Mkwamulanyika hayi na n'wina mani mpela kusuka kwale hansi kwale mkhamba matana tho brothers mpela loko languta LP leyi nga lawani mpela mpela ya swinghoma swo tala ngopfu zo chat 2 minutes and 45 seconds hayi mpela khala tivuya hayi moni nghena na vona mpela xikwadi xa mexe na nhlekani a ni se xicince loko ka ha ri na n'wina hi ku ri no ni nga ta tshova rekhodo ivi swi nga ha fambi kahle kwalaya ka nkata Joni vete va ha ta vuya kwalaya ivi ni nghena ka mindiwa wangu LC Similar namuntlha plus a ku sasekini le ka vona ivi ni ya ngetela kwalaya ka swilevantlhandla namuntlha a ku ve siku ra kahle ngopfu DJ Mkwamulanyika ku za ni ti famba hi ta va na n'wina ku ze ku yo valwa a hi bulu i mhaka la ka gondo ra R5.

0: ya risimu ro kumada kwarisha risimu ra hlulane ma disambitsi ya fambisana kahle na titi makhanya suka la ka jilongo eka ritingu ra wena wena mixer room saseka hi hlangana la moyeni ni dzwela ku perisa va mane hi rivilo ra nyoka wena mixer room saseka hi bona kuri ese gimeta chi phemule chi sa ditingo hi ndlela yi a eh milimo ni mixer room saseka
1: Ahe maluma vrem fukile.
0: Ipukile minjani n'wina?
1: Awa ipukile man.
0: Eh.
1: Ina mara ni kombela ngena vanharu man.
0: Imbili yo basa pa.
1: Kuna body league ngobe ni kusuka le vo hitleni shoko hasi ku ra bona ri kahle nya mhlaba ti phinile va hingiseri va Jesu a.
0: Eh.
1: Ava ngeni bona body league va korisela siku ra vo.
0: Mm.
1: Kuna Sipho Joyce Lotswana yena yi kumekale a xavela block 23 na yena a nge. Ntayatela hi Queen of Lipopo hi Nesta Ndlovu kusuka laha Mangombe Kral na wena a nge va nghesa ya mofa ya mathosi kusuka le pikele ka mavuza sweswi a ri la ka Homa 14B ntirho a Sunset Liqua Restaurant next to Mahoriele Complex malume
0: Okay, it's a swinene mofaya mi va byela va kwala ka Liqua Restaurant va ta va ta vulavula na tatana Baloyi va ta na va tisa bindzu ra vona
1: ta va byela malume ta vona kwala malume
0: hi swona
1: Danke,
0: danke.

0: ricate și gazanțe ne vă nebic zirmă să se ca la cu cai fai cu Ivan în care n-a va inviseri va GCR a riști ce și rișo și și și n-a va caro o talo n-a va inviseri muin și ca ne tiu și așa o sui tu ai oaie și loca o inghise la GCR. Aro abilo koko 1 minute to 11 when I mix it room noza zega. Aye mele mo ni mix it room noza zega.
1: Ndawini.
0: Ah hey.
1: Ile slogan sha kona sho ndawuti.
0: Oh hey.
1: Ya mitu na ba gracious va ri vhunero va ri.
0: Eh vana slogan sho vona sho vhurimba wa thapula vhurimba vho vhone.
1: Ya mina ni general aka ntshushila ntshamo kona xivungu ni chavalala.
0: Ah mishengu.
1: Makuta nhlavela mishengu dongala ka mavuza.
0: Ah na mitwa mishengu na ritengo ra nwana ri twala ku saseka ngopfu chavalala.
1: Hayi khesa ngopfu.
0: No izo danke.
1: Izo na wole mi danke.
0: Danke. Bona ritengo hinkwato loko ta nghena ku fana na leti ta generala chavalala mishengu le ka ntshushili. A ti ta tsakisa ngopfu. Kala ku saseka. Na ku bolo yima kwa la nyangweni wa studio xa hina so. Riperele mi gizero mo saseka.
2: Ah
0: hey. Na ku suka ka ritengo ro twala kahle ngo ra nwana ri twalela nyana kule.
2: Eh.
0: Eh. Moru pulela nyana volume loko kuri hungutiwini.
2: Ah ya, abindi se tshiwa tshela ntsha ku kuma tiyo.
0: Eh.
2: Akuteleki ngwe tshela.
0: Eh.
2: Ah ya, ka mingi tshela kholo masingweni.
0: Oh, miri kholo masingweni, mile ku hilomo.
2: Ekwana na ngwe, yakwala ka thomo kwa.
0: Oh, la ka thomo. Eh, iko kwa dala wangalava.
2: Ah,
0: ontrela kwa ala. Oh, na na kenza zwinene mawelele. Miri mperisa va mani nwi na mawelele.
2: Ah, monta singa hi papa Elias, imlaza la kama kose la wani, hayi no ar feeling na bona.
0: Eh.
2: Bani ala ka dzi dzi la wani. Na ala bai opa nku.
0: Eh.
2: Na arungeleni mase eh ke ke le kwa pota ke le tele amkela papa no mpambi na singa dzina wa abana ko matwa mari
0: no tsai tsai ka ntune ne mbana madambula manene kwa la ka thomo tagi la ka thomo ku tele ngo maridzi ku fanele ku titimela ngopfu na xiramile xi a swona ngwana mtshama ku la ka thomo ku nyanya ku titimela kwa lano hi maka ku maridzi ridzi la mangatala kwa lano leswo na loko miya ka tiyindlu a swi mi tikeli ngopfu hi ku va ku ri na concrete ya kahle ya ntumbuluko a he mele moyeni mixer ngo saseka
3: eh tikeli ko kwa ndala wa ngalava
0: oh ko kwa ndala wa ngalava hi va lava
3: malume hi
0: a he ah koko no dala wanga lava network ya mhlobo na kana mi
3: eh ana mina ni mitwa kahle ngoku
0: eh na mana eh va periseni koko no dala wanga lava eh
3: ni persa Ivan ti huma le ka ndindani
0: eh
3: la botili ki ngoveni le avu hehli
0: eh
3: ni hetsela hi magoda le ka mkomi le
0: eh
3: va perisa eko kwan dala wanga lava la ka thomo.
0: Taisekan swinene ko kwan dala wanga lava la ka thomo.
3: Na n'wina mi hlayiseka swinene.
0: Iso danke.
3: Mawelela va ha vulangi ku velekwini.
0: va fane va tsemu hi network hikwala va nga kona. Next time va vuya va ta vula. Wa swi vona loko hi tshika hi tsemeka hi ti-network hi rhanga hi vula ku hi fona hi ri kwiku, na loko hi tshika yi hi tsema hi va hi vurile ku hi fona hi ri kwiku. Vanhu va lava mi va perisaka va swi hatla va swi twa, mi va mani ve le kwihi mi va tsundzukaka. Ahe, mi le moyeni mixi room nosaseka. Ahe. La ya chinga network ya la ku endla swo. Hey, mi le moyeni mixi room wa mina wo saseka. Ale.
4: Makwamla nika.
0: Hey.
4: Ah, ya mi ku sentseka ka.
0: Ah, ina.
4: Makwamla ra ri ku rileni mara ala ndzi ku tsaka ku kona ku nani ka radio ko ro la ka mo hello.
0: Ah, swi ri swo fika
4: swi endla. Mara makwamla ra ri na hayi na ku.
0: Aha, ni va ni ri tekila ni tivi ku endleka yini kwala xibakabakeni.
4: Hayi, mawenele i maringa ri swi nga view.
0: Oh, u tshava u kumeka la ri singa view.
4: N'wanuna wa xirimu. N'wanuna wa xirimu maringa. Va n'wi tiva endlisweni na vokokwani bya lava nga lava. Va va tiva maringa.
0: Okay.
4: Mina mana ama kanye manje.
0: Eh la ka Thomo 14. Eh.
4: Ndza ku tshaba ku tshanda vanhu.
0: Eh mara namuthla ri tingura mwana e mana ana kanya. Namuthla ri tingura ngwe ri endlisa ku yini ri ngo filela swibodelana.
4: Eh. Yi onetweke.
0: Yi onetweke. Eh ha vula vulani ke.
4: Eh ri swi lavoro hi mvula.
0: Eh.
4: Swi lavoro ku hambana na van'wana. Swi
0: lavoro ku hambana na van'wanyana ene hi timbombolo na ko. Swi lavoriwa hi tidonki na ko.
4: Masala va lowo ni mudivele xifuwa heni na ku loweri wumunhu hi na ku hambana na van'wana loko xi te xa kwata tiyindlu xo fayetela na maguwa ndhawu tani sweswo
0: ndhawu tani va Dr. Sandlen Chabalala timhaka leti ku va ti hleketisa ku yini
4: nike swi tili xi ni khoma kahle ndhawu tani ku na van'wana hambe te hi vona yi khirisi ka ntshuxi mara swi tele te vo khirisi mani ni nga vatu kambe ku ndzisiwa ku nghena na vona
0: ho va perisa
4: ni le ku va periseni loko ni ya laha ka ngoveni a ku na n'wana hahalo wa mina i basari masanganyi va laha ka ngove na ku perisa basari n'wana manposa jika ni vuya ni ya kuma rodinyuku laha ka ndendani layani a ni na mi perisa rodinyuku kwana mvumayileni vana hinkwana vona a va perisiwa hi mhana ana kaya kwanaa ka ndhawu ta xi yo tikitiki ra kha gungu a xi tirheki mana xi yo tikitiki ndhawu ta ni xexo xiya xi lovoriwe ku hambana
0: xi ku hambana na van'wani vanhu
4: swo yini ndhaku wena mitirho ya xona
0: yi hambana
4: na munhu
0: no akeza swinene mi hi pfalele ku saseka manana kanya kusuka lava kokwani wa tsumi nakona nakokweleni kambeni maribye ma tele ngo ku fanele ku titimela ngopfu na ku hala ka
4: mina ku ri wini mi tama na vena
0: maribye lawaya ma la ku hlayisiwa no ni khensile swinene manana madyambu lamanene manana kanya kokwani wa ntsumi
4: Isola
0: ya we ya matweni na vunanga bya xigaza byo hisa wena mixiri muno saseka ntumi xindendefu vayimi ku lunga lava ku try next door ringetani halaya halaka hina boti ebo

0: swita vanhu yani va kona loko wa va bombela hita movha wena mixer room so seka va ku ya bothe na yena movha yena wona ma vona lo wa fana na wa pilana lo wa pilana usunge ndeku u hinda unga ulangutisi hezwi va ringeta u komba ku hina wona na movha lo kahle kahle loko lomu hinda ku kona vanhu va sala ku va jikisa tinhamu va languta ku eh movha lo uya semuka ka minga irubisi rubisi swona sweswo bothe ayi
1: Ahe mase kombela kungena na vanharo. Ningena na I. Na mani magoda. Ah suka hoshika ka nduna xitsa. Ndata ngena na malume tiki. Ngena ntendeni malume. Ni tanta ngena na mani gazeni katlo ningena ni nwana mani ngena ntendeni. Mingeni si mani mahori kwala ka mapoko kwani wa diyono na ku hlula dango
2: munhu a nga lahliwi kona laha xirhapeni xa ka hlaluko a ya lahliwa kun'wana u lahla ntsena hikosi na sevhisi swi fanele swi va kwala mugangeni hi kona mali yi humesiwaku
3: okay sorry ni kombela ku ta kumani
4: swa feyila swisweswo leswa swa wani mandla ne swa wani mandla ne swa feyila hinkwaswo leswa mi nga swi valavula swa wani mandla ne ku ri loko munhu o dona hi wani mandla ne swa feyila hinkwaswo hinkwaku swa feyila na tisosayiti ta vanhu lavani hinkwa tala hi wani mandla ku ri wa dona
5: Fa feyila
6: sude swa le. Ba la le mbala mula. Ba masu ke ngendi ma.

0: batlhela ba kgomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DS, Siyakhula, Pupo, Eagle Rock na Three Hook. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320, kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135. Batlhela va kgomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo tlhela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va kume ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela debi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu. Kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patu ra Super Quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73, kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.
1: Rungula leri ri tisiwa hi ndzawulo ya dyondzo ya Limpopo. Vatswari ni vahlayisi va khutaziwa ku tirhisa Smart Admit eka ku tsarisela vadyondzi va lembe ra 2027. Sisteme ya inthanete ya ku amukela vadyondzi eka Grade R, 1 na 8 yi ta pfuriwa ximfumo hi ti 27 Mawuwani 2026 hi 9 nimixo, naswona yi ta pfala hi ti 31 Mawuwani 2026 hi 12 nimadyambu. Sisteme leyintshwa ya ku tsarisa vadyondzi hi inthanete yi endlela leswaku ku endla swikombelo swa xikolo swi hatlisa, swi olova, naswona swi olovela vatswari na vahlayisi. Va nga endla swikombelo hi ndlela leyi nga erivaleni naswona yi olovaka ku yi tirhisa. Nakambe sisteme leyi yi mahala, a ku na mali ya data leyi lavekaka. Mfumo wu kumeka eka swifundzankulu hinkwaswo swa dyondzo swa 10 hi tindhawu ta walk-in centers. Nakambe mi nga bela riqingho eka nomboro ya mahala ya mpfuno ya 0800 20 02 611 0800 20 02 611. Tiyisani leswaku matsalwa hinkwawo lama lavekaka ma kona. Sisteme leyi yi kombisa ku sungula ka nkarhi lowuntshwa wa ku cinca hi thekinoloji eka tidyondzo. Loko hi ya emahlweni hi tiyisisa leswaku n'wana un'wana na un'wana a kuma dyondzo ya xiyimo xa le henhla. Lembe ra 2026 hakunene i lembe ra ku hundzuka ka nhluvukiso. Rungula leri ri tisiwa hi ndzawulo ya dyondzo ya Limpopo.
2: Na Malume Efraim.
3: Malume Efraim.

kuri Oscar Makamu yaloye wena mixer umno saseka kusuka ka volume 14 ya yena linga thiwa ku nkudzi ya nguluvi tracing leri ni ku bela ku rona swi zwiringa thiwa ku mabofu mambiri ya loko miri mhani minga xisiwi mi ku ya tsama le swilungwini li vo Gauteng li siya vana na mukhegulu va hlupheka na vona malani xa xa mudende xa mukhegulu nkuma ku se vo ti supportela vana va n'wina mina mahari ku groovini ku hala majuni akuyeliwi ku tirha phela van'wani vo tala va vona hi leswi va swi yimbelelaku lava Oscar Makamu na majuvani sisters wena mixeri vona swi saseka wa joni ya kona ko yeliwa ku va status xa ku loko ku ri maholiday ku vuyiwa va ku i magayisa vanhu ndoka leswaku hi ri hi sunguli n'hweti leyi ya ku tlangela vaxisati siku ro sungula ra Mhawuri namuntlha hi ri vavasati ti hloniphisini hi matikhomelo ya n'wina leswa swa ku siya swivanani na vamhani makaya a hi ku ti hloniphisa hi ku pfumala vutihlamuleri swoleswo mhani vakhegulu va tshikeni va tiphina hi mali ya vona ya mudende va tshikeni va ti xavela swiwitsi na swikhekhani va phora va munyungela na loko va nga ha ri na meno swikhekhani leswiya swi va nandzihela papa khegu i risimu leri ni belaka rona mina sweswi ri sukaka ka mabemuda wena mixisuka a nghena kahle xigazini mabemuda wa kwala tikweni akela ni ra le Mozambiko a ku papa khegu

ku ri mabemuda yaloyo wena mixer mu saseka ma tiva leswaku mabemuda i munhu laha talaku ba vunanga lebyiya bya maravhenta kambe namuntlha a vuya hi yin'wani xangu a nghena laha xigazeni laha wena mixer no saseka i ridimi ya yena ya xigaza a hi dyondzisaku timhaka letaku loko hi ri ku dzumbeni hi nga tolovele ku dzumba hi ku ti endla swigalani ka van'wani vanhu hi temendela van'wani hikuya yi fikile boso yi ta hi xavela na mabyala.

0: amperile malume Effie kwala xitichini na hi pfukile yin'we na minjhani. Ni ri karhi ni kombela ku perisa mhanihlekani va manyunyuka Phaphazela, ivi ni perisa mhana Neo le ka Manghena le, ivi ni perisa mhana Mukateko la ka Xitlhelani. Vanhu lava hinkwavo va perisiwa hi makhelo wa mayini kwala ka Muchipisi kwala. Hlayisekani malume Effie nkomu.
1: Hlayisekani swinene na n'wina mhani Jajani la ka Muchipisi la makhelwani wa mayini, makhelwani wa golidi. Ya timhaka letiya ta vazamazama ta ha ri kona masiku malawa leti a ti teletele minkarhinyana yaliya kwalaya. Kambe ni a hi vonini leswaku ri nga tinghenelerisi ka leswiya wena mixer musaseka leswo ka swi nga ri nawini, i nghenanghena na lomuya mugodini lomuya swi nga pfumeleriwangi, u ta kuma ku hi hlangana na swivandzani kwele sweswe swa ku tshamatshama kwele kuma swi fika swi karata swinene. Wena mixerio muno saseka va swaswaswa laha va yimi ku lunga wena mixerio muno saseka va karhi va famba na loyi kulukumba va ri i Blessa Oga va ku eyi swa vugangugangu etpinini tireke yaleyo nkarhi wa mina kwa ku 11 minutes to chile. Wena mixerio muno saseka yi ri kona kwala ka nongonoko wa ta xigazantsen wayisa lava va lava ku hatla va nghena hi netiweki ya va alela ya va alela ku va hatla va fika laniwani swi endla swin'wanyana swilo swa kona va lava I'm very sorry. Ya swa mi alela swa network mfanele mi hindisa marungulo ya n'wina kahle kahle na dondo leyi mi nga ta na yona ka risimu rolero kambe hayi kona yi le ku yi endleni hi ndlela yaleyo. Wena mixer muno saseka wintu vona leswaku lava va nga ta lava nga ta yala ka Facebook a ni la ta va rivala ni suka ni nga endlangi swilo swa vona mani na swi vona ku ri munhu ni vona kumbexana network yi ta va yi chingile va nga fikangi na swi tiva ku the real Miss K va posile swilo leswi kambe swa fika swi chinga la moyeni la hi mhaka ya network yi nga endliki swona. Wena mixer muno saseka ya la ka Facebook we ni vona hayi kona ingaku namuntlha swi hayi kona a va kona mi kona namuntlha laha yi mi chingelini netiweke kahle kahle ala ka ta xigaza madyambu lawa. Sorry, I'm very sorry. N'wina mi nga kumeka mi rhumelini marungulo ya n'wina ma tele ka sweswi swa Facebook ni kombela ku teka nyana vanharhu sweswi ni va bayibayisa. N'wina mi ka mi kumeka loko ni kha ni tlanga tinsimu mi ka mi ri fona sweswi ni mi nyika nkarhi loko mi nga nghenangi ka swiphemu swimbirhi leswi va swi nga hundza nika lava va nga kumangiki nkarhi wa ku kumeka va nghenini nkarhi lowu wu nga hundza tekeni tiqingho ta n'wina mi ka mi ku bayibayi ni ka ni mi bayibayisa hi ndlela yaleyo mi ka tiva leswaku hi ta ya hlangana maheleni ya vhiki kusuka hi ra vuntlhanu ni va na n'wina na hi mugqivela walowu wena mixer muno saseka tlhela ni va na n'wina kwala ka ta xigaza ku fikela kwala ka awara ya 12 hi kha hi tlulela le ka sonto mindzuku lerixaka swi tiva leswaku minongonoko ya GCRFM yi na matimba swinene loko swi fika hala ka ku va hi lulamisiwa kumbe ololoxiwa eka timhaka ta swa vukhongeri mi le mweni mixer muno saseka netiweke ya n'wina ya chinga mixer swi va ta vulaka sweswi i nkarhi lowu kahle kahle netiweke yi nga ri ku pfumeleni swona na swi vona ku loko ni ku ni ringeta ku mi teka swi fambela le kule swi swa kona wena mixer muno saseka mi le mweni mixer muno saseka
2: malume Effie ri perile kombela ku va perisa
1: mbilu yo basa pa
2: mani makhuvele amawa block 9 ri perile ri perile aka mhani mariya va ka n'wagekeni aka nhlaniki Riperili aka mashudu gracious tepo a river plus. Vaperisa hi manrozi hobyani ni kwala ka nkuzani malume ifi.
1: Hlayisekani swinene kwala ka nkuzani eka hi ku bye bye manrozi hobyani.
2: Danke.
1: Isona. Ya karwa mna kwa ku 7 minutes to chile wena mixero uno saseka. The one ni bona na la ba ba hatla ba fika la ba wana wena mixero uno saseka. Okay. Ah ni bona. Okay. Ahe mele mo ni mixero uno saseka. Ahe.
3: Malum ifi.
1: Ahe.
3: Riperile malum ifi.
1: Ah riperile miri njani ngwena?
3: Ah, Garaka, Kanavo, Madam Ishi.
1: Eh.
3: Ah, more than the Tabula Pirisanyana Matoka Manorum.
1: Impel and Billy Basapa.
3: Eh, Monte to Mania Lishawa, Lakuna Botam, Mashaka, you, never period the Botomina. Look at Mania Loka, home, Black 14 B, Kuna, Kuna Botam, Joe Donald Magusha, Joe Donald Magusha, period. Entire. Iko kwanti zantlas malek aka home 14 day inkoko wa vana radio ka radio school boy malo mkola koloveliwa hi tidonki
1: eh ola koloveliwa hi tidonki laha ti ku mukhomi kahle ngopfu
3: va ku tagakuwa mandi
1: ma swi vona swihi swa kona a swi hambani kule ngo a yi fambeni swikolo. Danke. Lele wena mixing so sekane rap so seke ngopfu ku bana wena kwala ka nongonoko ta xigazantsena loko ari mina DJ kwamza malume if ramas o makomuli ni ri bye bye mvana vusiku le dinene mitlela ka sonto mita vana vu ipini dza nongonoko ya sonto ya GCR FM minga rivali ku ipfulela dyambu ikwa mita ti pina hi vunanga mita ti pina hi ti dondo ta ku suka ka vafundisi va ku hamba na hamba when I mix it on Saseka, DJ Lennon, DJ Nomsa, and the TAK, Vakuva Maseve, Vamali, Ilava Laveka.